0: ko nga bisan og tan-aw nimo 54 barangays pagadian city na ganay mga project ka city government besan pag dili iha ang kapitan kay ang mga katawhan man ang tuyo ana.
1: Dalaging oras ug panahon mga higala ang tudlog ang tudlones pohon samantag na og sa mga istasyon. Kini nyo igalas kangin na.
0: Kini si Elmer Bagits Paganay.
1: Kini subscribe sa kapatid. Dalaging salamat sa pagpaminaw. At daw ka na itong tanan.
2: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kuno unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
3: Radyo Magbating.
2: Oras, alas 8.
3: Radyo Magbating.
4: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday. O Danday? Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, eh, nag-face ako ng isang taong paga, walang lakad. Eh narinig ko yung akon sa radyo. Eh sabi ko doon sana ko, eh bilan mo nga ako niya at baka sakali ako ilalakad pa.
6: Oo.
5: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
6: Wow! Apat na kahon ng ating...
5: Rice coffee ko.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Radio Magbating.

0: Radio Magbating.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko mo testing anay ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: August is ASEAN Month. Bilang bahagi ng isang rehiyon, patuloy na nakikipagtulungan ang Pilipinas sa mga kapwa bansang ASEAN upang isulong ang mas ligtas, mas malusog at mas matatag na kinabukasan para sa lahat. Sa larangan ng kalusugan, mahalaga ang sama-samang pagkilos sa pagharap sa mga hamon, pagpigil sa pagkalat ng sakit at pagtataguyod ng kapakanan ng bawat mamamayan. Makiisa sa pagdiriwang ng ASEAN Month at patuloy nating isabuhay ang diwa ng pagkakaisa, kooperasyon at malasakit para sa isang mas malusog na komunidad.
0: Radio Magbating.

0: Rádio Magbarim.
1: August is Sight Saving Month. Ang ating mga mata ay mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay, kaya nararapat lamang na bigyan ito ng tamang atensyon at pag-aalaga. Magkaroon ng regular na eye check-up, panatilihin ang wastong kalinisan, kumain ng masustansyang pagkain, at ugaliing protektahan ang mga mata mula sa mga salik na maaaring makapinsala dito. Kung nakakaranas ng panlalabo ng paningin, pananakit ng mata o anumang pagbabago sa paningin, huwag itong baliwalain. Kumonsulta agad sa pinakamalapit na health facility o eye care provider sa inyong lugar.
0: Radio Magbarim.

0: kahit na. Sed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Sed Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedurias kababayanan, katol-katol. Sed Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang sa Sed Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Sed Liniment Oil ray kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Sed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

ikaw nagakape sa Sed Panyawan Coffee Mix. Parisi kini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunod niini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas. Secret 2 sa maayong panglawas. Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika. Rock, rock, radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, daklit, balita.
4: Kabagting o kabulkada, maayong buntag, ganinyong tananan niya ng BBC Daklit Balita, alas 9. Nikabat sa usa ka gatos ka pamilya ang napiktuhan sa sunog nga naitabo kaganihang gadlawon na Agosto 14, 2026 sa Purok 2, Barangay Zangali, Zamboanga City nga misaka sa ikatulong alarma. Nasairan nga 40 kabalay ang gikatahong napiktuhan sa sunog. Padayon sa pang-imbestigasyon sa Bureau for Protection Zamboanga City, aron matino ang hinungdan o gubang detalya sa insidente. Inyo nabati ang Daklit Balita, alas 9. Ako si Bagting Bay Dinuwebe, Chiril Uniot Lirazan. Magang salamat o maing buntag, ganinyong tanan.
3: BBC Daklit, Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bad Ting.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tahagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat katansan or usa kataklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
3: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab ang SED Celebrity Plus Kojic. Mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginama kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon imo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-SED Celebrity Soaps na.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pass inyong relasyon.
5: Ana oh.
4: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radio Bad Bad Ting Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
3: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
7: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
8: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsin. Ang bukid to rawan eh. Gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay. Pagkong hayahari ang gawas. Magrapag yun ko atang mga gulo yun.
7: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Radyo.

Radio Bagbag Ting. Are you planning to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort and isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
4: BBC .lit. Balita.
3: Kabagdi kibalkada niya ng BBC Daglit Balita alas 10. Gikalipay ni LTO Team Leader Amirol Cuaro nga niubos na ang mga katawhan nga masupakon sa balaod traffic. Sa gipahigayong interview sa Radyo Bagting News Team nga to kaniya, niingon nga jutay na lamang ang mga katawhan nga nagmaniho diin expired ang mga papilis sa ilang sakyanan o doon ay depikto ang ilang gimanihong mga behikulo. Pansagad matot pa sila mga dakpan, maukining mga violations gumikan sa walay pagsutog helmet. Hinangdan giyawag ang publiko, sabi na sa mga motorista na dili kalimtan ang pagsutog helmet aron dili kini mga dakpan. BBC Daklit Balita, alas 10, Bagting, 17 Florence, FIMA, maayong buntag.
4: BBC Daklit, Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Horas, alas 10 e meia.
1: Rádio.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.

0: Radio Bagbag Ping.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch, ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Rock, rock, radio, bag, bag, ping, ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balita.
5: Kabagdi kabalgada, aniya na BBC Daklit Balita alas 11. Dagpan sa mga otoridad ang 18 anyos nga individual gikan sa kasong rape og acts of lasciviousness sa Purok 1, Barangay Poblasyon Lakewood, Zamboanga del Sur. Ang sangpit nga dinakpan, napagaw sa warrant of arrest pinagi sa Regional Trial Court 9, Branch 22, Pagadian City nga pinitsahan og August 11, 2026. Aduna kini bail ban nga rekomendar nga mabalor sa 200,000 pesos alang sa kasong nga pagpanlugos og 36,000 pesos alang sa kasong acts of lasciviousness. Sa kasamtangan, kinigibalog na sa Lakewood Municipal Police Station. BBC Daklit Balita alas 11, Bagting, Sheriff Florence Sofima, maayong buntag.
4: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.
5: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW license number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa cellphone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbanting.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po pag sugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya og magcapsule. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng antipara. Yes, sa kantidad ng 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagi pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Aderico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Your vision is our passion.
4: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
5: Kumusta man ang imuha ang experience paggamit nimo?
6: Okay ma'am, oy, magulak kay ko na nagmigot-got na may ba. Iba ang Kojic Soap ma'am nga Celebrity kay paggamit na nga ako isa-isa lang, nakuha ko itong nanadagmay nga itong sunog gani nga. Sino? O diliyak dos.
4: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, kutis Celebrity ka!
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
9: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
10: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pamasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe.
11: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
12: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware purok upo uno balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
11: Mabuhay Hardware.
3: Mabuhay Hardware, let's build together.
0: Rock, rock, radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka kay aniya na ang mudugang sa inyong mga problema.
4: Let's get ridiculous!
3: Hudya ka sa kahanginan.
5: Kauban si Lady Antonia.
6: Ay! Ay, kumusta? Manintahan mo diya mga kaudyaka, ay! Gadolom na ba sa inyong lugar, mga kaudyaka? O ang imuhang mong ilok may gadolom diha? Ay, sorry. Binakog ang ilok, ang tangkogo. Mita, welcome sa itong programa, ang Hudyaka sa Kahanginan. Sa mga na-stress sa tibok adlaw, dungagan ta na inyong stress karong taknaa. Sabi ninyo, makuwangan yung stress, madungagan. Unsa may kuan mga kaudyaka ha? Unsa may adlaw karon oy? Adlaw na bang magbag-uta? Sa ato mga naandan nga mga buluhaton. Depende ra gina sa imo mga kaudyaka magbag-o ka mga kaudyaka bakay kana bitong naandan nimo nga mamil sa pagmata nimo sa buntag. Pil-o nimo ang imo hang higdaan. Habol online ug unsa pang mga dapat pil-on, apil imuhang imuhang unsa ba kana bitawng part sa imuhang tuhod likod ipiko-piko ba ni pil-on stretching unya manilegs gawas unya mga taod-taod dayon takang laglilung-a pagkahuman dayon hikay na dayon. Murag muna ginang matag-adlaw na ito nga buluhaton. Kung naanda ninyo mga kaudyaka, pwede ninyo baguhon. Saan man Anton niya? Depende ninyo, kamo may nakabalo diha mga kaudyaka. Kaya ba gisumahan ka ba? Unsa naman eh,
7: Anton niya, nagsigin, naman tagbalik-balik, matag-adlaw, murag hindi, akong gawin nabuhat.
6: Pwede man mo ikuan, i-reverse. Ang imuhang pamahaw, himuon ni mong panihapon. Ang imong panihapon, himuon ni mong paniuton. Aras imo din. Depende na gina din. Scheduling na din imo mga kodyaka sa imong pagmarites sa inyong mga silingan. Ngayon din ka nga, mga maring, scheduling na ni akong pagmarites karon ha. Kaya di mapod pwede matag-adlaw. Kaya sumo na mo kay inyong nawong. Depende na gina ninyo mga kodyaka unsa inyong diskartes kinabuhi. Ang ako alang gyud nga digid inyo ang dili magbag-o sa inyong routine o sa inyong naandan ang pagpaminaw sa akong programa. Di lang sa akong programa sa tanan mga programa nga inyong gipaminawan kung asa manggaling kong istasyon. Ana ba na siya ba? Ana na siya mga kaudyaka. Kumusta ang inyong mga ang inyong mga gipang bunghaton matag-adlaw. Kumusta ang inyong parts of your body? Ana magid na dapat ikumusta na tanan mga kaudyaka kay lisod pog aya ra ka kumustahon mga kaudyaka moadto kag doktor. Ang doktor gi moingon sa imong, "Oy, kumusta man? Lain ba pog kay mga kaudyaka bang aya ra ka kumustahon kun naka gibati?" Dapat nga bisan wa kay gibati. Nay mangumusta sa imo ha ba? Ay pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time mo paudyaka ha? Nabe tay numero oy. Di ko biyang tanihatag among numero kay nag-inusara ra niyo niya kung ihatag nako wa na mi numero magamit pero kay kuan biya putta. Bright tragyod sa kabuang ayon pang Jovelat's page. Laina pud sa imong ilisin na imong kuan be. Laina pud guys sa imong ngalan sa imong page oy makasala maputa direk apel. Pitipiw-piw ko no, Tonya, shout out ko request, pitipiw-piw-piw. O sige, isa, pangitaon sa tunako ako okay. Lain man ni akong kuan, mura bitog akong mga sanina sa balay, mga kardyaka, bisan asala, nakalandrakas, bawa na pilog tarong. Inani po na mong suna, akong sunata diri. Maglibog kong ahas at umasulod nga kuan, mga kardyaka, kadali ilang gyud na. Barangay piti, wiu, ay sa, kinsa may nagpuyo, day diya, bening, piti, wiu. Ay, babalik na po, Lady Antonia!
8: Pwede magtanong, saan po dito yun?

0: Saan po dito yung barangay PTPU-PU?
1: Ah! Wa na, napingis man! Ah! Wag yun ipundong nga laway sa kilid si mong bakbaton niya. Wala, uy, grabe pun mo, uy. Ginasalo, mapirmis ako ang kuan, mga ngipong dagko, mga kaudiyaka. Na may filter. Ay, kumusta? Shoutout ya ganinyong tanan at mga nanay, mga tatay, tiyoy, tiyay, manay, manoy, mga madam, mga sir, mga busing. Sapay tawag ninyo diha sa inyong kaugalingon o tawag nila sa inyo. Ay, natin mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation na. Na yung mga lugar, mga kaudyaka, nga di na kong ma-mention. Oh, kung asa available nga pharmacy. Ang inyong buhaton. Uy, di na good kayo mga kaudyaka nga i-search ninyo sa Facebook na may kaugalingon nga FB page. Ang Nature's Gift Marketing Corporation. I-search lang kayo ninyo. Nature's Gift Marketing Corporation. Sa pag-search ninyo mga kaudyaka, automatic, pwede kayo mo message na diya o, nagibutang message. O di sa ato pa mo, kung ano ka, asa mapalit, dere sa mong dapit. Ano lang good, pangutahan na lang good mga kaudyaka, reply da yun. O, i-mention ninyong lugar kung asa nga parmasya available at mga produkto, kayo ubay-ubay na mga, o gusto mo try mga kaudyaka, labi na itong mga matang halap-halap. Itong mga mata mga kaudyaka nga lumalabo ang paningin. Lumalabo kapag hindi nakatitig sa akin. Charot. Natay, gitawag mga kaudyaka nga Nature's Gift Vision Pro Capsule ha. Kanigid mo, gini para sa inyong mga mata. Palanggaa ang inyong mga mata. Kay siya mo'y nagdalag kinabuhi ka na to. Siya mo'y naghatag og kalinaw sa tungunahuna. Naghatag og kabusok sa tong kasing-kasing. Pinagi sa tong mga mata, kabulot ang mga higugma. Pero nagya po'y gitawag nga Love is Blind. O, shoutout sa tuang mga blind. O, nga, dagan kay paminaw sa ako ang mga blind gyapon mga kaudyaka. Nga, grabe og senses. Siyempre po, natin gitawag mga kaudyaka. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Katabi itong mahiligong kape. So, ilisi na inyong kape. Yung anong mga pi mantaan ng mura tagalusap-lusapan. Anong mga pi mantaan ng mga kape, mga kaudyaka nga di ta priority. Kaya mga tulog na lang tagsayo. Na, unsaon na lang mga kaudyaka, ba? Oh, ang uban bitong mga kaudyaka, mas piliun pa nila mga kaudyaka nga mga pi kaysa magminyo. Kaya ang gusto mo, dato lang. At pinaki, biya sa imong kape, kabalo ka, daghan kay na form nga desisyon tungod sa pagpangapi. Daghan kay mga nabag-o nga kinabuhi tungod sa pagpangapi. Tinuod! Gaon sa day kagapangapi? Mangutana ko sa inyo, kung mga pi mo, magyaw-yawa mo, maggrabing yaw-yaw ninyo. Ay, wala! Ay, ikaw wala ko kayo! Ladok na po rin sa kape. Hala mo sa buwada! Anong pagpangapi ni mo? Tagain na og tayo mga kaudyaka nga manamnam ni mo ang tamis ng kape at lasa ng kape. O niya puslan man nga nangapi ka mga mura makakuan ba? Maka... Oh, mura pita kag maka... Unsay tawag anak mga kaudyaka? Maka pa... Pahinumdum sa imong gusto nga planos kinabuhi. Tsada gid mga pe nga naay kauban pero tsada ba gid gyapon mga pe maginusara mga kaudyaka labi nagdako kay imong insaymada bitaw. Ganahan lugar kag nakay katunga sa lami kay. Ay sorry. Gi ko ano man noon wata mo gitudluan pag kuan ha basin yung nakaingon mo tinudluan ta mo binulaos. Diba akong pasabot ba puslan man nangapi mo mga kaudyaka. Pag Nature's Gift Nature's Gift Purple Corn Coffee, katawa mo ko sa akong kaugalingon. Ay. Mabita ng ningon ko sa akong kaugalingon. Kung dili kay nila kaya magpakalipay, di nila kaya ko palipayon, ako na lang maglipay sa akong kaugalingon. Ano di ay ba? Oh. Puslan man na nga pika, yung mga, kung ikaw raw sa mga pi, mga kaudyaka, o nagamit kang Nature's Gift Purple Corn Coffee, balo mangyud ko nga nindot na din imong pag Bangladesh. Kato CR ba? Oh, hanutoy na din kay imong kanabitang imuhang digestion. Di kay hanutoy ang constipation. Hanutoy imong digestion. Di ba? Unya di naman ka mag di naman ka magalanganin kung mga pi mangugag Nature's Gift purple kun kopi kay di naman ka mangayo og sugar sa inyong silingan. Maring pa baliya sa tag sugar diya maring bigay nahutdan gimi maring sauce ang sweldo sa kung bana unya pa gyud maring sauce kung kabalo lang kani libobe itong sweldo sa kung bana pero paola man sa tag isa ka tacos nga sugar. Di na ka mo diskarte diha kay ang kape nga Nature's Gift purple corn coffee nano na siya stevia. Oh, di pagid musaka imong blood sugar mga kaudyaka. Balag na high blood ka sa imuhang kaatbang. Maka maguna-una din kag tarong be. Lamias kape oy. Unsa kaya kung plano sa kung life ba? Ah, mo yun din ka nga. Hala oy, sakit maka akong hawak murag padulong nagikos ka sexy ani. Kay laliman mo kani bitaw Nature's Gift purple corn coffee. Nindot taas o ganta oxidants, maprotektahan tagikan sa mga free radicals, mga kaudyaka. Suporta pagi sa atong kasing-kasing, sa atong atay, o kidney, nerves. Kung wala ka ana nga mga internal organ, halahadlo ka, puni mo tawo ka. Mura gaduda ko sa imong tawo, wakay atay, wakay kidney. Hala, naunsa ka naman, noy. Cartons man siguro ka. Na. Mag-joke sa ta, kay mo palabig lagubo, kay kakaulaw, diyo ko sa kong tingog, murar magganindot, ani atong tingog. Sugod na kong kabalaka, mga kaudyaka, kay gisindan ko sa among kauban ba, o kanabitang, kanabitang activity sa team building, unya na, gibutang balibol, di na ba, diyo ko kabalog dula? Murag yun ay weakness na ko ba? Okay, balibol, ugba-ba, mga kaudyaka, kay, pero balibol? Ang bula padulong kin taon sa likod luuyas akong kalikod ay di sana na ko naon na remember ko lang ay shout out sa mga Nadia karon Jessie Asiki taga Bugkaon Zonto lantapan mao ni ang pinakagwapos Bugkaon mao ba GC wa ka mauwaw sa imong gibuyan nga istorya GC. Ay sorry sige ato nagrespetaran GC kung ikaw ang pinakagwapo sa imong pananaw. Ikaw na gyud GC. Pertis sigurong hangin na dias bugkaon karon. Emmanuel Dago shout out da ingon man ni GM Osio noting kanuto guapa man di ay ni mo DJ Antonia. First time ko nakatan-aw sa imong live. Shout out ko lalay Maligya Bangka diha sa 3 de Mayo. Ang pista diha kay Mayo 3 no, dias 3 de Mayo no. Sure jud ko Mayo 3 ang pista dias 3 de Mayo. Ay sa mag-joke sa ta mga kaudyaka ha kay murag kabalo ko nga makaingon na pod mo nga giilad naman tang Antonia ani paagi ra magyaw-yaw pero wala na may joke wala siguro yung nag-send. Hoy nay nag-send oy. Kay pagtuon ninyo. Inani lang ni akong programa pero daghan ka mahal ani bay. Wow. Grabing pangkuan ako mga kaudyaka oh panggawa sa akong kuan sa akong dagway nagpanit-panit mura siyang nag-change mugwapa na siguro kuan ni kay murag daghan kay mga change skin. Ay sa ha kaning mga ka-comment og dili maayo black largong number oy kay di ta pwedeng negative dire. Ingnon tagway lami, sorry, di na gyud ka ka-text sa akong hotline. Kaya na bitong mo-comment mga kaudyaka, unya, abi ninyo, ana ra gyud na siya nga istorya. Kung dili maayo sa inyong mental health, kalimte, buhi eh! Pasagde! Ana ra na, anong mo, stick man ka itong mga tao, mga kaudyaka, nga pasakitan lang ka sa imong emosyon. Ay, sana all! Ay sabi kay nay nag-joke mga kaudyaka.

Jolt time! Ay, sakay ako sa mata-matahon na, kaya ba sinani mga bad-bad-bad-goan ba? Bad-cholesterol, hadlo kayo. Sige ka ni, gikan ni, kasi may nagpadalaan ni, anong di man butang ang galan, maulaw, tagdili, katawanan? Agoy nga naman na kamarikyat nga naman si si Crispin Imban perte ko nung sukuwa ka na yabu yung pinakse yung mga ah isa ha usa ko no kaadlaw ni ana mga kaudyaka

0: Aduna kunoy managigalang nag-abot.
1: Hoy!
0: Sila Torrio ug ang yang higala nga puwerte katikalon. Oh, gikan si Iloilo. Nga ginganlan og Tiago. Oy, Torrio! Torrio! Hoy, Tiago! Naa na day ka Tiago. Kaklaro anang naan ako to Torrio. Bitaw Baitor na lagi ko Baitor. Di pagidugay Baitor ni abot nagi ko diri Baitor. Ay mauba. Ay. Bye. Kuha na lang baybe kanang magtagay tabay. Tagay tabay. Ha? Aw sige bay. Dugay-dugay na tawang makainom, di ba? Pila ra may pagligid sa mga butilya, mga kodyaka. Lisod, pagulatan nato sila kanos ang mga wingig ang dagway sa siyat nila. Spirit of Douglas. Nangahubog ang duha. Nangahubog ang duha, mga kodyaka, sa ilang Spirit of Douglas. Dugay na sila wang makainom. Oh. Daubi mga kaudyaka. Sa dihang nangahubog na ang duha.
2: Ay Baitor. Ay, abalo ba ka Baitor? Ay, paminang sa ako Baitor ba? Abalo ba ka Baitor? Ay, katong akong lolo.
0: Ay, bay. Kabalo
2: ka ba, Baitor? Zamenday mong lolo. Na, katong akong lolo, Baitor. Ha? Ay, may kay tumong luto, ay. Bisag unsang putahe, kaya lutoon sa akong lolo.
0: Ay,
2: mauba bay Tiago? Ay, oh! Kun, ah! Ah, kabalo ba ka kung mauna? Ay, kabalo po ka? Akong lolo po doy, di pun mabintahan, ay! Kung lolo sa luto, ay, sige po doy.
0: Ha?
2: Nakaabot pa na ka sa imong apuhan, bay? Ha? Hoy, abay ni mo, bay? Kaysa unang panahon, bitaw, bay? Paminaw sa ba? Sa unang panahon, bay? 200 man lang edad sa mga tao kung muwas kalibutan, 200? Ha? Grabe, maabot og 200 ang edad sa mga ayam matay ang tawo, bay? Na! Grabe lang, bay! Na, tinood yun na, bay! Ay, pero abi ninyo, bay? Abi ni ma, ang akong lolo, besan walay templa sa iyang mga linoto. Horot yung kahalin, oy. Halinon kayo yung Sudan. Na, halinon. Ay, maupabay. Unsa rin giluto sa mong lolo nga Sudan. Putahe, bay. Oy, na, bisan kalsada, bay. Abot, bay. Kusog matumuloto akong lolo og espalto. Aspalto ba? Ay, binuang mo ng aspaltuha, ay.
0: Grabing import na ako, aspalto, rari padulungan niya. Kusiyon ang tingkoy, ba? Ala, ay, mabalik, ras Lady Antonia, be, kaya nagdali, arabas, uras, mubura niyo, eh. O, para ni sinyo, nga!

0: digidigidigidong. Ano pa tayong gitawag mga kodiaka, ha? Shoutout po sa mga nagamit sa gitawag Nature's Gift Memo Smart Syrup. Ingon ma'am, Nature's Gift Memo Smart Capsule. Mauna ni siya mga kodiaka, ang pabright ba? Para di kay ka ma lisang-lisang mga kodiaka na unexpected ng mga examination. Na mga reportization. May mga pangutana mga kodiaka, lain na ba kayo na kung ikaw kuya, dugay kay kani uli, may mga asawa, daghan kayo ng pangutana sa kinabuhi, dapat makainumdum jug ka. Munang kung nagan, dugay kani uli, maglista jug ka sa imuhang mga gipangbuhat. Asa magani nga oras? Dapat bright jug ka. Huwa kay listahan, agay. Munang gining panahon nga magamit kag Nature's Gift Memo Smart Capsule. Daghan kay nag-away tungod sa kalimtanon mga kodiaka. Kay rami nang winasak na tahanan dahil sa kalimtanon. Oh, kay nga naman, nalimtan ang anibersary, nalimtan ang mansary, nalimtan ang tanan mga kaudyaka. Oh, delikado biya kay mga kaudyaka. Kanabitong dagan kay kagauna-unaon. Tungod sa imong giuna-huna, nalimtan ni mo ang imong giuna-huna. Ano ba? Lain na po dana, uy. Sa gato, ngalang inana ba? Kabantay na mo? Oh, muhayin ka nga. Ano kayo, nisulod ko diris kwarto? Sa tuyo na ko diri, ha? Lizard pod, mabalik kong tolog nga bago makumata. Oh, niya mayroon din ka nga. Ay, husto. Kuhaon dito na ako ang disconnection notice sa ako ang kurinte kay wala man day. Pasimaputlan ko kurinte. Oh, mayingon de, walay kurinti ugma. Mayingon pa lang ang tagakuan nga, ay, walay kurinti ugma ha, kay nai naputol ng mga saad. Dahil kina mga kaudyaka ba? Oh, kanabitong, muana ka sa ka lugar, unya, nakay kwaon, unya, mo yun ka, ay, sa ganito? Ang naka-joker pag yun, gaimong pangutanon, imo, rapong kaugalingon, sa ganito? Ikaw rapoy mo to bag, sa gani ha? Ay, kuwan. Lain na po na nang ikaw, imong pangutanon ni mong kagaling, ikaw rin mo na ba? Pagamit mong Nature's Gift Memo Smart Capsule, tag 20 pesos, naman yung tao na, oy. Mayroon ikaw, saan man na namong 20 ra, Antonia, nga 120. Grabe naman po, doy, para man na sa inyong utok, dito mo ganahan, nga mulambo na inyong mga, kuwan? Brain support ninyo, grabe naman. Suportahe po rin tao na inyong utok, oy.
1: Makaloka.
0: Hindi ba ka muli kung wakay utok, mga kaudyaka? Una-unaara ko na pagayo. Oh, mayroon din ka nga. Antonia, ako nalilambing sa akong kaugalingan kay mang lood ko, mang lood masad ka. Lain na po dana, oy. Ang Nature's Gift Memo Smart Syrup o ang Nature's Gift Memo Smart Capsule, produkto ni Nature's Gift Marketing Corporation. Asa mapalit? Agoy, mga limtanon kay kailangan ganyang Memo Smart ba? Sa mga butika nga nas inyong dool. Kung nangutana mo, nyawana ko natubag, adto na lang mo sa inyong parmasya. Mga dagko naman mo, syaro mo katuod sa inyong parmasya diha. Pangutana mo, ayo. Namoy katong giingon ni Antonia nga katong, kuan bitaw, katubitang pang, katubang, ay, nalimot man ko. Mayon din ang parmasya nga, hala ma'am, saan man ako? Unsa may ihatag na ako sa imo sa imong kalimtanon, ma'am? Oy. Isulat na lang ante. Namoy inani? Oh. Namoy mga bata ngay nana, masuko mga kaudyaka og sugoon nga way listahan. Mailista na lang gula mabi, kadagan man imong sugo. Oh, nguban mga bata, kung bright gay ang bata mga kaudyaka, wala ilista-lista mga kaudyaka. Oh, may na. Ay, naglista-lista may, abi pala nangutang ta. Memorize na sa iyang utok mga kaudyaka imong tanan mga sugo. Okay, daghan bata gayaw-yaw karon maingon din nga. Ang sugo mga guys Ginoo nga napulo ra ka buok. Mama perti magdaghana mura pa kun sani siya. Jennifer Samosa, shoutout di kanimo Janeline. Oh, shoutout di kaninyong tanan ha, Dias Misamis Oriental. Angel Laya, shoutout di kanimo. Ang kanibitong gitawag nga memo, Nature's Gift Memo Smart Syrup. Syrup, di ay, P, manday din, manday ni F, Syrup. 200 pesos per botilya, labi na gitong 120 ml ni siya mga kodiaka ha. Perfect para sa mga school age children. na imong anak nga eskwela diha, gamit gyud ka ini kay maka-improve ni silang learning ability. Abilidad sa ilang pagtuon. Makasuporta sa ilang memory o concentration. Para bitaw focus sila sa school activities, ulo, luoy kay ang bata mga kadyaka nga ma-behind kay tungod di niya kaya. Luoy kay ang bata mga kadyaka. Munang tagayin yung anak aside sa balon nga inyong gihatag pagmahal, pagdagmal kay usahay ka pabadlong, tagayog proteksyon ang ilang pangutok. Makahatag sa maayong performance sa lawadlaws nga buluhaton. Nature's Gift Memo Smart Syrup. Kabutangan akong Nature's Gift nga ngalan. Kalimtanon, raba mo. Mungo na po mo lain nga corporation na po ninyo i-dalo ni atong produktos ni Nature's Gift. Ha? Pamensyon ni Juday, the one light, tagabog ka on Zone 2. Sige, rabi na siya katawa. Dari, Antonia, idol siya ni mo. Pero kung ang iyang pagkatawa, bisang wala minaw nako, bisang siya rausa, murag, di na maayo, ha? Kailangan na nanay pa-check ups, doktor. Ay mo kalimot katong mga kuha na diya mga kodyaka, galipong-lipong na gyud. Unya, murag lahi na gyud ang dagan siyang kinabuhi, katakilid na siya. Gamit mo kitawag nga Verticure capsule, Nature's Gift Verticure capsule tagpila. 18 pesos ra lagi per capsule. Kaya man lagi ninyo ma-sustain ang inyuhang kuha mga kodyaka bisyo. Nung siyempre po ay magkalimot sa Nerflex Capsule, produkto gyapon ni Nature's Gift Marketing Corporation para sa inyong mga kaugatan diha nga wala na i-stretch. Kailangan lubagon pa na ninyo sa pa inyong buhaton mga kaudyaka. Kaning kitawag ang Nature's Gift Nerflex Capsule, 18 pesos per capsule. Kung nakay discomfort nga kakabatian, kanang itong lain ang paminaw sa imuhang pangiyuran, lain ang imuhang reaksyon sa imuhang pamati bakas imong kamot og tehel mga kabagtakan. Agoy, ang solusyon ana mga kaudyaka, Nature's Gift Nerflex Capsule. Sorry, nakatigab man takalit. Salamat sa inyong pagpaminaw. Siyempre kining oras kining programa. Yatod ka na mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Nature's Gift Verticure Capsule, Nature's Gift Memo Smart Syrup, Nature's Gift Memo Smart Capsule, Nature's Gift Nerflex Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee. Hingga man, Nature's Gift Vision Pro Capsule.
1: Kini, si Lady Antonia para sa programa Hodiaka sa Kahanginan!
2: Radio Magbating.
3: Oras, alas 12.
2: Radio Magbating.
4: Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
5: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
6: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: The angel of the Lord declared unto Mary,
6: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Behold the handmaid of the Lord.
6: Be it done unto me according to your word.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: And the Word was made flesh,
6: and dwelt among us.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
6: that we may be made worthy of the promises of Christ.
5: Let us pray.
6: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Saint Cecilia,
6: pray for us.
5: Saint John Baptist de la Salle,
6: pray for us.
5: Leave Jesus in our hearts forever.
6: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Radio Bagbag. BBC Taglit Taglit Balitang Balitang.
4: Kabag ni Gabalkada, aniya na BBC Taglit Balita alas 12. Nagtingagol na sa Mugno ng Arihas ang driver nga nagpangidaron og 46 anyos sa humanadakpan na kagahapon sa Puro 4 Barangay Salvador Dumingag. Napagawasan kinig warrant of arrest pinagi sa Regional Trial Court 9 Branch 8 Mulabi sa Bangi del Sur. Inisahan og August 12, 2026 umika sa uno makaihapa sa paglapa Section 5 Paragraph B sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children's Act na doon ay bail ban girekomendar nga mabalor sa 72,000 pesos matag usa ka kaso niini bugti siyang kagawasan na sa kasamtangan kay gibalog nas Dumingag Municipal Police Station. BBC Daklat Balita alas 12 bagting 17 Florence sa FEMA maayong udto.
2: BBC Daklat Daklat Balitang Balitang. Radio Bagbag. Ping ping.

0: Radio Bad Bad Ting.
1: Zen Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko sa ospital yung dahil nagugus ko ginhawa. May pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Bukod Sotongaw.
1: Living Testimonies.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
5: Sana all.
4: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sed Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
9: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
10: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
9: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
11: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
0: Radio Bad Bad Ting Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12:30.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: August is National Lung Month. Ang pagkakaroon ng malusog na baga ay mahalaga sa pagpapanatili ng lakas at kalidad ng buhay. Upang mapangalagaan ito, iwasan ang paninigarilyo at pagkakalantad sa usok, panatilihing malinis ang ating kapaligiran, magkaroon ng aktibong pamumuhay, at kumonsulta agad kung makaranas ng mga sintomas sa tulad ng matagal na ubo, hirap sa paghinga o pananakit ng dibdib. Sa simpleng pag-aalaga sa ating baga, nakatutulong tayo sa pag-iwas sa mga sakit at pagpapanatili sa mas malusog na pamayanan.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, din nauli anak ko, din pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: August is National Adolescent Immunization Month. Ngayong National Adolescent Immunization Month, hinihikayat ang mga magulang, kabataan at buong komunidad na suportahan ang pagbabakuna ng mga adolescent. Mahalaga ang mga bakuna upang maprotektahan sila laban sa mga sakit at mapanatiling malusog habang sila ay lumalaki. Magtungo sa pinakamalapit na health center o kumonsulta sa inyong paaralan upang malaman na ang mga angkop na bakuna at iba pang serbisyong pangkalusugan. Sa samasamang pagkilos at napapanahong pagbabakuna, masisiguro natin ang mas malusog na kabataan at mas ligtas na kinabukasan.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Radyo Bagting.
3: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
4: Kabagting o kabulkada, mayong hapon kaninyong tanan. Aniyan ang BBC Daklit Balita, alauna. Gipasidunggan sa DOST Saray Zamboanga Peninsula Regional Hub ang local government unit sa Pagadian City kagahapong adlaw Agosto 3 sa dito sa Dipolog City. Inigumikan sa bililhong pakigtambayayong suporta o pasaling nini sa malampusong pagpatuman sa mga programa sa DOST Saray nga nagtumong sa pagpalambo sa siyensya, teknolohiya o inobasyon alang sa mas ligon o malungtarong sektor sa agrikultura sa Zamboanga Peninsula. Inyo nabati ang Daklit Balita, alauna. Ako si Bagting Baydinua by Cheryl Uniot Lirazan. Magang salamat o mayong hapon kaninyong tanan.
3: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: August is Family Planning Month. Isang paalala na ang responsabling pagpaplano ng pamilya ay mahalagang hakbang tungo sa mas malusog at mas maayos na kinabukasan. Sa pamamagitan ng family planning, ang mga mag-asawa at individual ay may kakayahang magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon. May iba't ibang ligtas, epektibo at angkop na mga family planning method na makakatulong sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, sanggol at buong pamilya. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o rural health unit upang makakuha ng libre at tamang impormasyon, gayon din ng mga serbisyong pang family planning. Magplano ngayon para sa mas ligtas, mas malusog at mas panatag na bukas.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
3: Ana oh.
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Seth Living Testimonies. Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatuntan nga makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
6: Ako, poriba ko ana, ang kaling Panyawat Coffee, akong gini-mintin kay high blood ko, lakon sila, kay mababa man ang imong lipid.
5: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
6: Sigurado gina, kung tasi mo bibig, mababa na iya, Jaime Verano.
5: Living Testimonies.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upay katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
7: Per DOH FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia, nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya, nanug

0: Lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw og welcome sa tung panaguban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili gwapo pero usok. Tutoki lang di ba dagaton ka. Naot pa unta nga ang tanan o kilang? Ako pagaw-pagaw nga tingog antusan ninyo nga kay. Oh, manumbalay na usab sa inyong tasatag sa ka mga Pinoyanan. Wonder Herbal Oil, haplas ka walay ka parehas, epektibo kayo. Ang Wonder Animal Vita, vitamins, tambal, purgag, vitamina sa mga kahayupan. Wonder Banaba Plus, para sa dunay problema sa kidney, galison pagbawas, bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matres. Wonder Banaba Plus, ang Vitron Drops. Bata bago na tao, taman 1 year old, Vitron Syrup, 2 to 12 years old, Vitron Tablet, 13 anyos, pataas, apil si Lulo, si Lula, si Tatay, si Nanay. Na? Wonder Herbal Coffee, ang kape nga herbal. Di mo taas imong sugar, di kakulbaan, di po maghapdos ang imong kotokoto. O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. O nga itong Wonder C Plus, protection para dili daling hilantan, subawan, ubon, uguban pa. Wonder C Plus na isirap para sa 2 to 12 years old nga bata, napoy capsule para sa 13 anyos pataas ng mga adult. Kumplito yun. Atuning balakan mga pinalanggang tigpaminaw.
4: Buot mo sa pigad ning kaisipan ang kagahapon, nga di ko nabuot handumon.
3: Kayang kasakit, mihari ning dalan, aron ang kalipay, di ko na masunog. Nagwakat nga limbong, mibabag ning akong mga lakang, nakapalukapong magulanon. Huwag itakupan hanggang haan ning kasing-kasing, kaya di nahatagan og luna ang limbong. Kaalaot ning kasing-kasing, kanunay tusdikon sa mga alantuson, nga dunay nay gikumkum. Wala nay umoy king balatian, gihiluan sa mga limbong, nga buot ko nang pahunungon. Gididaan ko na kining balatian. Di na matisukan sa lingla sa gugmang malimbongon. Gisaad kong wanay luna, nga ako pang tagamtamon ang kapait og iluwa sa dayon. Ang mga katuigan nga di na mugna, ang gugmang nakapasarasay sa akong bayhon. Di ko na aswaton kining mga tiil sa paglakang sa daan sa kasakitan og kaalautan. Iking lapalapah gitaruyan sa mga tusok na kapalukapas akong gugmang matinudanon. Ang mga bakak mong saad, ako nang ilubong og di nahandumon. Sakit man nga ahat kong paksiun ang napatik na kagahapon. Wagas man kining luha, piyungon ko akong mata arundughan, di na magmasulumon. Ang kala sa mga linglang adaw usa ka matinudanon apan usa ka paarong ingnon. Kalimtan ko ang kagahapon kisa kinailadman. Ihikad ang akong kamatinudanon. Kung matapos man ang dagmal, kung naangkon bitbiton, kanus akining kinabuhi tapuson. Sa imong pagtalikod, masunod ang pagbati nga mikumot sa imong balatian. Panalanginan ka man o tungluhon sa Dios mo'y mag-igo kay pagbuot sa kahitasan. Kalimtan ko atong kagahapon bisag gitangag kining kasing-kasing gugmang dili tapuson. Alang to kaninyong tanan! Hahay, tutulungan kita, tudling sa mga garay.

0: Tutulungan kita malimot mo siya o mangitag isa? Tutulungan kita malimot mo siya. Atod kaninyo sa Wonder Herbal Oil ang haplas walay kaparihas. Kopya-kopya niya imong kumpiyansa, pangitaagin ang naay manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated, ha? Wonder Herbal Oil, ang haplas nga walay kaparihas. Epektibo kay paminawa, o, niya ay kuhan, ginini ang testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Mia Presidias, taga-bugo. Nakasuway bitaw ko ang Wonder Herbal Oil.
2: Wonder Herbal Lang, Oil?
1: Oo. Oh, tinuod yun kay abini mo akong ulo. Dugan, bitan siglabad-labad yun ang akong ulo ba.
2: Mm-hmm.
1: Yan nga, plus ko. Ano, giswayan na yun na ako. Palit ko na ng Wonder Herbal Oil. Tinuod yun, oy.
2: Tinuod yun.
1: No, awa, di anong labad sa kumo. Ako ganyan pag umangkon. Ako man ganyan gitiksan.
2: Gitiksan ni mo nga magamit ka po Wonder Herbal Oil.
1: Oo, oh, kaya yung ulo. Magsigil na siglabad yung ulo ba.
2: Mm-hmm.
1: Yan, ako siyang ginan ako. Unsa naman ka na nakagamit na ka ng Wonder Herbal Oil? Sa nga, ka, kanang gabi ko nakasugod o haplas.
2: Mm-hmm.
1: Ako, ayaw yung buwag anak, sige lang dyan, panidi lang. Kaya basta nga ako, nawala yung ako, ah.
2: Mm-hmm. Wonder Herbal Oil lagi imong gigamit.
1: Oo, oh, nanindot sa kay humot.
2: Humot.
1: Yung hang ba, munot sotid, yung hang.
2: Mm-hmm. Salamat kay ma'am, ha?
1: Salamat, sad.
0: Anang atong Wonder Herbal Oil, ha? Epektibo ba ginaga ng Wonder Animal Vita? Epektibo po. Nagbuhig baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, uguban pa. Gamit ang Wonder Animal Vita. Ha? Uy, nagpalistindan. Pangitaan ng naay manufacture for RSB Life Care Marketing Incorporated. Wonder Animal Vita. Paminawa o, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Animal Vita.
3: Ako si Clarita Sabuero, Padayhag, taga Punta Silo, Mantikaw. Nag-testimony ko sa Animal Vita nga among gigamit karon sa among baboy nga sa tuhod o gagmay pa kay sila tuloy sa Ginoo. Maayo kayo ang ilang pagkaon o maayo po ilang pagtubo. Pasalamat din taon sa Ginoo nga bisan tuod nga na sila gitambati among mga baboy. Gikalibang among baboy pag-inom sa Animal Vita na nga ulian din taon sila. Nga paspas na kayo mukaon, maas manggali ko nga mga maldito, maldita, mga laki magbaye, mga kuha na tayo, kanang askil na kay buyag. Taman sa makadungog aning Animal Vita, makapalit na sila, kay ligid sila magmahay, magamit sila, malipay sila sa ilang paggamit ba.
0: Kunana kanindot ang produktong Wonder Animal Vita. Wonder ba na ba plus? Maipunis na yung mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matres. Wonder ba na ba plus? Para sa galisod og ihi, galisod og bawas. Magamit ni. Wonder ba na ba ang plus? Ani kay Mangustin ba yan? Paminawa o, testimonya na gamit sa produktong Wonder ba na ba plus.
2: Pangalan og address?
4: Adelir Maahito Inretoso. Tagakarangan, Usami City.
2: Ah, ma'am. Unsa may imong nabantayan sa paggamit anang Wonder Banaba Plus?
4: Ah, pagkanindot yun, sir. Ako namang guling nasuri. Kung tumayo niya na yun, maayog yun kayo ang resulta. Kasi hindi ako, kung ano akong ginati sa ako ang panglayas na hindi ko kasabot. Eh. Ang diagnos ng burani is kuwan, heart failure.
2: Heart failure, oh. Dayon, mo na nga nigamit ka aning Wonder Banaba Plus.
4: Eh, nagamit ko ini eh. Kay nalugog man yun ako niya. Sa tanan akong nagamit, ay magi akong napilihan na Wonder Banaba Plus. Maayo na kayo kung mukaon. Anak siya. Sakit kayo akong kilid o sakit kayo akong puson.
2: Sakit ang imong kilid, sakit ang imong puson. Maone nga, nagamit ka og Wonder Banaba Plus.
4: Oo, maone siya.
2: Kumusta ang imong pagtumar?
4: Kaluon sa Diyos eh, dayon. Kuan na, kanang maayo na ang akong pag-ihi, dili na sakit akong puson, di na sakit akong kilid. Naayo ang gagawaan yung produkto.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Garay ko palihog tanang Severe Height CDO labi na sa mga ambungan o mga banggiitang tao. Si Mr. Edsel Dimata o Marco Gutierrez Tahax Roibix. Garay medis dugong lang sa Purok 5 si Amir Palaman, si Tweety Palaman. Kit Amir nagbagaray si Diangkit Palaman ang imong sungin digbamina. Garay ko kay Nanay Judith nga gapamati po. Garay ko diri sa manual ni nilang Kapitan Larry Saplagio kadto kang Hel Putol, Rosilo Balubao, Josephine Cruz, tana nagpagaray Ding Gomez. Kuya, ngutan na kung sa'yo may purga sa bitok sa nating akaba or nati sa baka. Salamat, Pail Adolfo ni Disney Matali. Garay kaong ate Crisami Ipil nga nagsuwat diri nagpagaray John Lee Ipil. Greet kay Mads Wilma, nagreet si Vic Manggilimutan diri Stampakan South Cotabato. Vitron drops para sa mga bata nga bagong na tao, no? Mga bata nga bagong na tao kanang taman sa 1 year old. Vitron drops ang atong gamiton anak. Para nga maing tulog o niya dili siging sakit-sakit, siging kadalag hospital. Luoy pod, no? Paimnay mo nga anak og Vitron drops para ligo ng immune system maing matulog o niya may pong mututoy.
2: Pangalan og address.
5: Inaisa Cuevas, taga Aurora, Tagulalo, Sambuanga del Sol.
2: Okay, istorya daw mi ma'am, kalabot sa unsa ka epektibo ang paggamit anang Vitron drops.
5: Sa pagkatawan ni akong bata nga wa kaning 1 year og 4 ka bulan karon, daghan na kaingon nga kanang malurus daw na mga pagkabata. Kay kwarti ko kay gamanya kanang iuno makalakaw og dali-dali. Kadihang permiti ko maminaw sa inyong programa ni Kuya Kaj. Engaged kay ko sa Vitron drops.
2: Pilay edad sa imong gigamitan anang Vitron drops?
5: Dapat siya kabulan. Dayon hanto ng pulo siya kabulan. Vitron drops, tapana. Mauto nga, abti kayang bata. Dayon, tungala among mga salingan nga, nindakaw na kung ang bata. Dayon, naunuran na daw. Hanto, ganado kayo siya matulong, mukaong, dayon sa mga sakit-sakit.
0: Yunana, kanindot ang Vitron drops. Vitron syrup, lindot po ni, para sa mga 2 to 12 years old ng mga bata. Mga anak, di ka mao sa klase, Vitron syrup na. Pili ang pagkaon, Vitron syrup. Sigduwa lang og cellphone, dugay matulog, Vitron syrup. Para magduka kay tulog, ganang tulog, ganang kaon, basta Vitron syrup para sa 2 to 12 years old.
6: Ako dahil si Urgina Sagaana, sa North Lapang, Puro 4. Nagamit ko og Vitron syrup. Tinuod ka ayon ni ma'am kay, nagamit ko, ano yung akong anak na doon sa katuig karon. Ayaw naman siya kaon, ayaw siya katulog. Kaya ang Vitron, nagamit ko sa akong dumay, ay tungod lagi atong na-admit siya nga, nagkalibanga. Itulayan ako, ma'am, karon. Kaya ang pagkakalibanga, nauli-an na.
7: Ma'am, paggamit og Vitron syrup, gawas nga naulian ang imong anak si ang kalibanga. Kumusta iyang pagkaon og iyang pagtulog?
6: Okay na kaayo, ma'am. Ay na ka siya magtulog, usog na ka siya magtutoy. Uli ang last karon,
7: ma'am, mga mensahe para sa ato mga listeners, labi na sa mga mama nga naminaw karon na ipangida na mga kabataang gagmay.
6: Ang ikaawha doon sa naminaw, naokunta nga mumpalit po sila o Vitron syrup, kaya maayok sa mga bata nga makakabang kayo sa mga pagsaon o sa pagtulog.
0: Ngunana, kanindot ang Vitron syrup. Ang Vitron tablet, lindot po. Para manis mga 13 anyos pataas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula. Grabe na kalimtanon. Unya, kung imuha pong pakanon, timi na kay ginanan, imong patulogon, mura na pong minanok, no? Gamay kasikas. Kuan dayon, kininiyang mumata dayon, no? Unya, di na katulog og balik, kadlaong dako, pitok-pitok ang mata. Alas 3 pa sa kadlaon, tuwag hinuktok na skilid sa kanini ang kwarto kay nagsige naglikit kay di nakatulog og balik ko kana ba kana nga mga problema kun agyo kay problema sa pagkatulog pati paita bigina mo nang kinahanglan mo gamit juga ni produkto nga Vitron tablet vitamins plus iron ha tabangin yung kagalingon para di mo daling magsakit dili daling magbalitian Vitron tablet
8: ako si Zinke Rogay nagpayo diri sa Dagodel Norte. Ning gamit ko aning Vitron tungod kay dugay kay ko makatulog, dugay ko makatulog, maabot na lang alas 11 sa gabi. Ug wa kag tilaw ko, makamata ko na una, di na ko kabalik katulog. Di pagid ko ganahan mo kaon kay lud-on ako, lud ba akong kutukuto. Niya, mo to pag tis na ko niya nakatiko og napulo ka kuan tablet.
2: Vitron tablet.
8: Vitron ako, napulo ka tablet isa ka pack. Dito na o, nagtambok-tambok na ko.
2: Tambok
8: na. Actually, giopirahan man ko o gallstone good.
2: Giopirahan ka gallstone?
8: Oo.
2: Mm-hmm.
8: Tapos, kidney o spinal, gidungan. Oo. Muli ka ron, dako gigay kalainan ang kuan, ang pag-inom na ko sa Vitron, makatulog na ko din sakto niya. Nakakaon ako, tama po, dili na kulod ron, ganaan yung kumakaon. Dagan mo kong vitamin C, tulay ang Vitron. Tagtulog ka adlaw, magdi mawala ang imong ko ang kuan, epekto sa tablita nga imong matumar.
0: Una na kadindot ang produkto nga Vitron tablet, na? Kaya kas mangutana unta ko og nganong giwa naman ang alkaline nga gamit ka ito para sa among mga mata. Si Junior Amit Idrisikihor, salamat kuya og imuunta ning matubag ang akong pangutana. Kuya pagibati Jojo Labawan sa Pigkawayan, Kapayuran, Zone 4, ana nagbati si Nini kuya, mo request kog song matud mo, salamat kuya. Ah, nag-greet ni, nagbati. Nagbati Tagalog mo ni. Sa dili makadaot nga, sir, dili makadaot ang animal vita nga ang kanding buntis purgahon. Ano, ay lang ang buntis. Ulata lang mo dako na yun ang tiyan. Kung bago pang pagbuntis, ay lang. Pero kung dako-dako ng tiyan, pwede na. Karay ko na lang, Kuya Cesar. Panga, Day, Badida, Mary Ann, nga perming naminaw sa imong programa, Kuya Cards. From Ati Bilin Oblibho. Salamat kainin mo, Kuya Cards. Ngayon lang ko sa kapatid ko Alfredo Pascual, Emilio Henry Elmido Brother, sa ilang wife Prissy Willia, Evelyn Ilin Elmido, Luz, and to my close friend Candida Umusora, Danny Umusora, Ofin Makigod, Imak Ambayik, more power, God bless. Katong mga naminaw na to karon nga naay problema sa ilang blood pressure, kanang itong taas kagwan ba? Kanang high blood bitaw, kanang ilang gingon? Taas kag high blood. taas imong blood pressure. Oh, ginahanglan imo na ipaubos kay delikado man guna kung mahinaykan, no? Pag mo taas pag ayo ang imong blood pressure, possible ana na imong buto nga mga ugat. Ania maila lagi untag pagbuto sa ugat, mugawas ang dugo. Kung dili, mag internal hemorrhage ka, mo nang daghang nawa sa kalibutan tungod ana ang pingana na kay traidor ng sakit nga high blood, mo nang kinanglan ka mag-inom o Wonder Cardio Care. Kanang atong Cardio Care, makatabang na. Testingin ragod ninyo, katong mga tagas kay blood pressure. Amo mong kunang itry? Testingin ninyo. Itry o inom ang Wonder Cardio Care buntag o doog hapon, kanang taas kay kag blood pressure. Pero mo lagi po na, kung mag-take po tag mga food supplement ka makatabang para mo lower ang atong blood pressure, di po palabi po o gaon o gundra. Oh, grabe sa din mo makasop-sop ng bulalo na kay bulukan taas kay blood pressure na. Sayo, ikaw mo na milit sa kalimutan. No? Kanang atong Wonder Cardio Care, makatabang na pagpa-lower sa imong blood pressure. O niya, katong na mga almoranas, o di baka colon problem, kanang atong Wonder Hemo Aid. No? Makatabang po ng atong Wonder Hemo Aid para ninyo, para nga kanang inyong colon problem, problema sa pagbawas, no? Katong na mga almoranas, hapdo sakit na, gamit ang Wonder Hemo Aid. Kana bitang inyong mga anak, abi ninyo, kanang lawas bitaw sa tao, kay wa ginay ka, walay capacity nga, kuan ba? Kana bitang mo-produce day o kuan, kanini ang vitamin C. Kanang vitamin C itong lawas, kay makuha rin na ito nagikan sa itong giinom o gikaon. So ay kuwang mang gina, muna na may food supplement para anak. Kanang amuang Wonder C Plus ba? Kana imong anak, bago na tao ta mag 1 year old, pwede rin na nga imong gamitan o Wonder C Plus nga drops para dili daling subawan ba? Kay protection mo guning vitamin C nga. Di ka daling subawan, di ka daling hila. Dili ka daling magbalatian, God. Ingon na ba? Parehan na nga itong Wonder C nga, Wonder C Plus nga syrup. O, oh, naimot ay syrup, ana. Ipainom si imong anak. Shhh, ana, inom ba? Para ang imong anak, dili dali nga magsakit-sakit. Maunin na kanindot ang Wonder C Plus nga syrup. 2 to 12 years old po na. Ikaw nga naminaw ron, parehas tag edad or manghod ka na ko, pero nilapas na kag 12 anyos, kay 13 anyos na ka pataas, ang imong imnon basta 13 anyos pataas, mao nang Wonder C Plus nga capsule. Oh, kompleto man eh. Kay mao man ning karong panahon na, di nakakasabot sa dagan sa panahon ron eh. Tanawar ko nang mukalit og init, mukalit og ulan, no? Ang mga tao po doon kay di na po kasabot sa kipang bati tungod kay ang pagkaon po na to, di na po masabta, no? Upgrade na yun ang atong kapanahunan karon kay ginapalami nagmaing pagkaon pero wata kay baong at ginumuto di ay, ano ba? No? Niya, unsa pa nang magipang sagol diha ng mga preservatives nga, di po na maayos tong kidney, na mga ano ba? So mauna, kanang atong Wonder C Plus, may na lang po na, matabang-tabangan ka para di ka naling hilantan, subawan, hubakon, unsa po ng mga posibleng sakit kung ubos kay imong immune system. So mauna nga itong Wonder C Plus capsule, Wonder C Plus syrup, unya na po tayo Wonder C Plus nga drops. Available na sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Pananglitan po na kay problema sa kanini ang pagpangapi, kay ang imong kapi, gipaundang na sa imuha, Giingnan na ka nga, di na ka mangapi. Imo na hinungdan magpalpitit ka. O, giingnan ka na. O, giingnan po ka, inagpangapi. Imo na hinungdan, mitaas na imong sugar. Giingnan ka na. Di ba, ba mo na yung mga kwan? Inang kaayaw nagpangapi. Kay kanang imong kapi, mo na hinungdan na imong hyper acidity. Munang aslom ka manugab. Kay na hyper ka, na hyper acidity ka. O, grabing acid dito sa imuhang kwan. Ginhawaan dito sa imuhang kutok-kutok. Giingnan ka na. Nakadungog ka ng istorya, ka ng alinya. Aw, pag-ilis og kape. Ari ka sa among Huander Herbal Coffee, kay dili mo taas imong sugar, nga naman. Ang gigamit pagpatamis is stevia. Ah, ari ka sa among Huander Herbal Coffee, kay di ka kulbaan, nga naman. Herbal man eh. Oh. Ari ka sa among Huander Herbal Coffee, kay dili ka magka-hyper acidity, nga naman. Herbal lagi. Oh, ilisin na imong kape. Si mga tinira na nga, mo na hinungdan na ng pagtaas imong sugar, mo na hinungdan, kulbaan ka. Oh, pag Huander Herbal Coffee. Shout out ko sa kumbana na minaw sa imong programa, tagpila imong Huander Barley o Buamera Juice, Kuya Cards. Salamat, Kuya Cards. Kuya Tig, paminaw, gusto din sa mga garay, karoon pa ko ka kuha sa imong number. Great lang ako, maing pagpaminaw, kung iyaan o iwan sa Basay, Negros Oriental. Silang Manding, Nura o Inko Marian, ako may gagaw, tanan, laras, kumusta mo diha, tanan. Kusog ang inyong istasyon sa Basay, salamat kuya, Juby Sabaliani sa Kahapunan, Valencia. Great na ko si Freddy Puntihon. Drive og tinwheeler truck, request dayon kog song kuya hain ang utlanan. Salamat kaayo nimo Kuya Cardo. Salamat po kaayo. Pagaray na ko si Bibila, Brinelin Pahardo, Jibar at Elvira Joimi Litilidisma, Linda Montesilio, Bibi Matugas, Maylin Abista at Susan Mary Villarin, Nining Laurinio, Winnie Piuso, Nagrit Rinan Miranda, Pahabol Christine Navarico, Mark Condrado, Toto Puras, Junil Miniusa, Jibar, Linunia Runil Traya. Bueno, atong hatagag pagtagad ng entry sa balak pinada ni Norma Gonzalo. Tagalinabo, Polanco, Zamboanga del Norte. Title siyang balak, Ako ang Biniyaan. Ato ning hatagag pagtagad. Kapait sa akong gidangatan, o ako magdahom, ako di ay pagabihan. Sa akong bana, ngawa ako'y igong kasalanan, pagkasakit sa akong dughan. O gitarget sa punyal, nga mahait, apan antuson ko nalang kining tanan. Kay basin po dog mo ay badlis akong kapalaran o ako nalang ihangad sa langit ang tanan. Kay Dios ray nasayod dining tanan apan saksi gyud si Bathala. Nga ako way igong sa akong bana nga mibiya. Busa dawaton ko nalang ang tanan kay basin aduna ray kausaban ang tanan. Bisan sa akong kalisdanan akong giantos o gidawat ang pagsuway sa kahitasan. Kausama nalang ako sa gapnud na masayod ko nasa idags. Pinakon hapakon sa makusog nga balod o gunos. Yan ang tanato tapuson ang hinulaman kong kinabuhi ng adtokang Bathala. Kayon sa may puyan ng kalibutan, pulos man problema ang akong nakaplagan. Pilit kong dawato ng pagsuway sa akong kinabuhi. O akong kawadis paglaom sa labawang makagagahom. Kaya siya ang akong paglaom, naghatag ka na kong kadasig sa akong pagsalig. Bisan ang akong paglaom, naghatag ka na kong kadasig sa akong pagsalig, bisan pag-unsay, pagsuway sa akong kinabuhi. Pilit gyud akong dawaton kay palad man akong naangkon. Hendre ni Norma A. Gonzalo, Linabo, Polanco, Zamboanga del Norte, ako ang biniyaan sa balak writing contest sa tudling sa mga garay. Ganahan ko din kang tao. Tubod sa naughang sapa. Tudling sa mga garay.

Hoy, tubod sa naughang sapa. Kana manang kuan kanang kauban naman sa storya nga giuhaw taliwala sa dakong linaw. Alang to kaninyong tanan mga pinalanggang tigpaminaw. Adto na koy. Kuya Cardo Villaronte moingon ang Dios atong alagaran. Pinagis tinuray nga pagserbisyo siyang mga katawhan. Maing pagpaminaw. Visayas ug Mindanao. Rag, rag, radio, bag, bag, ping, ping.

0: oras, alas dos.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
3: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
1: Mayong hapon mga kabagtingog kabalkada sa nenang Daklit Balita Las Dos. Giyato na usab sa libreng serbisyo alang sa Masa Con Elsa, mang nagkadayang libreng serbisyo nga to sa mga residente sa Barangay San Francisco o Gatas, Pagadian City. Isip ka ba yung sa paningkamot sa lokal nga pagamahanan nga mapaduulog mas mahimong accessible ang serbisyo publiko? Lakip sa mga serbisyo ang libreng medical o dental check-up, legal consultation, haircut, theoretical driving course gikan sa LTO, libreng tambal, hearing aid, wheelchair, sungkod o uban pang tabang alang sa mga nanginahanglan. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita Las Dos. Ako si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay sa Bal FM o Radyo Bagting.
3: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
4: Radio Magbating.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Isang maulan pero maswerteng Biyernes, Luzon, Visayas at Mindanao. Today is August 14, 2026 at welcome po sa ating 2pm edition ng PCSO Lottery Draw. Sa mampanig ng Pilipinas kayo naroroon, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok sa aming programa at sa walang sawang pagsuporta sa mga produkto ng PCSO. Dahil alam niyo po ba, sa bawat paglalaro ninyo sa mga lotto games ng PCSO, hindi lang kayo nagkakaroon ng chance na manalo ng exciting prizes, kasabay rin ito ay nakatutulong din po kayo sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng iba't ibang charitable programs ng PCSO. Kaya mga kaloto, patuloy lang po nating tangkilikin ang mga laro ng PCSO. Mas marami pa tayong mabibigyan ng tulong at pag-asa. Ngayon alam naming marami ang nag-i-enjoy sa paglalaro ng loto, pero paalala po na lagi maglaro ng responsable. Huwag na pong iutos sa mga bata ang pagbili ng tickets at higit sa lahat, maglaro ng ayon sa kayanan ng inyong budget. Play smart, stay safe, and always play responsibly. Now to officially start our game this afternoon draw, let's welcome our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Welcome and good afternoon po sa inyo. Also here with us are the representatives from PCSO and the Commission on Audit. Magandang hapon po. To assist us with our draws, makakasama natin ang ating PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. Dito sa PCSO, ang lahat ng Lotto players ay may pantay-pantay na pag-asang manalo. To ensure that, every morning we conduct our pre-draw procedures. For the highlights of the activity, let's all watch this.
2: Sa isinagaw ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos sa machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Lotto players, have your tickets ready as we kick off today's Lotto action. Good luck and let's play Lotto!

0: 九万万听听。
1: Si Anan Nebres na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
2: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning inko, mutisting nga na ikuguan, ning kapsul o coffee, nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko. Ingon ana.
3: Paragis bila-bila.
2: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
3: Bila edad di mo ron, ma'am?
2: Ako 55 na.
1: Busa sa unsa mang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila,
1: paragis bila-bila,
4: paragis bila-bila.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
6: Sana all.
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash, sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Kining tenant available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City, o ang ilang Mulabi branch, ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang muatake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa paragis bila-bila herbal capsule.
8: Kagharaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban og nanambok na gani po pag sugod na og inom sa paragis, makapi man na siya magkapsul. Ginta na gyud akong

0: pagbati. Kamu nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
1: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Set Living Testimonies.
3: Taas ang sugar mao nga'y bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
4: Taas ko sugar o ganang ako'y bato sa kidney. Sakit iihi na, sakit ng kilid.
3: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen. Ugusap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Taas siya na nabastidan na tabangan.
4: Uwan na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Magawas na ditong bato.
2: Living Testimonies.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
5: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
6: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
5: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan ng, ano, ng rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Natapos yung pag-dumi, nakakatulong siya doon sa pag-dumi natin, talagang nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
7: Radio Mag

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 2:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
5: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na, wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud niya nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumuha ganin na nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukal karon nga, nagparagis na ko, kita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag-anag mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning na produkto. Siyempre, ako din ang giampo no nga, Lord, tagailan gyud ko o ka ng maayo nga tambal. Kay kapoy ba si giinom o mga kapsul nga dagko no? Kapoy na ba? Maayman to kay, pag kape ni mo, buntag sa'yo, kape. Niyang unto mo, inom na po ko. 3 times ini, kape gyud ko nga. Paradis bila-bila. Lisa, Hiram Prausos. Kuan ako, 5'7".
4: Busa sa unsamang balatian. Adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila.
7: Paragis Bila-Bila.
6: Paragis Bila-Bila.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong isulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong bigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
8: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
10: August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga sustansyang kailangan na upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigay upang matulungan silang magkaroon ng malusog na simula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas tres.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
4: Ano ka, Jesus? Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
5: BBC.lit.lit Balita.
6: Mayong hapon mga kabagting o kabalkada sa Nenang Daklit, Balita Las Tres. Samdan sa pagpamusil ang 20 anyos nga parking attendant, human gipusil sa wala pa mailhinggan man. Alaw na 20 kaganihang kadlawon sa Purok Esmeralda B, Barangay San Jose, Pagadian City. Ang biktima na nakaroon sa stable nga kondisyon samtang padayon pang investigasyon sa Pagadian City Police Station aron mailhan ang suspek og matino ang motibo sa pagpamusil. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita Las Tres. Ako si Bagting 27, Daryl Kat Ayaay sa Balafem o Radyo Bagting.
5: BBC Daklit Balita.
7: Radyo Bagting. Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
8: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Radio
7: Bagting.
9: I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Radio Bad Bing.
1: Said Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko sa ospital yung dahil nagugos ko ginhawa. Ang pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Said Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Said Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukulso Tungaw.
1: Living Testimonies.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
5: Sana all.
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no.
4: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
7: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
8: Mio,
7: okay po si Tatay Mio.
8: Opo, pero tunay po itong pangalan ay Romeo.
7: Opo, Pagbilao, Quezon, opo, tama po yun.
8: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi ko nung aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Anong laki po, kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa

0: mga taong may kapansanan sa paningin. Ang white cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan.
1: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, niya maglaya na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahe daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Ang hinoon, wak na may... Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
4: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
7: Mabuhay Hardware.
6: Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Radyo Bagting.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Radio Bad King.
3: Said Celebrity Beauty Show.
4: Said Celebrity Beauty Show.
5: Kumusta man ang imong ang experience paggamit nimo?
6: Okay, ma'am. Uy, magulak kay ko na naglamig o duot niya may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na celebrity kay. Paggamit na ako, isa-isa lang, nakuha ko itong nagagmayat ko itong sunog gani nga. Pino o Diliakdos.
4: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka!
7: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
8: Rolando, pulan po. Aga Mindoro, pula. Ay, ma 83 na ito.
9: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
8: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pilapil.
9: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
8: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
4: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
10: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Are you planning to build your dream home?
5: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furnitures og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
6: MC1
7: Gusto ka ba motrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayen-an nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating Ting.
1: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
3: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain nagyud ko ani niya.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Magbating Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Good afternoon, Lotto Philippines! It's Friday, August 14, 2026, and the weekend countdown officially begins now! Kahit maulan po sa ilang bahagi ng bansa, tuloy pa rin ng good vibes at excitement natin ngayong hapon. Kaya saan man po kayo nanonoon ngayon, please stay safe, stay dry, at mag-ingat po sa inyong biyahe. Kung nasa bahay man po kayo, grab your Lotto tickets, sit back and enjoy the show habang sama-sama po nating inaabangan ang mga lucky numbers. Keep the good vibes going dahil live po tayong napapanood sa IBC 13, sa DATV at sa ating official Facebook at YouTube accounts. Pero bago po dating simulan ang papremyo, here's an important reminder. Only players 18 years old and above are allowed to play in any of the PCSO games including SCL and Scratch It. At gaya po ng lagi naming paalala, maglaro po ayon sa kakayanan ng budget. Play smart, play safe, and play responsibly. Alright, to get things started, i-welcome na po natin ang ating mga Lotto Draw panel of judges from the gaming public who will witness and certify our live draw proceedings. Nandito rin po ang representatives from PCSO and the Commission on Audit. Magandang hapon po sa inyo! And to assist us with our draws is our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir! Here at PCSO, we always make sure na pantay-pantay ang chances ng lahat ng Lotto players. Kaya naman, everyday we conduct pre-draw procedures. Para po sa highlights ng activities kaninang umaga, let us all watch this!
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
1: Lotto players, let us fuel your Friday with thousands of cash prizes! Feel the luck and let's play your favorite Lotto games!

Ang magic ni Bruha. Sugilanon sa yanong pangandoy nga nagbunga sa tamis nga gugma. Apanausab ang tanan sa dihang ang kahiubos, mao'y mipasuwabi diha sa kasing-kasing. Mausab ka ang tanan, pinaagi lang sa magic. Ang magic ni Bruha. Writer, June 30. Director, Alan Gulyat Nacurda. Spinner, Aldwin Nacurda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit sa SED Marketing Incorporated.

0: Oggaron sa sumpainya dong sugilan ng reguluhan. Ang magic ni Bruha. You're my fantasy.
1: Dikit nanti ko gusto nga mo na iyang buhaton. Dili ko gusto nga malayo siya. Nga namang ko di ay kuningon ini lang ang among kahimtang. Ang importante malipayon lang mi. Iko naman tingali na. Huwag ko maanad galagyo mi. Ang akong gusto nga ako siyang makita every time na gusto na ko siyang makita. Para na ko ang importante na alang ming duha. Kana lang. Huwag manunta ko mangayo niya og daghan. Mauwa ko makasabot ko nga nung kinahanglan pag gini niyang buhaton.

naglingkod siyang maklaro nga wa si Samot. Nandampiling siya og ang layo kayo ang iyang itanaw. Maklaro kayo nga wa siya manumbaling sa tao nga nang labay. Daw siya, wa siya'y nakita og nadungog sa palibot. Ay, saan mo ka na kung siya pagpasabot? Sukad, pagkaroon pa kong makita og ingunan na ang iyay tsura. Saan ako pagsulti ha nga iya kong masabtan? Nakinintan na akong gibuhat para lang namo.

0: Hoi.
1: Hoi.
0: Yang sam ka dini.
1: Oh, kita sa linggo-linggo ta. Beda. Lain po kayo kung bago tingang nag-exercise kung linggo na ako.
0: Sultan doon yung buhay! Buhang ka lab?
1: Ay, good week ko. Buhuno, di ko sumbag eh. Ikaw ba? Di man taon ka kumidyahan taon. Ay, namunta ka kumidyahan mo. Dahil mo kang suko. So, di ka nga malipay ka mong tanaws kong naon, no? Kada ba makaingon ka nga? You make my day!
0: Oh, isa may malipay ni mo. Puros mo kayo namaw. Kanang imong batasan. Plus na ina mo. Oh. Kanarasang kulukoy parehas ni mo ang malingaw na imong sinutian.
1: Ikaw ba no? Bida. Narabay ginaingon nga sa panultihon sa tao. Bitaw nga, ang mataw kung umubo kayo glubot, daling mangutot.
0: Tarong ha?
1: Oh, tanawa.
0: Ni am ka din ni Rapita.
1: Pahuway, pahuway rin ito. Nunso, goy.
0: Si pahuway.
1: Pahuway man. Kay, pahuway mo gilin ng ilang gagagkuros iring. Ako baka taon nga kapoy na.
0: Ha, ni pahuway ka. O doon na kay Gitanaw.
1: Oh, usaway ako dyan o din eh.
0: Bumbuang pag-inisiyay. Tuo siguro ka no, ngawa ko makasabot. Gani harabi ako ng tanaw ni mo.
1: Hag-as!
0: Sabot-sabotan na.
1: Utsa, ano rin?
0: Karaan. Hag-as sa imong mata? Kaklaro at to? Ano sa may ilang giawayan?
1: Ang gisa ba?
0: Sige, pamungaw-mungaw, God. Guri-guri yung kay. Stay ko ba? Naibaw ko nga doon nagkakasayuran ng ilang way ayaw nga pagtagad. Way ayaw tagad ba? Anong mo na sila mayong botron? Sa may nung din.
1: Mone, ginaingon. That's what friends are for. That is what we called listen, learn. Diba?
0: Ayaw pa sa akong pala, pailog dyan ko.
1: Tanawar lagi.
0: Tarong ko ng utana ni mo. Tubagas ako tarong.
1: Amo lagi. Paminaw. Sao pag dito ka humagsturya ni mo. Sagbat mo din ka. Inani mo ang reason, my love. Nga paminaw ah.
2: Si Rolly Aureo, nakasinati o pagpanlipong o na-diagnose nga adunay vertigo.
3: Year 2016, sir, nagunan daan ko sa kitit ang finding sa kuwa vertigo. Gristahan ko sa doktor, sige ko tumaro sa ito, maglipong manggapong ko. Muto, nitry po kuhanin. Tumasid pa niya ang herbal capsule. Okay man, mas okay ang pagkaroon. Okay na.
4: Wala na kayo dito karon mo ang vertigo.
3: Maanap, Rolly Aureo, sir. Barangay San Juan, Surigao City.
2: Sed Panyawan Plus, produkto gikan sa Sed Marketing Incorporated.
5: Sed Celebrity Beauty Soap.
6: Asa man kaning palit og sabon ato nga Sed Celebrity Kojic Soap.
7: Mihati sa next day nga na ning balik yung pagduha ka box.
6: Sultihi daw mi ma'am unsa experience nimo paggamit nimo unang gamit nimo sa atong sabon.
7: Unang gamit na ko ma'am. Paglikat na ko sa akong banin ma'am no. Kanang humo kayo sa akong mga banin ma'am. Okay. Ganahan kayo ka
6: sa atong sabon nga Sed Celebrity Kojic Soap. Ayan.
5: Sed Celebrity Beauty Soap.
8: Sed Celebrity Beauty Soap. Kung kaping adunay insaktong kalami o kaisog, dini na kita sa kaping adunay panyawan. Kape nga na ay saktong timplada o kalami. Adunay saktong kaisog o kapait. Ang kapeng adunay paglaban. Ang Sed Panyawan Coffee Mix. Adunay kaisog sa panyawan herb o katamis sa mangosteen. Number 1 sa mga health benefits. Sed Panyawan Coffee Mix. Saktong kaisog o kapait nga mulaban sa kalawasan. Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kapeng na ay panyawan. Hinimo sa Sed Marketing.
1: Ah. Sana, kontento na ka. No, you know. What? You know now? Oh, what's up? Ano ba taon ka, eh, ha? Ano yun na naman yung reaction?
0: Dana ka, eh.
1: Oh, tanawar, ha?
0: Dana ka.
1: Ay! Asan na ka, eh? Ay! Iki na ba kay linaktan ka ng hanay? Por bida. Ang sasama niya siya, ha? Bida, kung ikalaking bihana, eh. Hindi siya ba? Gini, tanaw ni siya, no? Bisa kung sao ni mo niyang pinalaki-laki, pero hindi ko may bawaan ni niya nga tumbo ni siya. Nagtuog yun siya ang babae nga tinuurki. Dutag batangoy. Unsa ka nga? Bida! Waaah!

0: Murag, taod-taod ako nga, nakamatikod. Ngawa ka na kayo mulaag, kauban ang barkada.
1: Maniid ka gidiay sa akong lakaw?
0: Ay, di man tingali na kinahanglan nga maniid ba ko. Inikabuti mo din sa opisina, bisan dili ka pa musulti. Maklaro kayo nga, hubog ka sa milabayng gabi. Bisa naligo ka pa, pero sa imo palang hitsura, klaro pa kayo nga, wa ka pa hingpit mahuwasi sa imong kahubog.
1: Di naman ginamawaan ako. Ngamoy nun, pero nahi na lang ganyan to. Medyo kalma na karon.
0: Nga naman?
1: Lahi mo ko nang doon naging mugalgal-gal ni mo. Gilgalon kang inom.
0: Mm-hmm.
1: Di kalikayan nga, may nayakyo ka. Karoon, medyo lahi na.
0: Time pa. Wako kasabot. Unsa may kalainan ka ni Adduog sa karoon?
1: Wa na manghagad na ko, Serena. Lahi ka niya ito nga halos kargabi siyang makikuyog na ko. O, di yun pabalibad.
0: Ay, mauba. Nga naman. Nagbait na siya, nagbait ha?
1: Ambot lang. Ako siyang gipangutan na bahina na pero ang iyong tubag. Murag, gipuol na siya.
0: Buot ni mong ipasabot nga, dili na gid siya mo inong.
1: Gamay na lang. Lahis ka ni Anto.
0: Mauday nga pirmi ka ng prisko nga mo abot din.
1: Pero di pa yun kalikayan nga, mingawon ko Anto mga higayo na. Pero laay na lang kay, huwag na mo galgal ni mo. Paano mo galgal? Nga, mausiri na. Mabalibad na.
0: Mangutan ako. Unsa magiliin yung klarong relasyon ni Rina? Huwag ko magkasabot. Ngani yun, Ana, ang imong reaksyon sa kong pangutana.
1: Ang klaro, mao nga why klaro.
0: Onsa?

0: Ipalihok ko tang-tang dyan ko sa higot.
1: Okay, way problema. Anak, next simple lang.
2: Ang gatong plastic, buka to. Ako lay da to.
0: Madaog raman tingnan ni mo ni Nong, no?
3: Gaan ra na, oy.
0: Ata na na, maglakaw na ta. Gikapoy na ko. Gusto na ko mapahuway.
2: Sige. Ako lay bit-bit na nabi.
0: Tana ni Nong.
3: Dyan ko,
0: dali na.
3: Tana mo.
1: Tana. Ay, sunod lang na mo.

Nahuman na nilang pahimutang ang tanan ni Mungda. Mahimubag! Kisaradaan mo ko yung pultahan. Naibaw ko nga, mabati ba ko ni mo? Kung nagtuo ka nga alang sa kong kagalingon ng akong gibuhat, asayob ka. Para ni nato, apil ka sa kong mga paningkamot. Kung isanto pa ni sa kong nauna, wani na ko himua, alang lang na ako. Usa ka sa rason kung nganong ako ng gibuhat.

0: wa ko mo demandi mo bisan unsa aron imo ni buhaton. Kihatag ta ko nimo ang tanang pagsapot. Bisan kanus awa ko mangayo nimo og butang nga di nimo makabuot. Kun nakasapot ka lang, ang ako lang gigipangayo maoragin ang imong panahon og presensya. Bisan mubo lang ang panahon. Wala na ko pangayua ang tanan nimo panahon. Bisan sa makadiyot lang ang higayon malipay nako. Kada lang ang akong gipangandoy kika nimo, Randy.
1: Ako si John, usa ko ka millennial. Sa una, dili jud maayo ang akong lifestyle. Inom dire, inom didto, sigarilyo dire, vape didto. Until nagsuffer ko og ginatawag nilang lifestyle disease nga sobrang nakapaluyan ako. Tungod sa inom, nagka problema ko sa akong hubag sa liver. Sa akong sigarilyo, na ako yung problema sa shortness of breathing. Ug ang pagbilar-bilar nako, nakasinati kog kanunay nga pagkakatulgon. Maayo gani kinay nakasulti nako nga mag-sed kogon herbal capsule. Pinaagi sa change sa akong lifestyle ug pag-undang sa bisyo. Maayo na akong pamati ron. Makatulog na kong sayo, maka-exercise na ko, dili na ko ubhon din maayon na sad ang akong paminaw sa akong lawas. Busa ka mo mga pareha na kong millennials, amping tagamay sa atong kinabuhi, mag-set kugon na ta. Kay lawas na to, bas kugon.

0: Mangaygana sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Ang Magic ni Bruha. Sugilanon nga sinuot ni June 30. Ubos direksyon, Alan Gulliet Agurda. Spinner, Alduin Agurda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gyapon kaninyo sa SED Marketing Incorporated.
1: When I feel your music next to me.
2: Sikreto sa maayong paglawas.
3: Kung ikaw nagkape sa SED Panyawan Coffee Mix, parisikini ug SED Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunodini sa imong kape nga SED Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Sikreto sa maayong paglawas.
2: Sikreto sa maayong paglawas.
3: SED Panyawan Coffee Mix ug SED Panyawan Plus Capsule mapalit karon sa mga butika.
4: Kini si Max Urban.

0: produkto sa Shade Marketing Incorporated.
1: Radio Magbating.
2: Oras, alas 5:30.
1: Radio Magbating.
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos tugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa tambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng herbal, kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanawba, di na ako makatindog. Mao na itong, pag-tick na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni lugwa ang dako na bato.
5: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
4: Oo. Gawas buk siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day eto na nabuo.
5: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
4: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
5: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
6: Oo. Uh-huh.
4: Aha. Tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
5: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
3: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Radio Magbating.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab ang SED Celebrity Plus, Kojic. Mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
0: Radyo Bagbag Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6 y media.
2: Radyo Bagting. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo, yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon ra yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Said Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
6: August 6 to 12 is National Hospital Week. Ating binibigyang pagkilala at pagpapahalaga ang mahalagang papel ng mga ospitala at mga healthcare workers na patuloy na nagbibigay ng dekalidad na serbisyo at pangangalaga sa kalusugan ng bawat Pilipino. Tandaan na ang mga ospital ay hindi lamang lugar para sa gamutan, kundi tahanan din ng malasakit, pag-aaruga at pag-asa para sa mga pasyente at kanilang pamilya. Sa tulong ng mga doktor, nurse at iba pang healthcare providers, patuloy na naihahatid ang ligtas at maaasahang serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Sa pamamagitan ng pagkilala at pagsuporta sa ating mga healthcare workers at pasilidad pang kalusugan, sama-sama nating mapapalakas ang sistema ng pangangalaga sa kalusugan.
2: Radio.

0: Radyo Magbating.
1: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, doon naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid doon eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pagkong hiyahari ang lawa. Maglapag yun ko atong mga gulo yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligta sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa para sa malakas at malusog na pang-araw-araw. Rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice coffee any time of the day for a
6: healthy family. Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimony at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
7: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
8: R-I-S-E.
7: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
9: Alam nyo ba kung anong trendy ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
10: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
9: Ang sikreto ng kutis na blooming.
10: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
9: Kojic para sa linaw.
10: Gluta para sa kintab.
9: Papaya para sa kinis.
10: At carrot para sa healthy glow.
9: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin.
10: Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat.
9: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar.
10: Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Soap para sa cutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
8: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
10: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan
11: Nationwide.
10: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
11: Sa buong Pilipinas.
10: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa inyo. At syempre, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Sama-sama muli tayo, mga kaibigan, sa ating po namang paladudunan. Magandang kalusugan po sa inyong lahat.

0: Siyempre, ito na naman tayo mga kaibigan. Saan din mo naman pala doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan siyempre sa buong Pilipinas sa iba't ibang himpilan ng radyo. At tayo po'y muli magsasama-sama sa isang edisyon na naman ng Adi Bo Naman programa, kung saan ay Adi Bo Naman napapakinggan ang lahat ng mga testimonya, mga patutuo at mga katanungan ng ating mga kababayan patungkol po naman sa Adi Bo Namang ipinagmamalaking herbal na produkto mga kaibigan. At buong Pilipinas na po mga kaibigan umiinom na ng Adi Bo Namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Kaya nga po mga kaibigan, tayo po ay nagpapasalamat po naman sa lahat ng ating mga kababayan patuloy na po sa pag-iinom ng ating rice coffee. At ating po namang yayain yung ating po namang ibang mga kababayan na hindi pa po nainom ng ating rice coffee para po naman sa kanilang magandang kalusugan din. Siyempre, yung lahat ng mga hindi pa po nakaiinom ng ating rice coffee, alam ko may mga katanungan po kayo, pwede kayong tumawag sa ating programa 0969-226-9623 mga kaibigan. Wala nang patumpik-tumpik pa, meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Gani ho.
0: Gani, okay po. Tatay Gani, taga saan po kayo?
1: Taga Lipa City po.
0: Lipa City, Batangas, Tatay Gani. Okay po. Tatay Gani, ilang taon na po kayo, Tatay Gani?
1: Oh, ay 52 na.
0: 52. Okay po. Batang-bata. Okay po, Tatay Gani. Kayo po'y kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Hindi po. Ngayon ko lang natinig yun sa radyo.
0: Ngayon nyo lang napakinggan yung ating po namang programa.
1: Apo, apo.
0: Apo. Meron po ba kayo, Tatay Gani, iniindang karamdaman sa ngayon?
1: Meron na akong diabetes.
0: May diabetes po kayo. Paano niyo po nalaman na meron po kayong diabetes?
1: Kasi namayato ako nung time na yun eh.
0: Nagpa-check up po ba kayo? Nagpa-laboratory?
1: Oo, nagpa-check up po. Year ano yan eh, 2005.
0: Medyo matagal na.
1: Tagal na o.
0: Pero may iniinom po kayong gamot sa diabetes, tatay?
1: Meron naman na. Nagpapa-check up naman ako sa doktor dito sa medic.
0: Okay. At may iniinom po kayong maintenance sa diabetes?
1: Meron po. Meron na
0: meron.
1: Po.
0: Tama po yun. Ipagpatuloy niyo po yun dahil pag sinabi po kasing maintenance ng doktor, panghabang buhay po yun. So dapat po araw-araw po ninyong iniinom yun kasi importante po yun. Dahil na found out po ng doktor sa inyo na meron po kayong mataas na blood sugar level. So, kailangan niyo pong ipagpatuloy yon. Pero, sabi nga natin, malaking tulong po yung ating rice coffee kung ito po'y iinumin din po ninyo na parang maintenance po ninyo, araw-arawin din po ninyo yung pag-iinom po nito dahil taglay po ng ating produkto, tatay, ang nutrisyon na kailangan po ng ating katawan kasi yung kakulangan po ng nutrisyon, isa po sa mga sanhi ng pagkakaroon po natin ng problema sa ating kalusugan. Isa na nga po dyan yung diabetes. At marami na rin po tayong mga testimonya patungkol dyan ang nagpatunay po na maigi po yung ating rice coffee dun po sa mga diabetic na tao. So, sa tuloy-tuloy po nilang pag-iinom po nito, na-control yung pagtaas po naman ng kanilang blood sugar level dahil po sa tuloy-tuloy ng pag-iinom ng ating rice coffee. So, ganun po yung tatay. So, tama po na kayo po'y tumawag at makapagsimula na rin po kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee kasabay po ng iniinom po ninyong gamot sa diabetes. Okay po? Okay po. At dyan po sa inyo, sa lugar po ninyo, marami po dyan ngayon, lalong-lalo na ngayon, nag-uumapaw po yung ating po namang rice coffee dyan po sa Lipa, Batangas. Talagang napakarami po ng ating rice coffee dyan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa Lipa City, Batangas. Kaya mabibili po ninyo yan dyan sa mga butika po sa inyo sa Lipa. Halos po lahat ng butika dyan meron ng ating rice coffee, tatay. Opo.
1: Opo, opo.
0: Okay po. Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po.
0: Hindi pa, opo. Sa pag...
1: ako yung nasa sasakyan, nakinig ako sa radyo.
0: Opo.
1: Inaanon ko nga kayo, nadinig ko kayo.
0: Very good po yun. At dyan po sa, ano, dyan po sa Lipa, Batangas, halos po lahat ng mga butika dyan, meron po ng ating Rice Coffee. Ang tanong ko na lang, kung kayo po ay nakakita na ng ating po namang Rice Coffee.
1: Hindi po, sir.
0: Hindi pa?
1: Hindi pa.
0: Opo. Sa paghahanap po ng ating Rice Coffee, tatay, hanapin po ninyo yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po yon, kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, tatay, sa ating Rice Coffee Mix. Yes, tama po yon. Kasi hindi po kasi ito...
1: Nadinig ko po doon sana yung interview niyo kay nanay.
0: Opo. Tama po. Hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito, R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton. Opo, hindi po ito bigas. Hindi po ito bigas,
1: okay,
0: tatay.
1: Po, okay po.
0: Kaya po ang spelling po nito ay R-I-S-E. Opo.
1: C-I-S-E.
0: Tama po. Kung sakali po, tatay, na makabili na po kayo at umiinom na po kayo nito at meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, balitaan niyo po ako. Tawagan niyo po ako muli para maibahagi din po natin sa iba natin mga kababayan.
1: Anong hang station niyo? Nawala ka kasi din sa radyo.
0: Diyan po sa ano sa
1: Lipa.
0: Sa Lipa. Hindi ko po alam kung anong station tayo napapakinggan diyan sa Lipa.
1: Hindi ko makita.
0: basta po ano kung anong oras po ninyo napakinggan, hanapin niyo na lang po. Opo, para kahit po papaano ay makarinig po kayo from time to time ng ating po namang programa. Doon po ninyo mapapakinggan yung lahat ng mga testimonya, patotoo ng ating mga kababayan na natutulungan na po ng ating Rice Coffee, tatay.
1: Sige po, bibili po ako. Maya maya.
0: Apo. Balitaan niyo po ako, tatay, ha?
1: Sige, sir. Sige po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po, tatay.
1: At, naman.
0: Mag-iingat po kayo, tatay Gani.
1: Sige po sa inyo.
0: Tatay Gani, mag-iingat po.
1: Sa amin, eh.
0: Yes.
1: Sige po. Salamat po. Salamat.
0: Thank you very much, tatay Gani. God bless po. Maraming salamat.
1: Sige po.
0: Yan po mga kaibigan, si Tatay Gani ng Lipa, Batangas. And speaking of Batangas mga kaibigan, kahapon kasi dyan po sa Rosario, Batangas at sa Padre Garcia, may tumawag sa atin si Nanay Eden dyan sa Rosario, Batangas, tsaka si Tatay Edgar ng Padre Garcia. Sabi po nila naubusan na daw po dyan po sa Rosario, Batangas.

kung sakali po na talagang kailangan na po ninyo na may pagpatuloy yung pag-iinom po ng ating rice coffee dyan po sa Lipa City, Batangas, nag-uumapaw ngayon yung ating po namang produkto dyan. Pati po yung ating 25-in-1 at saka po yung ating rice 4-in-1 premium glow soap ay pwedeng-pwede po ninyong mabili po dyan sa Lipa City, Batangas.

Kaya yung ating mga kababayan dyan sa Batangas, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At nakakatuwa po na lahat po kayo dyan. Halos lahat po ay napakarami na ng ating po naman mga kababayang umiinom na po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tawag po mga kaibigan sa ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan mga kaibigan. Muli, 0969-226-9623 mga kaibigan, yung ating po namang numerong pwede ninyong tawagan dito po sa ating programa.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623, yung ating mo namang numero na pwede po ninyong tawagan sa ating mo namang programa at ating mo namang pag-usapan lahat ng mga katanungan po ninyo.

0: Awag po ninyo yan. Dito po naman saning pala dudunan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, good afternoon po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Rose po yung pangalan ko, Kuya Boy.
0: Rose.
1: Rose po, Ruth.
0: Ruth. Okay po. Taga saan po si Nanay Ruth?
1: Nandito po sa Trinidad, Bohol.
0: Trinidad, Bohol. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Ruth?
1: 49 po.
0: 49. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Wala po, Kuya Boy. Kaya nga po ako nag-text kapon. Kasi parang itong naririnig sa adjiba pag tuwing gabi. So parang naman ako na saan nyo na matry ko man. Tapos di ko alam kung saan makabili dito.
0: Kung saan kayo pwede makabili ng ating rice coffee. Tama po. Diyan po sa Bohol.
1: Yes po. Dito sa may Talibon area po. Talibon, Trinidad. Ubay. Ganyan.
0: Ubay.
1: Kasi
0: okay
1: dito
0: po.
1: Ako malapit.
0: Bohol. Okay po. Carmen, Calape, Daguhoy, San Miguel, Sagbayan, Poblacion, Ubay. Tama?
1: Yes po.
0: Okay. Diyan,
1: mayroon po.
0: Sa Ubay, Santo Niño de Ubay. Meron pong rice coffee dyan. And then sa Milky Way Drug Store.
1: Okay po. Sa Talibon po, meron din po.
0: Sa?
1: Talibon, Bohol.
0: Ang nandito po, Inabanga, Pilar, Luon, Hagna, Tubigon, Ubay, Tagbilaran City. Sa Ubay po, Family Cares Pharmacy, meron din po.

0: Okay.
1: Apo. So, doon po tayo pwede makabili ng ating rice coffee, nanay.
0: Sige po, sige po.
1: Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
0: Hindi pa po, narinig ko lang sa sa radyo kasi pag yung station kasi dito, pag alas 6 may rosary, tapos pagkatapos ng rosary yung programa niya na po.
1: Apo, napakinggan niyo po yung mga testimonya ng ating mga kababayan na
0: Oo,
1: natutulungan na. Tama po.
0: po, napagingan ko po, tapos sabi ko baka ano naman, baka gumagana naman sa amin.
1: Opo,
0: Eh,
1: at
0: matry naman.
1: wag lang po ninyo itry. Simulan po ninyo yung pagiinom nito. Dahil sa tuloy-tuloy po na pagiinom po ng ating rice coffee, doon po natin makukuha yung kagalingang hinahanap po natin sa ating po namang produkto. Hindi po kasi ito magic, hindi po ito instant na kapag uminom ka ngayon, okay ka na kaagad. Kasi may proseso po ito, lalo na ito po ay herbal, kumbaga makakatulong po ito kapag tuloy-tuloy po nating iniinom.
0: Yes po.
1: Okay
0: Narinig ko
1: po.
0: nga po kagabi yung si, ano, si, yung galing sa, ano, yun, sa may Luzon area na dala isang halos isang taon daw siya umiinom.
1: Yes, opo. Kaya po, kung mapapakinggan po ninyo, halos po matagal, kumbaga tuloy-tuloy, ginagawa na po natin ng ating mga kababayan na ito po ay, kumbaga maintenance na rin po nila at tulong po sa ating kalusugan. Kasi cleansing po kasi yung, cleansing po kasi yung ginagawa ng ating rice coffee sa ating po namang katawan. Siya din po ay nourisher. Ibig sabihin, tagapuno ng kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan. Kasi kung atin po namang pag-uusapan ang tungkol po sa ating kalusugan, nagkakaroon po tayo ng mga karamdaman dahil po doon sa kakulangan ng nutrisyon. Nagkakaproblema tayo sa ating kalusugan kapag tayo po'y kulang sa nutrisyon. Ang nutrisyon po ay nakukuha po natin sa mga pagkain po natin. Ang problema, kapag yung mga kinakain po natin ay nasusobrahan tayo sa alat, nasusobrahan po sa tamis, doon tayo nagkakaproblema kapag hindi balanse yung mga pagkain po natin. Kaya po, papasok dyan yung ating rice coffee kasi po siya yung magsisilbing cleanser, tagapaglinis ng ating po namang katawan. Tagapaglinis po ng mga basura na naipasok po natin sa loob ng ating katawan sa pamamagitan po ng mga pagkain. So kailangan po natin ng araw-araw na pagiinom po ng ating rice coffee dahil araw-araw din po tayong kumakain.
0: Opo, sige po. Try ko po. Hanapin ko. Pupunta po ako ngayon mamaya kasi pupunta ako ng Ubay ngayon mamaya. Try ko doon sa si Santo Niño po yun at saka
1: Yes.
0: Milky Way.
1: Yes. Tapos Family Cares.
0: Family care.
1: Apo, Family Cares Pharmacy. So lahat po 'yon diyan sa Ubay. At ang tanong ko ngayon sa
0: Okay.
1: inyo, Nanay Ruth, kayo po ba ay nakakita na ng ating rice coffee?
0: Wala pa po, hindi pa po.
1: Ha?
0: Wala pa po, hindi ko pa nakita.
1: Hindi niyo pa
0: Hindi ko
1: nakita.
0: pa nakita yung itsura, yes po.
1: Apo, yung ating rice coffee po, Nanay, para hindi po kayo magkamali. At hindi masayang yung pera po ninyo, ito po ay nasa kulay gintong dilaw na karton.
0: Okay po.
1: Nasa kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, nanay, RISE.
0: Opo.
1: Kasi hindi po kasi ito bigas.
0: Ano po,
1: Hindi
0: nakasasay
1: po.
0: po siya? Nakasasay po siya?
1: Yes, nasa karton po siya, tapos meron pong sampung sachet na laman, yung isang karton. Ang spelling nga po, RISE. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yun, nanay. Tandaan niyo po yun para hindi kayo magkamali. Tapos, dyan po sa karton na yan, may makikita po kayong larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buamera po yan. Isa po sa mga sangkap ng ating rice coffee. At may sikat ng araw po sa taas. So, yun po yung hanapin po natin para hindi po tayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee.
0: Yung sabon po, Kuya Boy, nandito na rin po sa
1: Yes,
0: kanila.
1: nandiyan na rin po. Itanong na rin po natin yung ating sabon, yung ating
0: Okay.
1: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Nasa puting packaging po yun. Tapos ang sulat po ng Rice 4-in-1 Premium Glow Soap ay kulay, ano po, kulay orange.
0: Okay. Kuya Boy, tanong ko lang po. Pwede ba, paano ba maka-stock niyan? Kasi may, ano kasi, may hinahandol akong butika. Paano po maka-stock niyan?
1: Ay, very good po, ma'am. Mas maigi po na, ito po, ibibigay ko po sa inyo ang numero para kayo po yung tumawag. At doon po sa,
0: May distributor po kayo dito or may ahensya po kayo dito sa ano dito na?
1: May nagdi-deliver po dyan, nanay, pero mas maigi po kung kayo na lang po mag-usap kasi hindi ko po alam yung patungkol po sa distributorship. Eh mas maigi po na meron talaga para hindi na uubusan. Kung sakali po, nanay, okay, pwede kayong tumawag. Ito po, bibigay ko po sa inyo ang number. Kung may ballpen at papel po kayo dyan. O kaya sa...
0: Taglit lang po.
1: Kuha po kayo. Go ahead.
0: Taglit lang po ha.
1: Apo.
0: Sige po.
1: Okay. Ito po yung number na pwede po ninyong tawagan. 0920 929
0: Okay.
1: 66
0: Okay.
1: 57
0: Eh, ulitin ko lang po ha,
1: sige.
0: Kuya Boy.
1: Sige, go ahead po, nanay.
0: 0920 929 6657
1: Yan po. Tapos meron pa pong isa para okay, sigurado tayo. Ito pa po yung isa. 0951
0: Okay.
1: 162
0: Okay.
1: Ah, hindi. 0951-623. Apo. 0951-623.
0: Okay po.
1: 0455. Pakiulit po.
0: 0455.
1: 0951-623-0455.
0: Ah, okay. 0951-623-0455.
1: Yun po yun. Apo. Yun po yung tawagan po ninyo. Yan pong dalawang numero na yan. At kayo po, magtanong po kayo kung paano po magiging distributor dyan po sa inyo sa Ubay para kahit po papano eh, makatulong tayo sa iba natin mga kababayan.
0: Dito po kami sa, ang time ko talaga po sa Trinidad.
1: Okay po yun.
0: At bali, ano lang, ano, bali, neighbor town kami ng, ano, ng Ubay.
1: Sige po, at ang magsasabi po sa inyo ay yung ano yung ating po namang ano marketing staff. Sila po yung makakausap po ninyo at sila po yung nakakaalam kung paano ang pagiging distributor po ninyo. If ever po na kung ano po yung mga requirements, kung ano po yung mga dapat na gawin para makaano po kayo, maging distributor po kayo. At maganda po 'yan.
0: Oo, sige po. Malakas kasi yung ano, yung signal dito sa programa niya. Saan magaling yung programa niyo, Kuya Boy? Saan ba itong galing ang ano?
1: Nasa Bicol po ako. Kasi, nasa Bicol.
0: Oo, oh, Bicol. Kasi malakas kasi dito yung...
1: Yes.
0: Nasasagot po si dito sa amin.
1: Yeah, kasi napapakinggan po tayo dyan sa mga estasyon po dyan sa inyo. Kinukuha po nila yung ating po namang live na napapakinggan po dyan. So if ever po na maging distributor kayo, mababanggit po natin yan sa ating po namang programa para matulungan po natin yung ating po namang
0: kaya,
1: mga
0: ano
1: butika
0: naman,
1: at distributors.
0: Ano naman ako kung saan kaya itong mabili itong kape dito sa amin.
1: Yes.
0: Kasi matagal ko na naririnig pero hindi ko alam kung saan bilhin. Kaya kagabi, inaabangan ko talaga yung
1: salamat
0: ko ng number box.
1: Salamat
0: kaya
1: po.
0: Kaya nag-text ako.
1: Thank you, nanay.
0: Buti naman na napansin naman yung text ko.
1: Yes, tama po yun. At yun nga po yung sinasabi namin. If ever naman na hindi kayo makakatawag, mag-text lang at kami po yung tatawag.
0: Okay po. Salamat po, Kuya Roy.
1: Apo. Balitaan niyo po ako, Mama. Basta kasi hindi po nagtatapos dito yung ugnayan po natin. Kasi lahat po naman, sabi ko nga, kapag ang mga bumibili at umiinom ng ating rice coffee ay nakabili na, hindi po nagtatapos doon yung ugnayan po natin. Hanggang kayo po'y umiinom ng ating rice coffee, pwede po kayong tumawag, pwede po tayo mag-usap, at kung may mga katanungan, pwede po nating masagutan yan lahat.
0: Sige po, salamat po, Kuya Boy.
1: Maraming salamat, Ma'am Ruth, at mag-iingat po kayo. God bless po, Ma'am Ruth. At sana po ay tuloy-tuloy po ninyong inumin yung ating rice coffee para kahit po papano, kung halimbawa maging distributor kayo, kayo mismo yung magpapatunay dun sa mga magiging customer po ninyo.
0: Oo, sige po. Salamat po, Kuya Boy. Salamat at napansin talaga yung text ko. Akala ko hindi maano.
1: Yes, yun po yung lagi po namin sinasabi. Mag-text lang po kayo, isang text. Kung halimbawa walang pang tawag, kami po yung tatawag sa inyo. Maraming salamat, Ma'am Ruth.
0: Salamat po.
1: Thank you, Ma'am Ruth. Mabuhay po kayo. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye.
0: Salamat po. God bless you po. Thank you. Bye.
1: Ang kaibigan si Ma'am Ruth ng Trinidad, Bohol. Ah, kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming maraming salamat po naman sa inyo. Anyway. Ayan po, at patunay po yan mga kaibigan na yung adi po namang rice coffee ay buong Pilipinas na po tayong napapakinggan. At siyempre mga kaibigan, at the same time, buong Pilipinas na po ang umiinom na ng ating rice coffee. Huwag ka na magpahuli. At baka po yung mga kakilala mo ay nagra-rice coffee na ikaw na lang ang hindi. Paalam na po ang iyong lingkod hanggang sa muli na magsasama-sama natin sa ating palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. Radio
2: Magbating. Oras, alas 7 imedia. Radyo Magbating.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Pot na migmati ka ni pa-check up ko dito. Tapos doha pagod ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dili na jud ang imuhang UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na sa una. Ma problema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang jud siya. Ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa ani nga produkto. Sindi ako din ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pugko 3 times ini kape jud ko nga paradis bila-bila. Lisa Heron Prausos. Kuan ako 5'7".
3: Busa sa unsa mang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
5: Pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
6: Ano
5: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no.
5: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon. We'll be right back.
6: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
10: Aderico Optical Anniversary Sale Buy One Take One nga antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Iniagig pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagadian City. Ug ang Aderico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Aderico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Your vision is our passion.
11: Uliat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
12: O gano'n nagkapi magkana nga tamis, mga Sir Max?
11: Ah, lagi. Basiglas na ni.
12: Maunang taas imong sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
11: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
12: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
13: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede ka nga makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tahagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo. Rock, rock, radio, bag, bag, ping, ping.

0: Radyo Magbanting. Ting.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no.
1: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
4: Zed Living Testimonies.
5: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hitgana, iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
6: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hitgan motor napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan og Zed Liniment.
5: May gani kay nag Zed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
6: Tangan siya Zed Liniment, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
4: Living Testimonies.
0: Radyo Magbanting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.

九万万定定。Many men

0: Radio Banting. Ting.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol, tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa paigipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 20.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30. Radyo
2: Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
4: Ako si Penny Galacio. Sa una, nagharaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghakik og bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, ug ako ang nakuig ipang bati, tanan, daghan jud akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Isiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karoon naghain natin nga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, sige, pagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga sustansyang kailangan na upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigay upang matulungan silang magkaroon ng malusog na simula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya. Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: It's another exciting evening, mga kalaro! Today's Friday, August 14, 2026. Nasa gimikan man kasama ang buong barkada o busy sa bonding kasama ang inyong pamilya, time out po muna dahil oras na para humakot ng libo-libo at milyon-milyong papremyo dito sa 9 PM edition ng PCSO Lottery Draw. Mega saya at ultra papremyo ang atid ng mga games natin tonight, kaya sana po nakabili ka ng tickets for our lottery draws. In the next 30 minutes, malalaman na po natin kung sino-sino ang mga papalaring manalo. At syempre, kasama ko po sa paghatid ng papremyo ngayong gabi ang aking co-host na si Ashley. Hi Ashley, good evening!
2: Good evening din sa iyo, Tan, at sa ating Lotto Barkada Nationwide! Another chance of a lifetime na naman ang gabing ito para sa lahat ng mga nangangarap maging Lotto Milyonaryo! Basta may Lotto tickets kayo for our Jackpot Berry Games tonight, siguradong may chance ang manalo! Kaya i-manifest na ang suwerte, huwag nang kukurap at tutok na sa panonood via IBC 13, DATV and on our live streaming channels.
1: Super exciting maglaro ng Lotto dahil bukod po sa pagkakataong manalo, sure winner kaagad kayo sa kawang gawa. Sa bawat pagbili po ninyo ng tickets, katumbas po niyan ay tulong sa mga kababayan nating nangangailangan. Kaya naman sa lahat po ng tumatangkilik sa PCSO Games, maraming salamat po!
2: Pero syempre, may ilang paalala pa rin kami. Kahit worth it ang pagsali sa PCSO Games, maging responsible players pa rin po tayo. Laging tandaan na 18 years old and above lamang ang pwedeng maglaro at manalo dito. Pero always remember na for all ages naman ang tulong na ihatid ng PCSO sa ating mga kababayan.
1: At syempre, sa lahat po ng ating game players, let us all play responsibly. Maglaro po tayo ng ayon lang sa kakayanan ng ating budget. Gaya po ng lagi naming paalala, please play smart, play safe, and play responsibly.
2: Alright, alam na naming excited na kayo maglaro, kaya hindi na namin patatagalin pa. Ipakilala na natin ang makakasama natin sa paglalaro dito sa PCSO Draw Court. We have our Lotto Draw panel of judges from the gaming public.
1: Present din siyempre ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Isang masayang gabi po sa inyo!
2: And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir!
1: Araw-araw po tayong nagsasagawa ng pre-draw procedures to ensure fair chances of winning for all our Lotto players. Narito po ang highlights ng naging paganda kanina. Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
2: Lotto players, it's now time to turn those lucky numbers into exciting prizes.
1: So get your tickets ready, feel the excitement, at tara na, let's play Lotto!

0: Radyo Bagding with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagding, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to the XBZ 756, Ang Radyo Bagding, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 Ang Radyo Bagding is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 Ang Radyo Bagding is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Testimonya.
4: Oh,
5: kasinatila.
6: Ma, ano ka?
5: Hasula, inigtampas ako diabetic. Dagko na. Luod pa gud kayo. Bahong kanal. Ay, maghilam pa gud ako kuto-kuto. Punan pa ni tambal sa constipation. Kay maglisod tag paggawa sa hugaw. Niapay akong menstruation nga dili normal. Sus, maka-stress di kinabuhi ah.
6: Mo din na nambu ka ma.
5: Ah! Kung magkapanaway ning anaka ay wagas. Naarabay mga katul-katul sa imong tiil nga namuwa na og nagtubig. Ay!
7: Agoy! Uy, day! Pag-amping po taon, oy!
6: Ay, sorry, noy! Wako kabantay! Nagpungko mong kadini sa daan!
7: Ang-ang, nanambal mag-uining akong kagid sa tiil!
6: Unsa man ang imong tambal?
7: Paragis Bilabila Plus Liniment Oil!
6: Pwede ka nang itambal na mo sa akong mga manghud, noy! Unsa man ang imong gitumar, Mama Mira?
5: Paragis Bilabila Plus with Mangosteen.
6: Epektibo kayo mano.
5: Perting epektibo hagyod. Kinawa ang hap sa akong mga mata. Dili na kusuwawan. Og maklaro ko na kaayong basaho na ang mga gagmayng litra. Og miubos na gyud ang akong sugar. Minormal na. Gawas pa ni ana-anak no? Minormal na ang akong menstruation. Og matag-adlaw na ko makapagawas akong hugaw. Uy, wa naman lagi nang mga katul-katul sa imong tiil.
6: Tod ni sa Paragis Bilabila Liniment Oil ma.
5: Daghan naman kay nangutana na ako kun unsay akong sikreto kun nganong ni blooming ko og mas sexy.
6: Unsa may mong gitubag sa mga maritis ma?
5: Ede, Paragis Bilabila Plus with Mangosteen.
6: Sa Paragis Bilabila, dili na ta mag-aguan pa pa.
8: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron daghang balatian ang atong mahiaguman si Miraflor Manaytay daghang mga balatian ang giagwanta maayo kay nagparagis bila-bila atong paminawon.
9: Kay dati mangod sir, akong menstruation dili normal, din nag-take off atong kuan, mangustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuan naman ang akong menstruation, nag 5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, kanang green na ganit siya sir, sakit itusok sa adlaw. Namagod yung ginatake na, kung sa debit, marag makapool, ganit, maghila, bakutukuto na, kay mga dagko kayo, marag luwag kayo nun. Pero sa Paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala mo ko iba, tinga luod akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko gamay, medyo tambok ba ako sir. Nag-inom man po ko atong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga Paragis. Pag inom na ako sa inyong kape sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas. Ginagamit po ko sa inyo ang plus sir, nga bila-bila element oil. Kay ang akong mga anak sa dagan manog mga katul-katul sa tiil, kanang magpula-pula bitaw sir, nga pagkutkutun ganin kay magtubig. Inaplasan na ako, pag-aplas na ko atos, nagkuan ng ilang mga samad sir, kan mga pula-pula, nag-ugabod siya sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
8: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Malalat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O dili.
5: Dili.
10: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
11: MN Production Center. Mudalit ka rin yun ng nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka.
10: nganong maoman kini ang akong kapalara. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron magtibuay ni tanan.
4: Pwede ko. No. Bada.
10: Bati asa ni mo na umuhilak. May oy, masakang sa tagin mo.
4: Isamot ka bati mo na umuhilak. Gamihilak ka ba jigaw?
10: Gikan ka lang. Dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
4: Dugo! Dugo!
10: Na ang silan ko.
12: Di mo na ko check, oh. Pero, makasli o na ko. Gato na agad ka.
10: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
12: Bunsa!
10: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Huwag ka na, wailain kung dili si Takla.
13: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
10: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaong kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
13: Jeko.

0: Bot o Bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Uji Kumpuk Rakasa. Bot o Bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
4: Unsa man ang atong balitian nga sige magkabalik-balik ug palit sa tuang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Tanarawan ko andong kanira gyud akong diabetes. Ya, panakit sa lawas maulian man ko. Kana capsule.
4: Ikaw pila man mo si Imnon?
5: Siya katulo sa isa kaadlaw.
4: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
5: Dili ko talakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kuan oy diabetes. Kani ko, oh. Pur nagbintin lang ko agi ko mobiya hantod mo sobra tuig na. Hantod garon. Eh parang way problema.
4: Haplas nagagamit ka haplas sa nay?
5: Haplas niya. Haplas sa Paragis nagamit ko. Susi madagsaan.
4: Tagaasa.
5: Upper lima to.
4: Unsa maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan na yun nga naminaw kagun.
5: Dapito na ako sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako naulian yun ko.
3: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila. Aron kitang tanan, healthy, anytime, all the time. Kini, ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: niyo na itong tanan. Kini si Rhea Arellano, uban ni Lloyd Gambiana. Bueno mga igala. Ang asa to akong paragis. Bila-bila, herbal coffee. Tara. Ikaw, Lloyd. Saan naman ka niya, Lloyd?
1: Paragis, bila-bila plus, herbal capsule.
0: Sige na mawaan mo na. Di hadyo ko bilim ni mo. Ano ka yun, gana? Pari harita ako, nakao yun sa Kuskofi. Kimura ko malagsig gamay ba? Kay, daong samot na kapsul lagi akong tumaron. Ah, karon, inigabot sa bonus. Pwede ba? Pwede mga ikala, shoutout time! Shoutout niya nga doon ni Consihal Adon Abalo, si Manager Nilo Tanio, Madam Belma Delia sa Bourbon, huwag man ni Doktora Geneva Balaan sa Talisay, Father Roy Espera de Talisay, shoutout gika ni Bisay Bangang sa ilong ato writer director OG Kumpok Rakasa. Bueno mga ikala, dito maglangan ato na yung hinumduman ang nangaki, nagkitiawan yun silang tanan si Jigo. May lang gani kay nakuntak ni Jigo ang iyang Daddy Arturo. Og milarga na yung kinisakay sa helikopter. Ingunining ni Tabo niya rin lisumpan ni katong sigilanon. Budbud og bibingka!
2: Unsa?
3: Nanay! Alagi, uyo!
2: Uyo, gi-uyo nga ito sa kyanan!
4: Tatay!

0: Mau bayar, Koles?
1: Oh, Junior Turu. Matu di Kapten Alan Melaran. Ngabukin dah kini sepidu mungan.
2: Apa nuak paman atuk silama kita?
0: Ipasuhin ang tibuok bukid ning pinamungan. Dili kita mohonong kung dili datuk makita selesai iyo, Diego.
1: Matuman, Don Arturo.
2: Asa naman kaha sila karon, Arturo?
0: Kinalang makita ta sila. Kinahanglang yun. Search and rescue operation ang atong pagabuhaton.
2: Oh, Arturo,

0: Ah,
1: pero mamatay na kitang tao. O dinaingon na ito nga may uyog ni sakyanan.
2: Nati!
3: Kita nila! Duha na ko tao! Nubos ito!
1: Ah! Unsa?
0: Patay, patay! Nanay! Patay na kitay ni! Patay na kitay! Ah,
1: sabagi ko ninyo!
0: Ala, nanay! Ala! Nagabuwag, nagabuwag ang mga ito!
4: Kusok sa pag-uyong! Kusok sa pag-uyong! Matuwa, Daniel Tequilon!
2: Okay, buhat pala ito ang ibig sigaw!
4: Bala na! Palanda mong tanan!
2: Ala!
4: Inahanan! Nanay! Magkasibat na ding napita! Magkasibat na ding sakyan! Alaw sa dini!
0: Asa na ba ingunoy?
2: Bala, Titanic! Matay, Titanic!
4: May nakita kong kayak niya sunahan! Ha? Ang nata din sa... Sunod mo na ako!
1: Onsa?
4: Tagla! Diyan!
1: Onsa?
4: Pag inunitay mo sa kamot!
1: Oo, Chico!
3: Kuya!
4: O kamo ba inunoy? Tagla! Pag inunitay sa mo!
2: Sige, sige!
3: Chico!
0: Ako din!
4: Ako pag inunitay sa mo!
0: Ha? Gunit sa ko nila?
4: Oo, gunit sa nila, gunit!
0: Oo, Chico, Chico!
4: Andam na bang tanan?
1: Andam na!
2: Andam na yung kayo! Pwede ikaw! Andam na yung pwede ikaw!
4: Ako kapurahan, inuuyak ko kapurahan! Panganda mong tanan! Muihap ko, katuloha!
1: Sige!
4: Ready! 1, 3, dagan!
1: Dagan!
0: Asa naman ang to?
5: Unsay sunod nga mahitabo?
6: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubos sad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
7: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyod sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yun ka-kalainan nga nausab nagyod luspad to siya karon may nakayo.
8: Taas din ang sugar sa mga asawa sa
7: 11.7
8: karon?
7: Karon nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na ang result.
8: Aning baba
7: baba na gikan mong kudiha.
8: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
7: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bila-bila capsule kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
8: Unsa gani pangalan nato ma'am?
7: Evangeline Caniete.
8: Simong
7: bana Amado Caniete.
6: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag nigamit sa Paragis Bila-bila Herbal Oil ug iyang gihapla sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
9: Usay mo kasi natagir? Patinood lang yun. Ako, biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank. Messenger ko. Bahay ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, gina. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ulan ito, masugatan. Bahay, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaluoy sa Diyos, mawala gina akong paminod sa akong kalawasan.
6: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
9: Sa bila-bila haplas gyud kay mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan init pag-uli nyo haplas gyud sa bila-bila barato ra haplas bila-bila tinuod gyud ako na sinati nako karon sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gyud nga haplas gyud, bila-bila. Na ako sa Ginguna, purok sumikap dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
6: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug paragis bila-bila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kinigi nama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
10: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces. Pura ta akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding. At sa diyan, nag-spotting manggog ko. Sige, kuhan ka ng mawala, di mo kalit na pudo ka, binagmayra ba, di mo nakulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuhok, nawala naman ang akong spotting.
11: So, nakita rin mo nga, probin ang tested yun, ang kaibigtibos.
10: Yes, oh yes. Maayo yun ang Paragis Bila-Bila Capsule.
6: Probin and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil aron lami ang inyong pagkatulog matag gabii. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
0: Diyo! Asa na laging to? Dali sila nakapalayo. Ibiyaan ko sa mga kanahan. One, niya, three, dito. Wait, two. Dagan mo kan! Dagan! Ah! Dagan!
4: Ah! Sunod mo na ako, may nunoy!
0: Okay, tingaw!
4: Takla! Ayaw kayo mo pag pinuhi ay si Gian, ha? Oo, Chico!
3: Kuya! Chico! Chico! Chico!
0: Ay, sa isang pindihan! Chico! Ako ba'y nagunit mo?

0: Murag na suhid naman nato ang tanan din ni Spokin sa pinamugahan. Pero huwag pa man nato makita si Las Diego.
1: Ayaw, pagpagawa sa paglaong malayapi ka. Positive lang yun ka.
0: Oh, Arturo.
2: Hey, Arturo. Tama. Tama sa ula.
1: Oh, yun na. Uy, murag singa sa sakyanan. Kanang kahayag sa una.
0: Magpaduol na yun kita, Arturo.
1: Captain Alan Malanan, ulan din kita riyang napita. Pagdalay!

0: Rango piling ato kapitan.
1: Luwas na tanan
2: eh. Kapoy naging ang ate.
3: Ayang sabdin ang napita.
1: Diyo
3: ba? Diyo. Ayaw na kisig isang piti benjigaw. Kaya kisig na gunitay lahat.
4: Ay, nanay.
1: Wagay!
4: Parinigong mamatay sa katnog.
1: Teba! Teba! Husto si Gian!
0: Nga naman!
1: Hindi na to makita ang nag-uyog sa sakinan, di ba?
0: Buti pa sabot! Diliin mo na to!
1: Og si Gian lang ang makakita sa diliin mo na to, di ba?
0: Husto! Husto! Gian! Palihog ang ninawang palibot! Tanawa kong napaba ang nagtiaw na tong diliin mo na to!
3: Otsa naman, Gian, naa pa ba?
4: Sulti na yun! Sulti na yung bata! Ayaw rin eh! Kisa pagdagan naman lang namo! Nanay!
3: Kanalat! Ako yung isang pita! Kaya ako nagunit si mong kamot!
1: May nakita ka ba, Gian? Doon na ba?
2: Ala pa yun!
1: Ano, Gian?
4: Gian!
1: Gian!
4: Ano!

0: Milan din de kita, di ulang turo.
1: Magdala kita, susihon tanayo na sa kilan.
2: Mauban ko, Arturo.
0: Uy! Oh. Ang hilagi ng isakyan ni Sir Diego, di ulang turo.
1: Oh, naunsa ka na eh. Natuwan kining sakyanan nga nagsiga ang suga. Buwag ang tanang bildo, ang mga windshield. O kumha kayo kini.
2: Ginoo ko. Unsa kining hitabua? Ngano kini, Dong Diego?
3: Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kun high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabi sa pag-abuso sa lawas sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure.
4: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, nagdown akong high blood kay taas akong dugo. Daghan kong mga gitry ng mga food supplement na ko'y synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkakaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bila-Bila Coffee. Kay din hin ako nakita, nakatry ko palit dito sa parmasya sa Butuan, diha ko nagsugod o baba ang akong blood pressure. So hangtod karon nagpabilin gihapon ko nga nagasunod, nagapalit gyud ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kay kini siya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Lami po na akong katulog magabii. Ang ako pong kaon, medyo nagadiet man ko, pero lami po na imong kaon, di para sa unang stable ang akong paggamit ginaning Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
3: Ang Paragis Bila-Bila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tawong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini, tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo, pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing ug ang paghatag ug paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga may tabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon.
1: Bon-bon ug bibingka.
0: Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
2: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
3: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
4: Mga kaparagis, ang sakit nga high blood. Usa ka traidor nga sakit nga posibleng ikaw ma-stroke tungod sa mga hypertensions nga angay ninyong bantayan. Usa ang paglikay sa mga ginadiling mga pagkaon nga makapataas sa inyong blood pressure ug makatabang ang pag-inom sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Usa ka senior citizen nga si Nanay Bebe nga taga Carmen Surigao del Sur nga makahatag sa iyang testimonya nga siya naayo sa iyang balatian.
5: Nagtumar ako sa Bilabila, tapos ilaadto kabuyan, duha man ako kabuyan, naarang-arang na ako kuman, makapanaw na, tapos ako kamot, naingas-ingas. Tanan an ako, kuan, hapyas, Bilabila.
6: Pag mag-iinom, mo saan mag-iinom na?
5: Bilabila, saan ako tag-inom.
6: Kapsol, Bilabila kapsol.
5: Oo.
6: So, karon lang, uli ka na yung ganay? Kalakaw sa una, di ka kalakaw?
5: Oo. Kung manak, makalakaw naman ko. Amo to, gitagaan ako sa ako, bata ng Bilabila.
6: Sa to, sa nga sigitay na, kada?
5: Na-stroke.
6: Na-stroke ka?
5: Stroke. High blood.
6: Bila yung dati mo ganay?
5: 70.
6: 70? Taga-asa? Isa itong pangalan?
5: Taga-puyat.
6: Puyat, Carmen Sorolin. So, itong pangalan, isa itong pangalan?
5: Si Bebe Yala.
4: Ang pag-inom sa Paragis Herbal Capsule matag-adlaw, makatabang kini sa pagpalig-on sa atong immune system. Busa mga kaparagis, palit na ug pag-inom sa atong produkto aron atong mga sakit mo alibyo. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras biya sa Radyo Bagting o sa Bell FM, alas 5:02 na sa buntag.

0: Alas 5:08 atong oras. Kapag di kabalkadas, may buntag ka rin yung tanan. Adlaw karon nga Sabado, pizza 15 na kita sa buwan sa Agosto 2026. Happy ba ang all karon tungod kay payday pizza 15. Hala sige ka rin yung tanan sa mga magdawat og sweldo karon. Mayong buntag, hinaot paunta nga ang inyohang sweldo nga madawat. Dili mahurot sa pagbayad sa inyohang mga obligasyon sa mga inyohang ipangutangan, ha? O, budget ta sa magbatunta o kamakinahanglan nga kabaluta magdaginot sa itong mga sweldo. Kailisod na kayo pagkagmahala sa palitonon, pero dali rara ba kayo gastuon ang kwarta, di ba? Sa mauna, kabagdig kabalkadas nga kinahanglan ang atong buhaton. Kung doon natin mga mahimong salapi or income nga ginagmay, kinahanglan ato ang budgeton o sakto aron na nga paigo ang atong swill ato ang kwarta sa ato ang magalastuhan kabagdig kabalkadas. Sa tanan nga nagpaminaw karon na nang sibiyan sa Radyo Bagting o di ba ka sa 106.3 Bell FM mo nga nakamonitor, good morning sa inyuhang tanan. Kumusta man mo? Kumusta ang inyuhang kabuntagon? Mayong pagpangapi sa mga... Mayo pa'y pagpangapi? Apan sa mga nagloko pa karong mga orasa, hala sige. Padayon sa mugloko niya. Total, wala bitaw mo'y trabaho karon. Labitong mga anaa sa gobyerno. Pagkato itong mga mag-uuma nga naanad nagsayog mata, sayog hikay, aron sayo usab nga makapanugway, sayo usab nga makatikad sa ilang kaumahan. Doon pa ba nagtikad karong kaumahan? Mga init naman, no? Mahala sige, good morning sa tanan. Agong partner karon diri sa studio na si Nashag ingon man usab sa may Mount Palpalan si Kuya Marino og si Mary Ann Tampugaw. Sabi ba yung tukuran si Dimar o si Mirian Kinimon? Mga bagting reporters nga sayong nagtukaw, nangitag mga balita ron ikatunol diri sa tuwang tulumanon ang malanog sa bagtingan maing buntag. Ingon man sa tuwang mga drivers, sa tuwang mga negosyante nga nangayawat, nga ahadapit ang tabo-tabo, tuwa dito, mga yawat nga makapaninda. Ingon man kabagdig balkadas, sa tuwang mga mananagat usab nga sa kanunay naningkamot nga makakuha og daghang isda aron nga doon sa sila saktong income nga mapakaon silang pamilya o gingon man sa tanang hutong sa katilingban nga nagpaminaw karon. Good morning kaninyong tanan. Ako si Bagting 17 Florence Sofima o baniko hangtod alas 6 imidyang takna sa buntag sa programang Baglanog sa Bagtingan. Oo. Sa adlaw nga Sabado, kita ay mag-uban. Usa ka oras og tunga ka Bagting og kabulkadas. Alam sa inyo mga mahinungdan ng pabagting o di ba ka mga katuyuan, pwede mong mutext sa itong text line 0938-207-7614. Again, 0938-207-7614. Mauna ito ang text line number. Alang na itong gustong mapadangat sa inyo ang mga mensahe. Ipadangat lang, ay na mo paglangan pa, ay na mo pagdumili. Karon nga ito ng mahatagan o pagtagad kabagtig kabalkadas. Atong usbon, 0938-207-7614. Happy birthday di ay sa mga nag-birthday karong adlawa. Belated happy birthday di ay ni Kumalarang Mayor Ruel Balong Molina. Birthday niya kagahapon. Ingon man, birthday usab kagahapon sa atuang kanhing kaubanan diri sa Radyo Bagting si Papa Nels o si Kuya Ronel Bacoro. Good morning. Belated happy birthday sa mga nag-birthday kagahapon. Ingon man, si Punong Barangay Sherman Marche Tampos. Belated happy birthday usab. Isabay nag-birthday nga ito ang mga anaas posisyon nga ito ang nakaila. Basta sa tanan nga nag-birthday kagahapon, ingon man mag-birthday karon. O, happy birthday. Sana busugin nyo kami. Bitaw kabag di kabalkada sa tulang sayran ang uluhan sa mga balita gikan sa mga bagting reporters. BBC Headlines. Uluhan sa mga balita gikan sa mga bagting reporters kabag di kabalkada sa aniya na ito ang sayran. Unahon ta ang mahitungod sa balita nga nagkanayon. Pagyatoko do ga mental health facility sa Saksarjin gipangayo sa or gihangyo sa CHR 12. Dugang panguluhan sa balita kabagdig kabalgadas, wanted person nga may kasong malversations of public properties tukuran na nadakpan. Ingon man kabagdig kabalgadas, lain pang uluhan sa mga balita. Diri pa gihapon sa tuang paga panag-uban sa kahanginan. Balita nga nagkanayon. LPA nga gibantayan posibleng mahimong bagyong upong sa sunod semana. Lain panguluhan sa mga balita. Kona diin. Disaster needs assessment write-up sa nga maoy mahimong giya sa rehabilitasyon o pagbangon sa Saksarjin na dugumikan sa linog gipangunahan sa RDRRMC Region 12. Libreng serbisyo alang sa masa gipahigayon sa Barangay San Pedro Pagadian. Ingon man kabagdig kabalgada sa lalaki gipusil patay dito sa Buog Zamboanga Sibugay. Parking attendant angol sa pagpamusil sa Pagadian, suspect padayong gipangita. CyberSafe MSMEs gipahigayon sa Dipolog City atol sa RSCW 2026. Dugang panguluhan sa mga balita, 1.44 million pesos gibiling danyo sa sunog Zamboanga City, 40 ka panimalay na ugdaw. Ingon man, HSRP visit gipahigayon na sa World Bank og DOH sa Margo sa Tubig Regional Hospital. Mga na uluhan sa mga balita, diristong pagpanaguban ang lanog sa bagtingan.
1: Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.
0: Bueno, plaster na mga bagting reporters. Yato anang sayran karon ang uluhan sa mga kinatibukang detalye sa mga balita. Unahon tang update sa lakad sa panahon, gumikan ka doon na sa LPA nga gibantayan karon. Posible matod pa kini mahimong bagyong nga upong sa sunod semana. Unsa na ning bagyuhan eh? Ang kumpletong detalye sa report de bagting 16 Vanessa Cagas tumagmol.
2: BBC Weather Update.
3: Padayon paghapon nga gibantayan karon sa pag-asa ang usa ka nabakitan nga daotang lakad sa panahon kini usa sa LPA nga posibleng magdala og dalag kon magdalag pagbahad sa adlaw Domingo di ba sa sunod semana gumikan kay gibalak-an ang mamahimong kining bagyo. Igon sa pag-asa nga ang nasangpit sa LPA nga na sulod sa Philippine Area of Responsibility pagatawgon unya kining bagyong Opong. Dugang pa nga ang maong nasangkit ng weather disturbance gilauban nga mao'y mapakusog sa habagat. Ang LPA posible kini nga matibuok isip usa ka bagyo nga panganlan niya bagyong Opong nga anaa sa may northeastern portion sa Philippine Area of Responsibility. Mamahimo kini nga mubira og mapakusog pagbalik sa habagat sugod adlong Domingo o di ba kaya sa sunod semana. Gilauman nga ang kusog ng pagbundag sa ulan, makabugna kinig 50 ngadto na sa 100 millimeters nga tubig ulan labi pa sa area sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, La Union, Benguet ug Pangasinan sa sunod semana. Walay hunong usab nga kusog nga pagbundag sa ulan masinatian sa Zambales, Bataan, gumikan usab kinig sa habagat. Samtang sa pitasbahin, dinhi sa atong dapit sa Mindanao o ginman sa Western Visayas, mamahimong apektado kita sa habagat. Samtang ang Visayas o Mindanao mamahimong makasinati usab o mainitong lakat sa panahon, labi na sa hapon, tumitan kay sumala pa, dili kini direktang apektado sa habagat. Sa lain na pag-update pa sa pag-asa, labi pa sa hunas o taoba din sa pag-real setting. Una na gitabutsag nga diin ang kasikat sa karagatan nagsulikad kini sa hunas o taob nga nakasaksa na o ganining adlaw sa 15. Alauna 13 sa ganun ng kadlawon, anaas 0.0 meter ang ginagmang sa tubig alang niining paghunas. Taob, alas 7.21 ang takas buntag nasa 2.1 meter ang gilad ng sa tubig. Subli na usad na muhunas, pag sa alauna 41 na na sa hapon, negative 0.2 meter ang gilad ng sa tubig, o pag sa alas 7.48 ang tak na sa gabi, motaob na usad pagbalik, pag natin sa 1.9 meter ang gilad ng sa tubig. Alang lamang kinis pagadian, samtang 93% very high ang nasangkit niya kinibitong o kusikas or gilad ng sa tubig dagat. O dili po daghan, di po minus, pero andun na gayo yung mga isa na mapalga ni ining mga rapita. Samtang alas 5.39, musubang ang adlaw, galas sa istos, usap, musalop, unyang hapon. Manay update sa kaintang sa lakas sa panahon, Bangting, 16. Banay sa kagat, sumakbol sa Bell FM o Radyo Bangting. 106.3
0: Radyo Bangting. Mao tagad tibok ang updates daga sa lakat sa panahon karong buntaga kabagdag gibalgadas. Sa manghinaot ta nga ang kining gibantayan nga usa ka LPA kay dili kini makasulod sa tuang nasod no kay luoy na pud kayo kun galing makasulod ni sa tuang nasod nga ang mga lugar nini do na nasay syempre lugar nga punteryahon kabagdag gibalgadas. Looy ang mga katawhan nga mahimong apektado muna nga mangindahay ta, manghinaot ta, magampo ta nga mahilis na lang ta ning maong LPA sa dili pa kini makasulod sa Philippine Area of Responsibility, di ba? Kay looy yung taon kayo lagi sa ang atuang mga katawhan nga mamahimong mapiktuhan sa nasangpit nga dautang lakat sa panahon. Dari ganyan sa tuwa, bisan pa man tuod o gado na lamang yung mga pag-ulan nga itong masinatian, di ba? Umikan sa mga localized sa thunderstorms or libaka epekto sa habagat. Looy gani kayo ang mga katawhan nga mahimong apektado. Unsa na lang katong mga lugar kabagdag kabalkadas nga magayog gipunteriya sa bagyo. Mahal pa ka, lisod pa kayo mangita o panalapi. Mayahuman, doon ay uban o wadan pag mga panimalay. Gawas sa mawadag panimalay kabagdag kabalkadas. Ang ilahang panginabuhian mahimong apektado. O labaw sa tanan ang labing makakasubo nga pamalandungon kung ugaling adunay usa ka pamilya no nga mapiktuhan adunay mawala ba mamatay gumikan sa daot kining nasinatian nga bagyo no gani ko inyong kahinumduman natong nang labay nga bulan kay matawag ta og unsman habagat human sa bagyo dunay habagat adunay nakatala og pipila ka mga nangamatay di ba. Inguna na ba? So muna nga, dili ta mangindahay o bagyo. Ay, okay ragyo, doon ay mga pag-ulan kabagdag pilgadas. Alam po ng bagyo, Lord. Oh. Alas 5.21 na itong oras. Ang maong balita kabagdag pilgadas. Atod ka na ito sa Vitron Vitamins Plus Iron. Ang vitamina makagana sa pagkaon. Makapalantip sa salabutan o mayong vitamina alang sa mga batanon o may edad na. Ang Vitron Vitamins Plus Iron, ang usakinig ka vitaminang pampamilya. Mga kini mapalit sa tanang parmasya at butika sa inyong mga lugar. Ginaba sa RSV Trading, FD approved, huli ang ngayong kabalakan. Alas 5.22 na, samtang dugang pa sa mga balitag impormasyon na ito ang padayon kabagdag kabalkadas, balita usab, pinaagi sa BBC News Center, itong Sairan na. Kining cyber safe MSMEs gipahigayon sa Dipolog City atol sa RSTW 2026. Ang kinatibukang detalye sa report ni Bagting 29 Cheryl Uniot Lirasan. BBC Live
4: Report. Gipahigayon ang cyber safe MSMEs isip kabahin sa mga kalihukan sa Zamboanga Peninsula Regional Science Technology and Innovation Week 2026 kagahapon Agosto 14, 2026 sa Mibang Hotel, Dipolog City, Zamboanga del Norte. Kini ang gitambungan sa mga assisted micro, small and medium enterprises kon MSME

0: Radio Magbating.
1: Alas 5.23 na itong oras, Kabagdig Kabalkada, sa naripag-ihapon sa itong tulumanon ang lanog sa Bagtingan. Samtang dugang pausap sa mga balitag impormasyon na kung nadiin Kabagding o Kabalkada sa ang balita usab nga nagkanayon na nagpahigayon ang gobyerno og mga lakang aron nga mapaubos ang epekto sa taas nga presyo sa lana ug pagkaon na alang matutpas sa mga pamilyang Pilipino. Kini ang gihatagan og pagpaklaro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Lakip nini ang fuel subsidies alang sa mga sektor sa transportasyon, pagpaubos sa taripa sa imported rice o pagpalapad sa programang 20 pesos matag kilos bugas. Sigon pa sa Presidente, ana sa 7.5 million ka mga pamilyang Pilipino ang nakapahimulos sa nasangpit nga mga programa. Aminado usab si Pangulong Marcos nga nadugay ang paggasto sa gobyerno gumikan sa hugot nga pagtuon sa nasudnong budget na. Ingon man, gidugang niini nga gipapaspasa na ang public spending aron matudpa nga maka-apa sa target ay matapos ang tuig. Alayon usab niini ang hinay nga paglihok ka sa ekonomiya din gipasaad kung gibutsyag sa presidente nga doon ay dakong epekto sa krisis sa enerhiya o gapang kalibutan hong kundiin na ang merkado. Mahinungdanon matutpa nga mabalik ang kaligon sa presyo sa mga palitonon na ekonomiya aron usab nga maagni ang mga negosyante. Samtang nga gipaklaro sa presidente nga dunay mga lakang ng gobyerno aron nga mapanubag ang mga nalambigit sa korupsyon. Tumong usab niini aron matutpa nga magpabilin ang pagsalig sa mga dagkong negosyante nganhi sa nasud. Sa itong pagbalik, Kabagdig Kabalkada, sa dugang pang mga balitag impormasyon na diri paghihapon sa itong tulumanon ang lanog sa Bagtingan alas sa 5.26.
0: Nagpaminaw kamo sa lanog sa Bagtingan.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Ang aos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang aos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba.
5: Send panyawan capsule with garlic.
4: Ginama ka na sa SED Marketing. Basta tatak SED Marketing, tatakini nga magaling.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sed Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
8: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware purok upo

0: Pero balintawa kapag ang City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
2: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Eli, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Ako si Eli Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo ng glenong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Maulian ka. Ay no, ano na may. Basta kainom ko, di nagyabaglayan ng kabuhi.
2: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: August 1 is Family Planning Day. Ngayong Family Planning Day, pinaalalahanan natin ang bawat pamilya na ang tamang pagpaplano ay isang malagakbang tungo sa mas maayos na buhay at mas magandang kinabukasan. Sa pamamagitan ng Family Planning, nabibigyan ang mga mag-asawa at individual ng pagkataong magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon batay sa kanilang kalagayan at kakayahan. Mahalaga ang Family Planning dahil nakatutulong ito sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, kaligtasan ng sanggol at kapakanan ng buong pamilya. Kumonsulta sa inyong pinakamalapit na health center upang makakuha ng tamang impormasyon at ligtas na mga serbisyo sa family planning.
5: Radyo Magbating.
6: Nagpaminaw kamo sa Lalo sa Bagtingan.
7: Balik na sa pagpanaguban na Kabagding Kabalkadas, alas sa 5.31 na, diri paghihapon sa programang Lanog sa Bagtingan, nagahatod ka na to sa Petron Vitamcon sa Petron Gasul. Kinang ipanagiyahan ni former City Councilor Jesus Idol John Bahamondi, kaban sa siyang anak si Clarissa Isa Bahamondi, ang tagiyaw nagdumala sa Petron Gasul. Kininahimutang sa may Santiago Dolce de Bim, ikaduha nga branch nini nga nahimutang usab sa may Duterte Street, Gatas, Pagadian. Og sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta. Ang may nahimutang nga doon sa SMC College at Bags Pagadian Showmate o Bosa Best Emporium. Lahat pa mga outlet ang nahimutang sa lungsod sa Dumalinaw, Kukuran, o ingon man na lungsod sa Aurora o Dumingag. Ay napaglangan sa imo pagpatubil o pagpalit baka og liquefied petroleum gas at tuna sa Petron Gasol.
5: 106.0
7: Alas 5.32, mga balita, gikan sa Tingog Mindanao, Radio Alliance Contemra.
8: Tingog Mindanao.
9: Mga balitang mula sa iba't ibang panigang Mindanao. Bida sa Tingog Mindanao. Buong puwersang ihahatid ng mga pinagkakatiwalang himpilan ng radyo sa Mindanao. Mas pinalakas, mas pinabilis, at mas pinalinaw. Tingog Mindanao. Tingog Mindanao.
7: Mga balita gikan sa Tingog Mindanao, Radio Alliance Contemra, Kabagdig Gabalgadas. Atong sayran, pinagi sa kabanan sa buhat, unahon nato ang pagpasulod sa report gikan ni Ruel Lozano sa DXOM Radyo Bida, Coronadal City. Disaster needs assessment write-ups nga maoy mahimong sumbanan or giya sa rehabilitasyon o pagbangon sa Saksarjen na dungan na sa nasinatian nga linog gipangunahan sa RDRRMC 12. Ruel Lozano,
10: Tingog Mindanao.
11: Ng Department of Tourism Region 12, Katuwagang Office of Civil Defense 12 at Land Tourism Office, ang Post-Disaster Needs Assessment o PDNA sa mga tourism establishments na napektuhan ng magnitude 7.8 na lindol ng Hunyo 8 sa Glan sa Nangani Province. Isinagawang field assessment at validation itong Agosto 10 hanggang 11 kung saan sinuri ng tatlong grupo ang mga beach resort at iba pang tourism-related establishments sa nasabing bayan. Layo ng assessment na makalagay alap ang datos sa mga pinsala at pagkalugi ng tourism sector para magkaroon ng malinaw na larawan ng epekto ng lindol sa mga negosyo at komunidad. Gagamitin naman ng resulta bilang matayan sa pagbuo ng recovery strategies, policy recommendations at long-term plans para sa rehabilitasyon at pagpapalakas ng tourism industry sa Glan. Target na nasabi mga ahensya na matulungan ang mga epektadong tourism establishment na makabangon at maging mas laban sa mga susunod na kalamidad. Ruel Usano, DXOM Radyo Bida, Corona del City, Tingog Mindanao.
10: Tingog Mindanao.
7: Duga pa sa mga balita sa Tingog Mindanao, Radio Alliance Contemporary, Kabagding o Gabalkada. Sa Yabot Siag ni Rodolfo Hikban Jr., ang Environmental Officer sa City Sendro, Bona City Environment and Natural Resources Office sa sa tinakagan ng ako na diin kabagtig kabalgadas. Adon na reklamo nga may kalabutan sa deliklaro nga water waste disposal sa usa ka poultry farm sa barangay at tinakagan General Santos City. Matod ni Hikman, nahatagan na kaniyatong rekomendasyon ang maong business establishment aron matubag ang problema sa waste disposal o gipahamtangan sa kinog multa tungod sa paglapas nga maadunay kalabutan sa nasangpit nga concern. Dugang usab ni Hikban nga kaniadto adunay gamay pa lamang ilang poultry apan karon nag-additional kinig building din may usas mga rason ngandong nga dili na makini makater sa ilahang waste water ang hugaw nga gi-produce sa ilahang poultry nga muawas na gawa sa ilang facility. Samtang padayon pang gihulat ang resulta sa bagong inspeksyon sa Sandro aron mahibal-an kung unsa ang ayan nga buhaton nga lakang batok sa maong poultry farm.
10: Tingog Mindanao.
7: Doga pa mga balita sa Tingog Mindanao, gipaklaro ni Office of Civil Defense 12 Regional Director Rodrigo Susminia nga padayon ang ilang koordinasyon sa mga disaster office sa mataga local government unit sa pag-atubang sa makalamidad o emerhensya. Gipaklaro ni Susminia nga dili man kanunay makita sa field ang mga personnel sa OCD 12 tungod kay nagsalig sila sa disaster offices sa mga munisipalidad o syudad alas sa pagkuha o paghatag sa mga impormasyon gikan sa ground. Gipasabot nini nga pinagi sa mga local disaster office mas ilang mas mapadali nga makuha ang mga update sa kahimtang sa matag lugar lakip na ang mga apektadong residente o mga ilahang nagunang panginahanglanon. Samtang gipaklaro ni Susminia nga usa sa ilahang mga buluhaton mao ang pag-coordinate og pag-disseminate sa tukmang impormasyon ngadto sa publiko sa mga concerned agencies aron masiguro ang hapsay nga pag-responde sa panahon nga dunay masinatian na nga kalamidad.
10: Tingog Mindanao.
11: I just say it.
7: Samtang lain pang mga balita gikan paghihapon sa Tingog Mindanao, balikan na nato si Ruel Lozano kabagtig kabalkada sa pagmuntar o mental health facility sa Saksarjen gipanghangyo sa CHR 12. Ang report ni Ruel Lozano,
10: Tingog Mindanao.
11: Social Protection and Welfare Committee o USPWC 12 na suportahan ang pagtatag ng isang mental health facility sa Saksarjen. Inihain ni CHR 12 Regional Director Attorney Casey Gomez ang policy advisory para sa pagtatag ng naturang pasalidad sa third quarter executive meeting ng USPWC 12. Ayon pa kay Gomez, pangunahing layunin ng pasalidad na magbigay ng komprehensibong serbisyong pangkalusugan sa isip. Kabilang sa mga ito ang pagsusuri at yag diagnosis na kondisyon ng isang tao, gayon din ang paggamot, pangangalaga at rehabilitasyon para sa may mental illness o hinihinila ang may ganitong kondisyon. Binigyan din pa ng CHR na mahalagang pagkakaroon ng isang pasalidad na tutugon sa pangangailangan ng mga nangangailangan ng mental health services sa rehiyon. Ruel Usano, DXOM Radyo Bida, Coronado City, Tingog, Mindanao.
12: Tingog, Mindanao.
7: Alas 5:39 na, dugang pa sa mga balita, Tingog, Mindanao, Radio Alliance Contemra. Nagpatuma ng National Grid Corporation of the Philippines kung NGCP o Yellow Alert sa Mindanao Grid. Gikan alauna sa hapon hangtod alas 8 sa gabi tungod sa pagkunhol sa available power capacity o pagsaka sa konsumo sa kuryente. Sumala ni Christopher Abilianosa, ang NGCP Caraga spokesperson, adunay siyam ka power generation plants nga naka-force outage samtang ubang planta nag-operate sa derated capacity. Hinungdan nga mukabat sa 621.6 megawatts ang unavailable capacity sa grid. Lakip sa nakaapekto mao ang maintenance outage sa JNPK Power Plant Unit 2 sukad niyatong July 28 o ang emergency shutdown sa JNPK Power Plant Unit 1 niyatong Agosto 9 tungod matutpa sa technical problems sa boiler tube. Gipasabot usab na Bilyanusa nga ang yellow alert dili otomatikong nagpasabot nga adunay brand out. Apan nagtimaan kini nga kulang ang operational margin sa grid aron matubag ang gikinahanglang contingency reserves ilabi na samtang taas ang forecasted demand. Hinungdan nga giauhag ang publiko nga magmatngon og mahimong responsable sa paggamit sa kuryente ilabi na sa mga oras nga peak ang konsumo or daghan ang naggamit aron malikayan ang dugang pressure sa Mindanao grid. Gipaglaro usab sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP nga ang tibuok bahin sa Mindanao anana sa yellow alert o diin ilang gipaningkamutan nga dili sab kini mabutang sa red alert nga nagpasabot nga kulang na gayod ang supply sa kuryente. Busa giawhag ang tanan nga makabal magdaginot sa kuryente aron nga dili mabutang sa yellow kon sa red alert.
12: Tingog, Mindanao.
7: Samtang dugang pa sa mga balita, halos si doble ang kadaot sa sektor sa agrikultura gumikan sa managsunod nga epekto sa niaging duha ka bagyo og lingon man sa habagat. Sa pinakabagong datos gikan sa Department of Agriculture, nisaka sa 689.66 million ang kantidad sa kadaot sa mga katalagma sektor sa agrikultura sa nasod. Nisaka kini gikan sa 347.37 million pesos nga gikataw sa ahensya niadtong Miyerkules. Gawas nini apektado ang 21,115 ka mag-uuma sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimarupa ug Western Visayas. Kinihuman madaot sa mga bagyo ang kapin sa 7,000 metrikong tonelada sa farm produce o kapin sa 19,000 ka hektarya sa umhan. Una nga napiktuhan ang komunidades nga mao ang bugas gisundan sa mais, saging, high value crops, livestock ug poultry, agricultural infrastructures ingon man machineries and equipment. Gilaman usab sa sektor sa mag-uuma nga madugangan pa kini samtang nagpadayon ang gihimong damage assessment ug validation sa apektadong rehiyon. Mga katagnatibog ng langkob, mga balita gikan sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemra ning adlaw karon nga Sabado.
12: Mga balitang mula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Bida sa Tingog Mindanao. Buong puwersang ihahatid ng mga pinagkakatiwalang himpilan ng radyo sa Mindanao. Mas pinalakas, mas pinabilis, at mas pinalinaw. Tingog Mindanao.
6: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
7: 106.6 Alas 5:43 natong oras kabagdig kabalganas. Sa atong pagbalik ato ng siren ang mga balita nga dunay kalabutan sa presyo sa mga nagunang palitunon Og lakip na usab mga balita gikan sa buhatan sa kapulisan sa tibuok rehiyon 9. Diri pa gihapon sa programang Lanog sa Bagtingan alas 5:44.
6: Nagpaminaw kamo sa Lanog sa Bagtingan.
13: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
14: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
13: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
14: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
13: Opo, tapos?
14: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
13: Wow.
14: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
13: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
6: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Are you planning
0: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabii, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
6: Hardware. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
15: Sakit akong hawak diri sa may pilapin ako nya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
16: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa kataklog sa long neck o duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
17: Pardew HFDACFRR permit number 0758 series of 2026. Drink more.
18: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati og kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
19: Kapoy, kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy, kaayo. Kaya nga, ni sulay ko, ni paragis lagi, taluoy sa Diyos, ni angay man ko.
20: Saan
19: ito po naman? Maninda ko diha, ni asa sa bugat, na, dahil palingki.
20: Ako rin na, palingki.
19: Oo, maligya ko diha.
20: Ano ang kapaligyan mo na?
19: Mais.
20: Mais.
19: Sweet corn.
20: Yung ako ba ako mo sa kwa na isa naminaw ka ron na isa yung disimula sa yung bati na nawala, nawala yung mga kapi sa panawas at isa itong doktor.
19: Katong wapa maka sulay ane, sulay mo diba? Mawala mo ka kapoy, ako bitong bata nga na ako nang uma. Hindi po di yang inom. Mo'y ilgamit niya ka nang ikas sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma. Mo'y ganyan na pilit, pero may nakapalitan.
20: Siya pangalan na pala?
19: Soledad Rodriguez. Madaom. Dagong
20: Kleida
19: 24.
21: Usa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo kaysa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
22: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
23: Paragis Bilabila.
22: Paragis Bilabila.
24: 106.2
25: Radyo Magbating.
26: Nagpaminaw kamo sa Lanon sa Bantingan.
7: Balik sa pagpanaguban, kabagdag-gabagkadas ang Lanog sa Bagtingan, ng Lea Sevian paghihapon sa Radyo Bagting. Ato na nga sayra, nagkaroon mga orasa ang presyo sa livestock. Pinagi sa report ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
27: BDC Market Report.
28: Yes, Bagting 17 Mayong buntag kanimo diha, gilabi na sa mga suking tig paminaw. Ni mga orasa, ato ito no, lang kasantang ang presyo sa livestock o buhing hayupan nga nahimutang din sa may San Pedro, Pagadian City, gilid sa may Fishport na bahin. Karon natong sahiran, manok Bisaya retail 280 ang kilo, wholesale 250 ang kilo, pato retail 200 ang kilo, wholesale 150 ang kilo, pabo 450 ang kilo, gang kanding 25 ngadto 5,000 plus depende sa gidak-on. Mao ka to kasantangan presyo sa livestock. Ako si Bagting 27 dari likat aya ay sa Balatem o Radyo Bagting.
25: Radyo Bagting.
7: Alas sa sigaw ko 51 na kung galing gusto mo pa itong livestock. Hala sige, mo ito kasantangan presyo kabagdag gabalgadas. Nga nahimutang diha tapad sa Maya Fishport, no? Diha ang mga livestock na ka-display. Dugang pa sa mga balita at impormasyon atong sayran na ang round-up sa mga balita gikan sa buhatan sa kapulisan sa Tibuok Rehiyon 9. Unahaw nato kining lalaki gipusil patay dito sa buog Zamboanga Sibugay. Ang report pinagi ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
27: BBC Live Report.
29: Patay ang usa ka lalaki human gipusil dito sa Purok Uno, Barangay Mabuhay, Buog, Zamboanga, Sibugay. Pasado alas 2:25 sa hapon niadtong Agosto 12, tuig 2026. Giila sa kapulisan ang biktima nga si J-Boy Rivera. Matod sa Buog Municipal Police Station, ana ang biktima sa maong lugar human gi-hire alang sa usa ka pakyaw o charter trip samtang nagbiyahe nakadungog og buto sa pusil ang usa ka residente ug nagit-an dayon ang biktima nga naghigda sa daplin sa dalan human maigo og alas sa ulo. Daling gidala ang biktima sa ospital apan gidikara siyang dead on arrival sa attending physician. Padayon ang investigasyon sa Buog MPS aron masuta ang motibo ug ang responsable sa pagpamusil. Sa pagkakaroon wala pa'y nailhang suspek ug nangayo usab og tabang ang kapulisan sa mga nakasaksi o adunay impormasyon nga makatabang sa pag-uswag sa investigasyon. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM ug Radyo Bagting.
25: Radyo Magbating.
7: Alas sa 5:52 natong oras kabagdag kabalgadas, dugang pa sa mga balita ug impormasyon. Atong pasudlon usab ang report gikan ni Bagting 16 sa Vanessa Caga sa Tumac Mall. Ang balita nga nagkanayon, wanted person nga may kasong malversation of public properties tukura na dakpan. Bagting 16 Vanessa Caga sa Tumac Mall.
27: BBC Live Report.
1: Ada na karon sa pagkustudiya sa Kuran Municipal Police Station ang usa ka wanted person human nga kini ang nadakpan gumikan sa kasong malversation of public property dito sa lungsod sa Tukuran. Ang nasangkit nga dinakpan usa ka 27 anyos nga lalaki mulupyo sa nasangkit nga lungsod ang kini ang nadakpan pinagi usab sa law enforcement operation nga gihimo sa mga personahe sa 1st Bungad Alsur Provincial Mobile Force Company o ba ng Tukuran Municipal Police Station alas 7:40 ng taktas buntag kagahapon sa barangay Kurbada. Ilang mga kusado ang nadakpan pinagi sa gahom sa Walto Pares na gipagulausod sa Regional Trial Court Branch 7, 10th Judicial Region sa Bayugan City, Agusan del Sur. Gumikan sa nasangkit na kaso na may kalabtanan sa malversation of public property. O gakini, adunay bail ni girekomendar na mukabat nito sa 36,000 pesos. Bagting 16, Vanessa sa Cagas Tumakmol, sa Bell FM o Radyo Bagting.
7: 106.6 Doga pa sa mga balita impormasyon kabagdig gabalgadas. Atong pasudlo no sab ang report gikan sa Dakbayan sa Pagadian. Gumikan kaya ang balita gikan sa Pagadian City. Ingon nga parking attendant angol sa pagpamusil sa Pagadian, suspect padayong gipangita. Ang report ni Bagting 27 Darrell Ikat Ayaay.
26: BBC Live Report.
2: Angol ang 20 anyos nga lalaking parking attendant human gipusil sa wala may linsospetsyado. Alaon na 20 sa kadlawon Hulyo 14, 2026 sa Purok Esmeralda B, Barangay San Jose, Dakbayan sa Pagadian. Sa naunang imbestigasyon, giingon ang biktima na ginusara sa usa ka ngitngit nga bahin sa karsada o gidol sa wala may linsospetsyado nga mao ni pusil sa makadagang higayon nga wala klarong rason. Nakahimo pa sa pagdagan ng biktima paingon sa tindahan sa prutas ug nisulod sa payag. Hinungdan nga wala kini nasundan si suspect ug daling ni sibat paingon sa rotonda. Ang mga merespondeng sakop sa Pagadian CPS dalingan ni dala sa biktima sa ospital. Din nasairan nga nakahiagom kini og samad pinosilan siyang tuong paa. Sa kasamtangan, padayong nagpaalim sa balitambalanan ng biktima. Nakuha sa crime scene ang 6 kabasyo sa bala gikan sa usa ka kalibre 45 nga pistola. Wala pa masayri ang identidad sa suspect o ang motibo sa pagpamusil. Samtang nagpadayon ang Pagadian CPS sa pagpahigayon og follow-up operations, laki pa ang pagpangutana sa mga saksi, pag-verify sa CCTV footage o forensic examination aron mailhan ang responsable sa pagpamusil. Gihangyo sa PNP ang bisan kinsa nga dunay impormasyon bahin sa insidente o sa pagkatao sa suspect nga mutaho ngadto sa ilang buhatan aron matabangan ang paspas nga pagsulbad sa kaso. Ni pasalig sa bangkapulisan nga magpabiling itago nini ang identidad sa mga mutaho mahitungod sa insidente. Bagting 27, Daryl Kat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
7: Sa garapusang bahin sa mga balita gikan paghapon sa buhatan sa kapulisan, 1.44 million pesos gibiling danyo sa sunog Zamboanga City. 40 ka panimalay na ugdaw ang report ni Bagting 29 Cheryl Onyut Nerazan.
26: BBC Live Report.
3: Nikabat sa 1.44 million pesos ang gibiling danyos sa dakong sunog nga nahitabo sa Cambodia Purok 1, Barangay Sangali, Zamboanga City, alaw na kapinkun kulang kaghapon sa kadlawon, Agosto 14, 2026. Nikabat sa 40 ka mga balay o istruktura ang gilamoy sa kalayo samtang gibanabanang 50 ka pamilya ang napiktuhan sa maong insidente. Sumala sa Bureau of Fire Protection kon BFP na dawat ang report sa maong insidente pasado alaw na 21 sa kadlawon og miabot kini sa third alarm gumikan sa dali nga pagkuyanap sa kalayo samtang na kontrolar kini alas 2 kapingkon kulang og opisyal nga gideklarang fire out alas 3:52 na sa kadlawon. Walay natala nga samdan ingon man casualty samtang human sa insidente nagpahigayon gilayon og assessment ang CSWD aron masuta ang eksaktong ihap sa mga apektadong pamilya og ilang panginahanglanon. Naglusad usab og imbestigasyon ang mga awtoridad aron mahibal-an ang gigikanan og hinungdan sa sunog. Bagding 29, Cheryl Onyut Nerazan sa Bell FM. Radyo Bagding.
26: 106.6 Radyo Bagding.
7: Mga katong gidatubog naglang ko basa tuang pagpanaguban garong buntaga ang lanog sa bagtingan o nang bahin kabagdig kabalkada sa round up sa mga balita sa buhatan sa kapulisan sa tibuok rehiyon 9.
4: Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.
7: Ay, may buntag diay sa to mga viewers karong buntaga. Good morning to Jonathan Tigo. Good morning to Johnny Cuba sa may Don Jose Dina sa Bangga del Sur. May buntag ni Juanita Sasal Calderon Telaon sa may Purok Malinaon, Barangay Kulumulabi sa Bangga del Sur. Rene Relativo, may buntag sa may Lower Dimorok Mulave. Marley Templado, good morning. Nori Amorganda, may buntag. Rialina Bansil sa may Pitugog, good morning. Scarlett Lira, may buntag usab sa may San Pablo. Sa tanan nga nagpaminaw karong buntaga, dire sa programang Lanog sa Bagtingan, may buntag kaninyo. Salamat sa kanunay ninyo nga pagpaminaw kabagdig kabalkadas. O gaingon man sa nagpaabot sa resulta, ang resulta kagabi eh, aniyan ang resulta kabagdig kabalkadas sa 503. 503 ang resulta sa 9 PM draw sa Suertres kagabi eh. Alam niya ito, mahiligo na mupatad. O mga Suertres o unsa pa dihang napita. Hala sige, muna yung kasamtangan nga resulta. Sa atong pagbalik, kabagdig kabalkadas, dugang pang mga balitag impormasyon. Nga itong ikatunol, pinagi paghihapon sa makabanan sa buhat. Alas 6 sa on top na.
4: Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.
5: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
8: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: The angel of the Lord declared unto Mary,
8: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
8: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Behold the handmaid of the Lord.
8: Be it done unto me according to your word.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
8: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: And the Word was made flesh,
8: and dwelt among us.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
8: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
8: that we may be made worthy of the promises of Christ.
5: Let us pray.
8: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
8: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
8: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
8: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Saint Cecilia,
8: pray for us.
5: Saint John Baptist de la Salle,
8: pray for us.
5: Leave Jesus in our hearts forever.
8: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
15: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sed kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
10: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita?
0: pagpaprinta, printing services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
6: Ano?
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
10: Oh no!
0: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya ug tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: HSRP visit gipahigayon sa World Bank ug DOH Marcos Atubig Regional Hospital. Report ani bagting 29 Cherelle Razan.
1: BBC Live Report.
2: Gipahigayon niyatong Webes, Agosto 13, 2025, ang field visit sa mga representante sa Royal Bank, Department of Health Central Office, DOH, Zamboanga Peninsula Center for Health Development, HSRP, NPMO, o RPMO, isip kabahin sa Health System Resilience Project on HSRP sa Margo sa Tubig. Kabahin sa mga kalihukan ang pagbisita sa Margo sa Tubig Rural Health Unit, Margo sa Tubig Bukas Center, o Margo sa Tubig Regional Hospital. Lakip ang courtesy colog facility walkthrough aron masusi ang kahimtang sa mga pasilidad o serbisyong panglawas sa komunidad. Ang HSRP nga gipunduhan sa Real Bank o gipatuman sa DOH nagtumong sa pagpaligon sa provincial health systems, pagpauswag sa kalidad o pagdumala sa mga serbisyong panlawas o pagpaligon sa kaandam o pagtubag sa mga health emergency. Ang maong field visit nakita isip usa ka lakang aron mas mapaligon ang health services ug mahimong mas responsive sa panginhanglan sa mga lumulupyo sa Margos sa Tubig. Bagding 29 Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding
0: 106.7 Radio Bagding. Alas 6:26 na, mga katanggit mo naglangkob sa BBC ato ang pagpanaguban sa programang Lanog sa Bagtingan ng adlaw karon nga Sabado, pitsa 15 sa bulan na sa Agosto 2026. May buntag ganin yung tanan na. Alas 6:26 na.
1: Nagpaminaw kamo sa Lanog sa Bagtingan.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Pangatlong patunod ko sa inyo, mahalo ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sa bukang. Wala namang ako akong sumubo ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sumubukan mo nga humanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung nakakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako sumubukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Pabili ako ulit. Paklo na, pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ano po, ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod.
7: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
6: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
7: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
6: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray, sakit no more.
7: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
8: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom.dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
9: Experience the best accommodation from a hotel. The new
10: Pensione de Eliana.
9: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill.

Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

Boynaza Diaz Zambosoriana. Mahigala, kumusta oga maayong buntag kaninyong tanan. Adlaw kita karon nga Sabado, Pitsa 15 sa bulan sa Agosto, tuig dismel 26. Welcome sa Mahigalaon News Updates. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibian ilaom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXZ 106.3 Bell FM o DXBZ Radio Bagting 756. Mabati usap kita sa mga Facebook pages sa Marasigo na Malagaron matinabangon kayo sa page BBC News Entertainment o sa Radio Bagting News Official Facebook page. Og mamonitor usab kita sa Radyo Bagting mobile application. Sa uluhan sa mga nagunang balita o informasyon sa Mahigalaon News. Third Zimo Company misalmot sa flag raising ceremony sa Lanao del Sur. First Zimo Battalion mitambong sa opening sa Inter-Agency Territorial Defense Operation Exercise sa Pagadian City. Opening sa Inter-Agency Territorial Defense Exercise sa Dipulog City gibuksan na. First Zimo Company misalmot sa simultaneous opening ceremony sa Zamboanga City. First Zimo Battalion may appeal sa pag-abli sa Inter-Agency Territorial Defense Exercise sa Zamboanga, Sibugay. West Philippine Sea Lecture gipahigayon sa Lanao del Sur. First Zimo Company mitambong sa coordination meeting sa Zamboanga City. First Zimo Battalion nagpahigayon og loudspeaker operations sa Pagarian City. Counter landing operations og airborne operations gitambungan sa First Zimo Battalion. Feeding program og gift giving activity sa Tigbaw, Zamboanga del Sur nagmalampuson. Mao kadto ang kinatibuk-ang uluhan sa Mahigalaon News. Ako ang inyong tigbalita, Sergeant Franklin Elaygan Unyot, Adjutant General Service sa Philippine Army. Ang Mahigalaon News Update, sige paluyuhan nila ni Lieutenant Colonel Ronald Ideco Dakawi, Infantry General Staff Corps, Philippine Army, di Acting Commanding Officer. Lieutenant Colonel Napoli Picariaso Armor, Philippine Army Executive Officer and Public Affairs Officer. Major Gilbert Osores, Infantry Philippine Army PSIOPS Officer. Captain Limbert Gablan, Operations Officer. First Lieutenant Elombaring, Civil Affairs Officer. Captain Galango, Company Commander sa First Zimo Company. First Lieutenant Aaron, Company Commander sa Second Zimo Company. First Lieutenant Andalis, Company Commander sa 3rd Zimo Company. Master Sergeant Samuel N. Pujutan, di Batalyon Sergeant Major. O kay Ma'am Barisa Kagaz Tumakmol, Operations Manager sa BBC Radyo Bagting and Bell FM. O karoon ang kompletong detalye sa atong mga balita. Misalmod sa Monday flag raising ceremony ang personay sa 3rd Zimo Company. Ipanguluhan ni Sergeant Malasarti, Civil Affairs Operator, kauban ang personay sa Taj Unit Tabang og 44th Infantry Battalion sa Maymunay Central Integrated School ni Atong Adlong Lunes sa Pichajis ning bulan sa Agosto ito yung dismal 26. Kining ang kalihukan malampuso na pahigayon pinagi sa pakigtimbayayong ni Miss Sitinor si Rajad Principal sa maong tulunghaan kauban ang tibok faculty ug staff. Dugang niini kining maong aktibidad na natumong sa pagpausbaw sa nasyonalismo, panakiusa sa komunidad, ilibina sa mga dapit nga
na apiktuhan sa kanhing kagubot aron na ipakita nga ang kasundaluhan kaabag sa kalambuan ug kalinaw. Dugang detalye sa atong mga balita karong buntaga. Mitambong ang mga personay sa 1st Imo Battalion, gipanguluhan ni Captain Limbert I. Gablan, Operations and Sustainment Officer, sa opening ceremony kon official nga pag-abli sa Inter-Agency Territorial Defense Operations Exercise ni atong Pichajis Agosto ning kasamtangang tuig dito sa Provincial Capital Grounds sa Pagadian City, Zamboanga del Sur. Ang maong kalihukan gitambungan sa nagkalain-laing partisipante, main uniform, ahensya sa kagamhanan, mga stakeholders. Matod pa ang tumong sa maong aktibidad, mao ang pagpalig-on sa koordinasyon sa matag ahensya og pangandam sa depensa sa teritoryo og dinalian nga emergency response operations sa tibuok probinsya. Dugang detalye sa atong mga balita. May partisipar ang mga personay sa 1st Simo Battalion ubos sa pagpangulo ni Staff Sergeant Matt Franco Totong, ang team leader kon a team leader sa simultaneous sa flag raising ceremony og opening ceremony sa Interagency Territorial Defense Operations Exercise niadtong adlong Lunes, Pichajis, ning bulan sa Agosto tuig di smell 26 sa particular sa City Hall grounds sa Dipulog City, Zamboanga del Sur. Human sa maong seremonya, gisunod ang final coordination meeting alang sa Kalasag, Zampin, Inter-Agency Territorial Defense Operations Exercise and Urban Terrain. Ang maong panagtigom magipahigayon dito sa Municipal Hall sa Dipulog City aron iskutan ang hangtod kanusa matapos ang maong pagbansay. Matod pa, kini nagtumong sa pagpahait sa kaandamon sa militar o uban pang ahensya sa gobyerno kon pananglitan adunay operations og hulga sa sulod mismo sa urban terrain. Dugang detalye sa Mahigalaon News. Malampusong misalmot si Company Commander Captain Fitzgerald F. Galango, Commander sa 1st Imo Company, sa Monday flag raising ceremony kon simultaneous appearing ceremony sa Kalasag, Zamboanga Inter-Agency Territorial Defense Operations Exercise 2026 dito sa may Zamboanga City ni adtong adlang Lunes sa Pichajis ning bulan sa Agosto 2026. Kining aktibidad gipahigayon pinaagi sa pakigtambayayong sa mga opisyal o personay sa Task Force Zamboanga. Gipanguluhan ni Colonel Manaraos M. Borancing III, ang commander sa Task Force Zamboanga. Gisalmutan ang maong sermonya sa pag-representante o personahe gikan sa Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Philippine Navy, Philippine Air Force, mga non-government organizations, lokal nga kagamhanan sa Zamboanga sa pagpangulo ni Honorable Maria Isabel Bing Climaco, ang acting city mayor sa Zamboanga City. Isaysay sa maong kalihukan ang kamahinungdanon sa pagtinabangay sa nakalanlaing ahensya sa panaghiusa aron mapalig-on ang depensa sa teritoryo kandamon sa panahon sa kalamidad o kalig-on sa tibuok komunidad batok sa bisan unsang hulga. Dugang detalye sa atong mga balita. May appeal si Sergeant Richard Colyamar, Platoon Sergeant sa 1st Imo Company, sa pag-abli sa Sikan, Kalasag, Sibugay Interagency Territorial Defense Exercise niyatong adlang Lunes, Pichajis ning bulan sa Agosto itong Dismal 26. Kini nga kalihukan personal nga ginumala ni Secretary Antonio Emisto Anton Florindo Lagdamio Jr., ang Special Assistant to the President kon SEP ubos sa administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr.
Gitambungan usab sa maong pagbansay ang mga kadakuan sa militar o panggamahanan sa pagpangulo ni Brigadier General Bayani P. Kuraming, ang Deputy Commander sa Western Mindanao Command, Brigadier General Samuel G. Yungki, ang Brigade Commander sa Wanausikan Infantry Brigade, uban ni Honorable Governor Duke Dulce Ann Kehoefer o Vice Governor Richard Rickrick Oligario sa probinsya sa Sambonga Sibugay. Gisaksihan ang maong aktibidad sa tanang Company Commander sa 106 Infantry Battalion, kauban ang mga personahe gikan sa Tug 9, 1st FAB, 1st CAB, Philippine Coast Guard o Bureau of Fire Protection, mga pursya sa kapulisan o guban na pang ahinsya sama sa Ipil Airport Police Station. Sikan PMFC, PNP Maritime, DILG Ipil Military Police Station, og MDRMO og MHSU sa Ipil Naga og si Roseler Tilim DSWD Bantay Dagat Riak Tagok Group. Kini nga kalihukan nagpakita sa kahayag sa pagtinabangay sa kandamon sa tanang sektor sa gobyerno o komunidad aron dipinsahan ang atong teritoryo og masiguro ang kalinaw sa tibuok dapit. Dugang detalye sa Maygalaon News. Malampusong napahigayon ni atong pitsa doon si Agosto 2026 ang PCBE Lecture of Information Education Communication mahitungod sa West Philippine Sea. Ipanguluhan ni Major Jeffrey P. Pagiya, ang opiser sa 1st Shimo Battalion, kauban si Sikan Lieutenant Junard M. Blancy, ang acting CMO officer sa 64th Infantry Battalion. Kini nga kalihukan gihimo ngadto sa mga estudyante sa Barangay Tubok National High School dito sa Chinatown malabang Lanao del Sur. Atol sa gipahigayon nga student awareness program nga gidumala ni Al-Husni P. Maytag, ang officer in charge sa principal sa maong tulungaan. Ang maong aktibidad gitambungan sa nakalainlaing ahensya sa gobyerno o stakeholders. Police Staff Sergeant Cristina T. Obina, ang Chief Operations. Attorney Joanie Charmin B. Hernandez, ang YC Public Attorney 2 sa Malabang. O si Ms. Hapsa pa kung papandayan kumo, ang presidente sa Youth Service for Bangsamuro. Atol sa mga lecture, gipatinaw ni Major Pagiya ang kahinungdanon sa pagbakabana sa isyu sa West Philippine Sea. Lakip na ang katungod sa kadagatan ng atong soberenya kon soberenya o integridad sa teritoryo. Gisgutan usab ni ini ang Preventing and Countering Violent Extremism o kon PCBE. Kritikal nga panghunahuna panagiusa og ang pagkaresponsableng suranon sa mga kabatanunan aron na malikayan ang pagkalambigit sa maong ekstremistang pundok.

0: sa laing bahin. Good morning sa mga nagtanaw sa tong Facebook live karon sa Marasigon, Malagaron, Matinabangon, kahio sa Facebook page. BBC Entertainment, lakin mo sab sa Radyo Bagting News official Facebook page. Oh, good morning sab sa mga nakamonitor sa Radyo Bagting mobile application. Good morning ninyong tanan. Good morning usab diyan sa tanang taga kanibungan dumingag sa Mubang Ilsor, especially sa akong mama ug papa Francisco Rojonio tog medyo na ilaygan unyot. Good morning usab kay Barangay Captain Samuel Riquiso sa tanang taga kanibungan dumingag sa Mubang Ilsor, mayong buntag ninyong tanan. Good morning usab sa mga naminaw na to diyan sa militar tukuran sa Mubang Ilsor, every grace Beralyo unyot. Sa mga Lumaino and Beralyo family, especially kay Purification Lumaino Beralyo o Grail James Beralyo. Good morning usab sa mga naminaw na to diya sa Maykutada o Pagarian City, ipanguluhan sa amuang Mabtikon o buutan nga Battalion Commander Lieutenant Colonel Dakawi. Kawan sa mga opisyal o mga enlisted personnel, good morning yung tanan diha. Good morning kay Staff Sergeant Sally o kay Technical Sergeant Sabio naminaw sa tuwa karon diha sa Maykuta dao. Oh, good morning usab sa mga naminaw karon og nakatunin sa 106.3 Bell FM o DXBZ Radyo Bagting 756. Mao kato ang naglangkob sa mahigalaon news updates karong buntaga. Ako anyong tigbalita. Sergeant Franklin Ilaigan Unyot, Adjutant General Service Philippine Army, the Personnel NCO and Public Affairs NCO sa 1st Imo Battalion. Dagang salamat o maayong buntag kaninyong tanan na alas 6:59.
1: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo nga nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko ang pagkagabi e pagkapuntag nakatindog nako. Wow. Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yun ko aniniya.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
4: Try ko po itong rice ko kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
3: Mm-hmm.
4: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi yes. Ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
3: Thank you very
4: every
3: much.
4: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama.
4: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulatin niyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Dilfin, Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon. Lawas bas Kugon. Are you planning
8: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usapay inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
5: Hardware. August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang white cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan.
6: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras ibihan sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 5 sa buntag.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: Sa BBC News Center. Kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting o kabulkada, maayong buntag, ganin yung tanan. Adlaw kita karon nga Sabado, Pizza 15 sa bulan sa Agosto tuig 2025. Welcome sa BBC Bagting Balita, alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation, sa DXCA 106.3 Bell FM ug sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment ug sa Radio Bagting News. Mamonitor usab kita sa Radio Bagting Mobile Application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: BBC Headlines.
4: Sa uluhan sa balitang lokal, World Bank of DOH Central Office ni bisita sa buhatan ni Mayor Samico.
1: TESDA Zamboanga del Sur padayon nga nakigbatok sa naggamit og mga peking national certificate.
4: Sa uluhan sa balitang regional, NBI og PAO CCG raid ang Davao Steel Plant.
1: Patayng lawas sa lalaki palgan nga naglutaw sa baybayon sa Magallanes sa Agusan del Norte.
4: Sa uluhan sa balitang nasyonal, 36 million nga crop insurance payout andam na alang sa kapin 5K ka mga apektadong mag-uuma.
1: Master plan para sa komprehensibo nga pagpreserbar sa kultura sa Ifugao ug pagpalambo sa turismo sa lugar gihisgutan sa Malacañang.
4: Sa uluhan sa balitang international, Presidente Putin gisaway sa Japan tungod sa pagbisita sa gilalisan nga isla.
1: Iran mas mahimong agresibo sa wala pa ang US midterm elections.
4: Sa uluhan sa balitang negosyo, utang sa Pilipinas posibleng musaka sa 21.48 trillion sa 2027.
1: Sa uluhan sa balitang sports, NBA star nga si Anthony Edwards nahidangat na sa Maynila alang sa fun event.
4: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, luwas o limpyong tubig gikinahanglan sa publiko panahon sa kalamidad sigon sa DOH.
1: Samtang sa nasayod kaba corner, South Korea nagpahigay ng experiment pilot project sidewalk lane sa matag urban areas bahinon sa paspas ug hinay nga mubaktas aron malikayan ang stress.
4: Sa uluhan sa balitang showbiz, aktor nga si Roro Madrid miangkon nga nag-cheat ni Bianca.
1: Ang katong mga uluhan sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
4: Ako si Bagting 27, Daryl Kat, ayaay.
1: Ako sam si Bagting 29, Cyril Unyot Lirazan.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
1: Magkaroon sa detalya sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
3: BBC Balita Lokal.
4: Mapasalamaton si Mayor Samico ngadto sa World Bank kon World Bank representative lakip ni DOH HSFRB Director Anit Tan og Universal Healthcare Project Director Francis Rose Mamaril human kini ni bisita siyang buhatan. Matud pangko ang pagbisita sa mga nasangpit alang sa pag-inspeksyon sa gipropose ni ining bagong Santa Lucia Tibidats, Balangasan Lying In og ang Infirmary Annex Upgrading and Equipping Project aron mapanindot ang accessible og adunay maayong healthcare services alang sa tanang pagadianon. Gidugang pa sa opisyal nga padayon ang ilang pagpaningkamot aron mapalambo pa ang health facilities sa syudad o mapaduol sa mga katawhan ang maayong serbisyo sa panlawas.
1: Sa dugang detalye sa balita nga lokal, hugtanong nagpasidaan si Tesda Zamboanga del Sur Provincial Director Engineer Samad Dibansa ngadto sa publiko nga likayan ang pagpalusot o paggamit sa mga PEC National Certificate aron dili mapasakaan og kaso. Sigon pa sa opisyal, ilahan na kining gipakigbaktukan human nasuta nga adunay mga individual nga nagbuhat og mga PEC National Certificate. Kabaluan nga ang National Certificate o sa ka-opisyal nga dokumento nga nagpamatuod sa competency sa usa ka individual human makapasar sa assessment. Sa katapusan, giyawhag ang publiko nga likayan ang paggamit og peke nga NCs alang sa ilang pagpangita og trabaho tungod kay mamahimo silang masilutan kung mapamatud-an nga peke ang ilang gigamit nga mga dokumento.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
3: BBC, Balitang Regional.
4: Giraid sa NBI o PAUCC ang usa ka steel plant sa barangay Ilang, Davao City. Di nakita ng mga radioactive materials sa reinforcing bars nga giingang wala makapasar sa mandatory standards. Mukabat sa 174 ka mga Filipino workers ang gikuhagikan sa planta. Easy protective measures tungod sa posibleng exposure sa hazardous materials. Nasuta usab sa planta ang uranium 238, thorium 228, thorium 232 o radium 226. Matud pa sa PAUCC, walay lisensya ang kompanya sa pagdumala sa radioactive materials. Sa testing, sa 8 ka DMS mark rebars, upat ang napakyas sa mass variation requirement ubos sa PNS 49-2020. Girefer na sa NBI ang kaso batok sa kumpanya tungod sa posibleng paglapas sa mga balaod sa nuclear safety, hazardous materials, environmental protection o consumer safety.
1: Sa laing detalye sa balitang regional, palgan nga naglutaw ang patayng lawas sa wala pa mahiling lalaki sa kadagatan dito sa Barangay Santo Niño Magallanes sa Quezon del Norte kagapon sa buntag Agosto 14, 2026. Gingong nabantayan sa mga residente ang patayng lawas pasado alas 10 buntag dapit sa puro 4 gilayon kining gitaho sa mga otoridad. Wala pa maili ang biktima o wala pa usab masuta kundiin kinigikan o unsa nakadugay nga nasa tubig. Gikatahusam nga na kini tato sa likod nga bahin sa lawas. Padayon na sa mga imbestigasyon aron may balaan ang hinungdan sa kamatayon kung nalumos ba na aksidente o aduna ba ay foul play.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
3: BBC, Balitang Nasyonal.
4: Ang Philippine Crop Insurance Corporation nag-andam ng 36 million pesos ng insurance payout alang sa 5,005 ka mga mag-uma nga mga tanom na daot sa Bagyo Luis ug Maymay sa bagatan habagat gikan Agosto 1 hangtod 11, 2026. Sumala sa Department of Agriculture kung diing sa ilang inisyal nga pagbanabana sa mga nadanyos nga pananom gikan sa unom ka rehiyon anaa sa 35.67 million pesos. Ang labing naapektuhan nga mag-uuma kadto gikan sa Region 3 o Central Luzon nga adunay 1,836, gisundan sa Region 1 nga adunay 1,218 o Region 4B nga adunay 836. Ang pinakadako nga insured losses sa humay nga nikabat sa 25.60 million pesos. Gisundan kini sa mga high value crops nga adunay 3.73 million pesos og mais nga adunay 3.55 million pesos. Sigon sa DA, ang PCIC nagpalihok sa mga regional nga opisina niini alang sa pag-validate sa kadaot o pagpadali sa proseso sa insurance claims. Sumala ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., importante nga tabangan dayon ang mga farmers o mga fishermen human sa matag kalamidad aron dali silang makabangon o makabalik silang panginabuhi. Samtang si PCIC President Jovi Bernabe na mahayag nga nagamit usab sila og bag-ong teknolohiya aron mapadali ang assessment sa kadaot sa pagpagawas sa tabang sa insurance. Samtang sa laing bahin, ang initial nga mga kantidad mahimong mausab samtang nagpadayon ang pag-validate sa PCIC field.
1: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, nakikita si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga representante sa Palafox Associates o Palafox Architecture Group Incorporated. Aron isugutan ang isugyot nga Comprehensive Urban Environmental Infrastructure o Economic Development Master Plan para sa Ifugao Rice Terraces o mga con rice terraces o mga silingang komunidad. Sumala sa Presidential Communications Office con PCO, ang proposal nagpunting sa pagpresibar sa kultura sa Ifugao ug sa pagpalambo sa turismo. Kinikabahin sa mas lapad nga plano para sa malungtarong kalambuan sa lugar, naglakip kini sa pagpreserbar sa mga rice terraces o traditional o kahibalo o pagpanguma. Ipaligo na sab niini ang panginabuhian sa mga mag-uuma o lumad ng mga komunidad. Ngon man ang nagpasiugda kon ang pagpasiugda sa turismo nga gipanguluhan sa komunidad. Aron ang mga lokal makabenepisyo dugang gikan sa turismo. Ubos sa proposal ang pagkonserba sa kabilin na agrikultura, turismo, infrastruktura, pagpanilipod sa kalipukan o kaligon sa klima ay sumpay aron na mag-preserbar ang kapin sa 2,000 katuig nga kabilin sa Ifugao samtang nagtumong sa paghimo og dugang mga oportunidad o panginabuhian para sa mga komunidad nga mao ang mga tig-atiman niini.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
3: BBC Balitang Abroad.
4: Hugtanong gisaway sa Japan ang pagbisita ni Russian President Vladimir Putin ang usa ka gidebatihan nga isla dol sa teritoryo sa maong nasod. Nibisita si Putin sa Iturup nga gitawag og Iturufu, Japan sa usa ka upat ka isla sa Kuril Chain nga giangkon sa Tokyo apan kontrolado sa Russia. Matud pa ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi nga dili nila madawat ang pagbisita ni Putin tungod sa gikatahong sakit kini alang sa mga Hapones. Gipatawag gilayon sa Japanese Foreign Ministry ang Russian Ambassador sa Tokyo para idosong formal nga protesta. Samtang ginsister sa Russian Embassy nga parte kini sa teritoryo sa Russia ang mga isla og legal matud pa ang pagka apil niini sa ilang nasud. Ang mga upat ka isla gisakop sa Soviet Union pipila ka adlaw human ni surrender ang Japan kanitong World War II. Hangtod karon padayon pagyangkon sa Japan og nagunang rason niini mao ang walay formal nga peace treaty og duha ka nasud.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, nagpahimangno si Retired General Jack Kien nga posibleng mas mahimong agresibo ang Iran sa mga umaabot nga adlaw sa pagsugod sa bagong hugna sa tensyon. Sumala pa ni Kien, gihuna-huna matud pa sa Tehran lagmit nga magpanukos si US President Donald Trump nga maglusad og military action hilabi na nga nagkaduol na ang midterm election sa Estados Unidos. Giinsister sa kani general nga subling nasayop ang Iran tungod kay adunay igo og nakaandam nga kapasidad ang military sa Amerika sa rehiyon para hingpit nga kontrolahon ang nasod kung magdesisyon ang presidente. Nigawas ang mga pahimang nohuman gipadayag ni Trump nga dunay total control ang Amerika sa Strait of Hormuz samtang nagpadayon ang duha ka nasod nga walay kasabutan sa pag-abri sa critical nga agianan sa mga barko.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
4: Samtang sa detalye sa balita negosyo, posibleng musaka pa sa 21.48 trillion ang kinatibok ang utang sa Pilipinas sa katapusan sa 2027. Base sa mga dokumento sa Budget and Expenditures and Sources of Financing, mas taas kinikumpara sa projected debt level nga 19.76 trillion alang sa 2026. Samtang niabot na sa 19.65 trillion pesos ang utang sa national government sa katapusan sa Hunyo 2026. Mas taas kini sa 518.98 billion kumpara sa 18.546 trillion pesos nga nakatala ni atong Mayo og 17.267 trillion ni atong Hunyo 2025. Tungod niini uban sa hinay nga economic growth ang 2.3% sa unang tunga sa 2026. Misaka sa 66% sa gross domestic product o GDP and debt to GDP ratio sa nasud. Kini na pinakataas nga level sa utang kumpara sa GDP sulod sa 22 ka tuig. Sukad niabot kini sa 71.6% na itong 2004. Sa gipaabot nga 21.48 trillion nga utang sa 2027, mukabat sa 14.3 trillion ang gikan sa domestic borrowing samtang 7.2 trillion ang gikan sa external debt. Nakabase ang maong projection sa assumption nga exchange rate sa piso mahimong 62 pesos kada US dollar sa katapusan sa 2027. Samtang ipaabot nga mukabat sa 3.304 trillion pesos ang gross borrowing sa national government sa nasud konsunod tuig. Gikan niini 2.389 trillion ang gikan sa domestic sources samtang 942 billion pesos ang gikan sa foreign sources. Lakip sa planong domestic borrowing ang 2.329 trillion nga makuha pinagi sa fixed rate treasury bonds o 60 billion pesos gikan sa treasury bills.
1: Ang balitang negosyo, hatid ka nato sa AB Gadgets Pagadian City. Nangita baka magbarato pan di kalidad o 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pang mga aksesory sa iyong nakabalaka, available na sa AB Gadgets Pagadian. Good news, gumikan kayang AB Gadgets Pagadian, nagpautang kiniog cellphone o guban pa dalalang valid ID o down payment sa dilimadugay maka-cellphone ka. Ang AB Gadgets na nanimutang sa Maya Rizal Avenue, San Francisco, Pagadian City. Dola lang ilang mga staff sa kaha. Pwede mo message sa ilang FB account AB Gadgets Pagadian. Doon sila yung mga branches sini sa probinsya sa Zamboanga del Sur o mga kasikbit ng mga probinsya. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
3: BBC Sports Balita.
1: Nahidangat na sa Maynila ang Minnesota Timberwolves star nga si Anthony Edwards alang sa iyang Believe That Tour. Nakikita na sab siya sa pipila ka mga Filipino content creators nga susama og panagway sa mga NBA players. Libre og bukas sa publiko ang FanFest nga ipahigayon karong adlaw Agosto 15 sa Bonifacio Global City kon BGC. Lakip sa mga kalihukan ang nationwide one-on-one basketball tournament din ang kampiyon makadawat og 100,000 og personal nga ihatag ni Edwards ang ilang korona. Ang 24 anyos nga first overall pick sa 2020 NBA draft usab ang 2026 All-Star Game MVP o Paris Olympics gold medalist. Ang balitang sports, hatod ka nato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kamupalit o liquefied petroleum gas ito na sa Petron Gasol. Ilang may naimutang sa mga Siantagio Dole sa Dibim na sila ilang branch din sa Maydor 30 Street, Gatas near Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributors LPG Fiesta. Doon na sila mga branches sa Dumalinaw, Dumingag, Aurora, Tukuran, Zamboanga del Sur.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
4: Samtang sa detalye sa kahimsog sa panlawas, gipahinumduman sa Department of Health kon DOH ang publiko nga siguruhon ang kanunay nga limpyo og luwas nga ilimnong tubig. Ilabi na panahon sa kalamidad o kung anaa sa evacuation centers, din mahimong limitado ang supply sa limpyo nga tubig. Giauhag ang mga ang pamilya nga pabukalan una ang tubig o mogamit og water purification tablets aron malikayan ang mga sakit nga mahimong resulta sa kontaminadong tubig o mapanalipdan ang kahimsog sa tibok pamilya.
1: Ang balita sa kaimsog sa panlawas, hatod ka nato sa Camp Health Multi-Specialty nga nanimutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, sa obstetrician gynecologist. Maroon ay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Ayon pang mga espesyalistang doktor, si Dr. Vivina Bangkoro, Dr. V. Ann Toledo, Dr. Gino Oliver Bangkoro, Carlo Tago, Heidi Abali, o Dr. Janine Aliponso. Alang sa dugong kasayuran, just call or text sa 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
3: Nasayo ka ba?
1: Alright, mga kabagting ang kabulkada dinita sa Nasayod ka ba? And of course, bagting 27. Nasayod ka ba nga ang South Korea, nagpahigayon na sila experiment pilot project. ang sidewalk lanes sa matag urban areas bahinon dunay paspas do na poy hinay rondo di mali aron malikyan na yung stress. Nasayod ka ba nga ang mga awtoridad sa mga piniling munisipalidad ng mga lugar nga pang commercial sa Seoul? Adunay daghang population nagsugod na sa eksperimento sa gitudlo nga paspas ug hinay nga mga pedestrian lane aron madumala ang pagpunsisok sa kasudaran ug mapahilo na ang kaluwasan sa sidewalk ug labaw.

0: apan dili ang kinatibuk ang nasod mao walay problema kon dona diay sil donay dili musanong kay wala man sab kini multa apan nagsilbi lamang kini nga visual guide aron makunhuran ang pagponsisok og pagdinas magay sa mga taong nanglakaw samtang nga nas dagkong syudad sa South Korea. Nasayran nga kini nga inisyatibo ni Santop sa unahuna sa pipila ka mga opisyales sa Korea agigtubag sa nagkataas nga ihap sa mga pedestrian og ang nagkadako nga pagkailap sa mga electric scooter sa mga dagkong dalan sa ilang downtown nga nakapasamot sa kahagipot bisan pag naglakaw. Take note, experiment project pa lang nila kini mga kabagting kabalkada. Pipila ka mga syudad lamang ang ipailalom og dili ang tibok South Korea. Now you know, mga kabagting og kabalkada. Ang balitang nasayod kaya bahatod ka nato sa Iliana Bayview College nga nanimutang sa may Balangasan, Pagadian City. Naginosarang pribadong tulungan sa syudad nga doon ay pinakaubos nga tuition fee. Ang Iliana Bayview College nagtanyang gugunom ko ka mga kurso ang wakining musunod BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, Bachelor of Science in Information Technology, BTVTED, ba ELSA. Pwede ka makapilis mong klase buntagon hapunan o panggabi busa wala na rason nga dili ka makatunghay labi na sa mga working students. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
1: BBC BBC Martin Martin Balita.
2: Mga madi o padi, ani ana ang balitang showbiz.
3: Alright, dirita sa balitang showbiz Bagting 29.
0: Once a cheater,
3: always a cheater. Alright, gibot yung sa actress nga si Bianca Umali nga miangko ng iyang boyfriend nga si Ruru Madrid nga nag-cheat kaniya to sa ilang relasyon. Matod pa ni Ruru na natintal siya sa laing babae samtang sila pa ni Bianca. Aray ko.
0: Hi.
3: Nga ni Sangpit. Nga mi sangpit sa ilang panagbulag nga milangtad og 8 ka bulan. Human siya mangayog pasaylo, gihatagan siya ni Bianca og second chance. Ay na pala, second chance ron.
0: Sana all.
3: Oh, yes.
0: Kaya ito ang partners ni Kaslawak. Deserve lang yung second chance. Yeah. Di ba minaw?
3: Busy siya. O gang iyang ipamatudan ang pag-usab sa iyang gugma sa aktres o matud pa siyang gipili nga pasayloon ang aktor.
0: Mm-hmm. Sana all pasayloon. Antay bita, sunod bulan.
3: Bulag na po. Kana lang, bulag balik.
0: Actually, kung deserve good po hatagan ng second
3: yes.
0: chance. Why not? Dili na to
3: kitang
0: hatagan.
3: Kitang tao, masayot mong
0: makakasala ta. Pero, kung determined ka mag-usab, kanang kaisa ni mong kasala, lesson learned na nimo. Wali na rin
3: dili,
0: mo.
3: Gidoy. Once a cheater, always a cheater.
0: Depende. Let's defend each other.
3: Kana lang yun.
0: Kana lang yun. Wait, tinood ba yun na? Kung determinado, naman dyan tao nga, determinado. Mm-hmm. Sa tanan ng mga cheater, siguro 1% ra ang determined.
3: At least ba, niangkon siya, siyang sayo, pag siyang sala.
0: Oh, pero dili na po na siya pwede nga. Niangko na siya, balik na po balik sila, na din, balik na po. Di na na pwede, sakit na siya. Disorder ba na siya? Samtang sa Pikas Bahin, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page. Lakip na usab sa mga naglantaw karon sa BBC's Entertainment. O, daghan kinanglantaw nilang Roro. Good morning sa mga naglantaw, sila si Ayan Magallanes Alvareco, si Hanilab Mangilin, lakip na usab si Rebecca Onito, diha sa may mid salip. Good morning ni Tablon Joy, thank you for watching. Scarlett Mangilin Lira, daghan kayong salamat sab sa paglantaw. Good morning ni Dondon Tormes, diha sa may Kamalig, Dumalina, Zamboanga. Sir, maying morning usab sa mga nag-monitor karon sa Radyo Bagting mobile application. Sa mga wala pa naka-download, hala pag-download na mo, available na siya sa Google Play Store. And of course, good morning sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Mga katong naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bagting 27, Daryl Ikat, ayaay.
0: Ako sab si Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan. Daghang salamat, umayong buntag kaninyong tanan. Alas 7, imedia.
1: BBC Martin Balita.

0: Jet Living Testimonies.
1: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
2: Ako nga tawag na goiter. Ko na to siya. Ding tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan capsule. I-try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
1: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa home sa mangosteen nga taas sa antioxidant level.
2: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
0: Living Testimonies.
3: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
4: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
5: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawa. At saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest trophy po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po, ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko, saka yung tulog ko.
4: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
5: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko, maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi, yung rest trophy. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
3: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
6: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagarian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagarian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
7: Mabuhay Hardware.
6: Mabuhay Hardware, let's build together.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
0: Set Living Testimonies.
1: Ang Set Panyawan Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
2: Ako, poriba ko ana, ang kalin Panyawan Coffee, akong gininitin kay high blood ako, labang tila, kay mababa man ang imong lipid.
1: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Set Marketing, ang Set Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
2: Sigurado, gina, kung taas imong lipid, mababa na iya. Jaime Verano.
0: Living Testimonies.
10: Si Ann-Ann Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
11: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kaayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning ingko mutisting anay ko kuan ning kapsul o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati gipaningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma duty jud ko.
9: O ingon ana paragis bila-bila.
11: O paragis bila-bila, kapsul o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
9: Bila edad din mo ron, ma'am?
11: Ako 55 na.
8: Busa sa unsamang balatian adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila,
0: paragis bila-bila,
3: paragis bila-bila.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sed kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
0: Radyo Magbating.
7: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
12: Maasinsong adlaw sa Sambuanga del Sur, ani akita karon sa programang Kasika sa Sambuanga del Sur, ang ato ang first guest karon si Mr. Tyrone Singo, ang pinakapaborito nga amigo ni Governor.
13: Mayong buntag diha, Mayor Charlotte. Mayong maasensong buntag sa katawan sa Sambuanga del Sur. Maasensong kabuntagon sa ato ang mga kaigsoonan sa siyudad sa Pagadian. O ako po na i-greet ang atong mayor sa siyudad. Maasensong buntag, Mayor Samico, sa ato ang umabot congressman sa 2nd District. Mayong buntag diha, Mayor Balong Molina, Mayor sa Kumalarang. O sa ato ang puhon, umabot congressman sa unang distrito. Mayong buntag, kasamtangan konsyal sa siyudad sa Pagadian, Roger Acedillo.
12: Mayong buntag diha, Mayor Sammy. Of course, no, ang ato ang umaabot nga gobernador sa Sambuanga del Sur. Dili na kapugngan. Mahimo na gyud kitang maasinsong Sambuanga del Sur og puhon si Mayor Sammy ang atong mahimong gobernador. And of course, ang ato ang umaabot nga kongresista sa 1st District, si Konsehal Roger Acedillo. And ang ako ang igagaw nga mayor sa Municipality of Kumalarang nga maoy ato ang gusto nga mahimo pong kongresista sa 2nd Distrito. Mayang buntag dihagaw, ni ami diri karon sa kahanginan mag kasikas aron atong paghisgutan kung unsa ang dagan sa ato ang kasamtangang panggobyerno karon diri sa ato ang minahal nga Sambuanga del Sur. Atong hisgutan ron tay ang bahin sa health. Tuod kay kinimangod silang governor, naa sila'y hearts ba nga H stand for health. So unahon sa nato ni H kaning health. So pwede mo hatag kag background tay kay dugay-dugay na magyud ka na magyud kay kabaka kahibalo. Kung unsa inahitabo, unsa nagsugod, ganong nahimo ng Davao Medical Center, I'm sure mas puno ka og knowledge na kuan na aron atong paghisgutan kay daghan manggutag na dunggan ani nga di lang madunggan, nakita gyud nato sa mga social media posts sa mga yanong tao, no, sa mga yanong hutong sa katilingban kung unsa ang ilang experience diha sa Davao Medical Center.
13: Okay, salamat Mayor, no. Una day sa tanan, karon ang unang adlaw sa programang Kasikas sa Sambuanga del Sur. Kauban ako diri ang atong mayor sa Tambuli.
12: Former mayor sa Tambuli. Mas sila tawagon kong mayor.
13: Dayon, siya po ang pinakapaborito ng mayor sa ato ang kasamtangan gobernador karon sa probinsya. Kining Hearts nga program. Gwapo kay paminaon. I love you hearts. O, di ba?
12: Works lambok. Parang high school lang. Pang
13: servisyo nga adunay kasing-kasing. Kung mag-isgo taong servisyo kasing-kasing, pasabot, ang imo mga programa o servisyo, imo yung gitunol sa katawahan nga
12: kinasing-kasing.
13: Kasing-kasing. Paghigugma sa katawahan mo nang nakiprograma o servisyo. Pero hisgutan sa nato ning health una. Kaning health, mone ang programa nga pinaka-importante o unta nga hatagan o pagtagad. Kaya nga naman, musugot ang sadili, wa may taong katigong daan kaya naka-anticipate siyang magsakit. Unya, gawas pa, makita nato nga ang atong probinsya karon nga nakadaghan ang pobre, kaya lagi ng Berto Puris province naman ta. Meaning, nakadaghan ang tao nga naa sa kawadon. Apil niya na, tungod sa kawadon, ang unta, maka-avail sila og maayong programa sa panlawas or medical services nga i-offer sa atong probinsya. But before tamo, palapnag ni Ana, ato sa hisgutan, kamusta nagsugod ni ang atong provincial hospital? Before, ang ato ang hospital, usa lamang ka provincial hospital, panahon sa termino ni Ma'am Auring Cirilias, kanhi Governor Aurora Cirilias. Apan paglingkod niya, nakita niya nga kinahanglan nato hatagan og kakausaban. I-improve nato ang ato ang health services pinagi sa pag tukod og bagong usa ka tertiary hospital, no, nga equipped with the
12: all amenities.
13: Oh, tanang mga facility nga gikinhanglan sa mga pasyente, and then adunay saktong doktor, and then ang maong hospital makahatag og programa o serbisyo sa katawhan nga ana ang libreng tambal. And then in fact before ni gitukod nagkandak
12: niya mga saktong doctors for
13: course. Oh, nagkandak niya na og benchmarking mayor. If I am not mistaken, kami nilang Mayor Balong niadto gyud mi sa Agusan. No, na adunay hospital dito nga self-sustaining na siya tungod kay naaman tong aning kining programa nato sa PhilHealth. No, nga adunay makuhang capitation pa ng hospital na imo siyang self-sustaining. So naabot sa punto nga ang pag-hospital dito libre. Walay bayad.
12: Zero billing na. So, kanyang zero billing, dahitay, sa una pa dahin eh?
13: Naanay mga pipila ka hospital nga nag-practice before di malasakit, but out of the funds, through capitation funds sa PhilHealth.
12: So, all in all, gika nagigapon sa inisyatibo sa nangulo sa probinsya.
13: Sa nangulo sa probinsya. So, nag-benchmarking me dito. And then, to cut it short, natukod ang maong hospital, adunay mga doktor, pasilidad, nga gibutang para malagaran ng katawahan. Kung imong tanaw ng istorya sa pagtukod sa mong hospital, natukod kini sa panahon ni Governor Cirilias. And then, na padayon sa termino ni kaning gobernador karon, secretary sa presidential advisor for Mindanao, si Governor Tony Cirilias, na padayon niya kini, hangtod niya, after 2019, nilingkod ang bagong administrasyon, ilan ang na-inherit ning mga hospital.
12: So, inheritance struggle, in short. Oo,
13: na-inherit ni nila ang hospital. So, in short, dili na ni mo pwede panghambog nga anaa kay hospital kay sige ra ba nila panghambog nga naado sila hospital ni ang city kung pagadian wala hospital. Dili na ilang hospital kundi natukod na sa panahon sa administrasyon sa mga Cirilias.
12: Pero tay putlon ta kadihang dapita. Pwede man siguro sila manghambog kung mas napalambo nila, mas napanindot nila ang serbisyo o even the physical structure kay namagud ko'y madunggan diha sa una nga walay klarong management ang kanang mga bombilya, ang kana lang yung kahugaw sa ospital. Sanitary dapat primary concern na. So, dako kay nang kakulangon sa administrador and of course overall manggod nga supervision ana is under the provincial governor. So, kana siya diha dili man pud pwede nga i-discredit sila kung naa sila maayong tabuhat, di ba? Pero ang issue manggod ani karon is naay 500 million gika na sa baba sa gobernador kasamtangang gobernador karon nga since 2019 every year nag-budget ang province, nag-allocate ang province og 500 million. So atong pangutana karon, naamday 500 million nganong gatent raman diha? Ngano man guba man ang wheelchair nga moingon sila sa ilang explanation nga tungod sa kadaghan nga gipanglantaw nga dinagko nalimtan ang ginagmay tinuod na ang wheelchair gamay ra kay nga butang tay gamay og kantidad apan bisan sa kagamay ana kung imong tanawon di ba every now and then ay ma-admit musakay gyud sa wheelchair nganong wa man nimo kung matud pa nimo ganina heart kasing-kasing ang pag-servisyo. So, even a small details sa services, kay sa health services mo, primary basic services, dapat imo na gitagaan og pagtaga, di ba? Kay napakagibati mosakay pa kas wheelchair nga kagang-kagang. So mandapit ang sinsirong panerbisyo ana nga kana lang sitwasyon, wala na nimo nahatagig pagtagad and this ang nakasakit pagyud kay natay 500 million nagikan sa buhi sa katawhan
13: siya Mayor Charlotte, no? Kani kasagaran natong dungog nga complaint sa tao is Facebook man na imong post tungod sa ilang experience nga dili mao. Unang nakita nila experience katong mga pasyente nga naara sa tent gibutang init kaayo. Unya ang pasyente gitabang na dugay kaayo mahatagan og pagtagad sa mga doktor. Kung mahatagan magalit pagtagad, awayon sa mga nurse. Para nako kaning actuations or kaning experience sa mga pasyente diha sa ato ang Zamboanga del Sur Medical Center. Ang contributory ani dili man siguro para nako ha. Ang usa ka lugar, ang working environment, kung maayo lang, nindot lang, maayo paghatag og pagtagad, kana imong mga trabahante may puna og agi. Maminaw ayuhon po nila pagdala ang mga tao nga naa diha. Pero kung wala na ang tataga ang pagtagad karon sa kasamtangang administrasyon, mao nay rason nga ang iyang mga employees nga naa diha karon.
12: Dili maayo.
13: Dili pud maayo ang pagtagad.
12: Walay proper GMRC.
13: Wala kaning kasing-kasing ba nga mahatag og maayong pagtagad sa mga tao nga mudangup diha sa tung ospital para makaabi sa maong medical services.
12: Dili kulang na sila og kuantay, kulang og kanang mga trainings ba nga ingon ana dito?
13: Ako mayora dili ko mukuan kay anang kulang trainings. Posible na isa tung training. Pero kung una, unsa ganahan ba kamo trabaho sa usa ka institusyon kung ang imong building gani dilapidated na
12: kana
13: nang nangabuak ng tiles. Ang mga CR hugaw
12: gyud.
13: Walay insaktong room para sa mga pasyente. Ang imong outpatient department, ang imong mga pasyente gibutang og tent. Ang imong mga nurses nga nag-duties, ako naibalaan ha, chismis raman eh, pero basin day tinuod. Kanang naibalaan ako diya, ang mga nurses nga nag-duty, delayed kayo ang sweldo.
12: Kana,
13: so ganahan bagog ka.
12: Mutrabaho.
13: You don't have a healthy working environment. Muapikto na sa imong performance. O niya, kung mag-isgot ka, kung ma-epektuhan yung performance, maot ang agi sa usa ka departamento, mo-reflect man na sa kung kinsay gadumala.
12: Yes.
13: Katong miyong kakaganina nga na i-wheelchair, nga 500 million ang budget kada tuig, kung wala na po sa Facebook, wala po mailisi ang wheelchair.
12: O, then gibayintay ka buok, pulo ba ito?
13: Brand new day.
12: Pero ulahin na kayo.
13: Oo, ulahin. Yung day niya,
12: sa taligaman.
13: Sa kabisi. Nataligaman ang gagmayng butang. Ay, imposible nataligaman. I do believe, ang chief of hospital diya, nakita na niyang problema ha.
12: Pero wala tagay
13: pagtagad. Ipaabot na dito sa kasamtangang gobernador. Pero wala hatagig pagtagad. Karon nga na po sa Facebook, tama ay, nang ibirahan.
12: Now, so, mas mayra po yun ay nga na agyoy mag-post. Muna i-encourage na to ang ato ang mga tao, katauhan, no? Mga kaigsunang sambusuryan nga. Whatever inyo makita din ha nga kun i-post ninyo kay makita lang gina nato ay di gina maglangan why 24 oras
13: ako og ako encourage nako sila naan man yung bagong programa sa kasika sa Zamboanga del Sur
12: ipaabot dire
13: una mo yung mga nakita ang kahiwian sa pagdumala sa atong probinsya whether asa nga departamento ang among hangyo ipaabot dire sa buong programa sa ato ang host karon si Mayor Charlotte Panal kay para atong isgutan og atong pukawon ang ato ang kasamtangang namunuan karon sa probinsya
12: para matagan og pagtagad.
13: No, matagag pagtagad. Kani ato dili man imo himo nga isyu. Gikuha nato ning isang factual issues nga nakuha nato gikan sa mga tao nga mismo naka-experience. Tanaw natong ospital karon, isgutan nato ang facility. Ang pasyente outpatient department gibutang og tent. Ang sulod sa building hugaw kayo mga CR hugaw.
12: Ang
13: bedroom capacity gamay na lang. Kay sa kung naibalaan ko no, ang third floor o fourth floor, i-convert into opisina.
12: Na
13: unta, para man sa mga pasyente, nga naman i-convert ni mong opisina.
12: Kisa may nag-office di aron tayo.
13: Kana may atong pangutan o ning taga-provincial.
12: Nari ba ko naibawan din ha sa una? Kani-chismis lang po niya, pero murag dul-duls tinood, nakakunog po di opisina din na ang ato ang kasamtangang gobernador po.
13: Ah, mo ba?
12: Mo po yung naibawan.
13: Ato ko nang pangutan o. Kasi mo to ba, ang ilahang provincial information officer. No, nga, about aning
12: isa yung opisina sa third. Unsa ka tinood.
13: No, dahil yun. Gawas pa makita ni mo ha. Kanang hospital, kasagaran nimong madungog sa ato ang namunuan sa probinsya. Ha, ang among hospital is zero billing.
12: Mm.
13: Ha, ipanghambog din na zero billing. Tinuod man na, wala may nakikargyuan ng zero billing.
12: Lama, malasakit
13: sila. Pero ang pangutana, kung kinsa man ang programa nag-originate,
12: mm,
13: imo ba nang, ikaw ba'y nagsugod na ng programa, ha? Or imo lang nang gi...
12: National na.
13: Ikuha lang na gibutang diha. In which, huwag atong sutaon, kana nga programa is through Malasakit Center. Established na siya sa panahon ni PRRD. No, through the effort of Senator Bongo.
12: Mm. Dahil mo na gina siyang kuan, balaod, na sunong balaod.
13: No.
12: Munang, di na siya mawala dayon. Dili na siya applicable sa kadtulang gana na ipabor, kundi para sa tanan.
13: Nga, dili po na nimo pwede ikapanghambog lagi nga imuha na
12: inisiyatiba. Kaya di mo na imo inisiyatibo.
13: Dili man na imuha.
12: Nang sakay ra ka.
13: Sakay ra ka. Mm. So, kung na imo tanawon karon ang kahimtang sa to ang health services sa probinsya, sa akong naibalan, ha? Kani experience ni dili ni ingon nga tumo-tumo. Ni antong milabayng simana o, duha ka simana ng milabay, namatay gitawag og libre serbisyo alang sa masa. Hindi, mm, ng city government o Pagadian
12: ang tuyok
13: sa mga barangay
12: Elsam, no?
13: Para ipaabot ang libreng serbisyo ngadto sa katawhan. So, usa sa barangay nga among naadto, ang barangay Lumbia. Aduna tay giduaw nga pasyente dito, kauban ng atong doktor, dayon kay dili na kalakaw ang pasyente. Kay ang ingon na bali ang iyahang kining
12: TL?
13: Batiis. Dayon pag-adto dito sa doktor, nasya kayo ang doktor. Kay kanay madayang mabali ka, dayon butangan kag stainless. Ang stainless inikopira dapat dito sa bukong ibutaon, dayon under sa panit. Or sa unod sa kaning imong asa ang imong bali.
12: Para muturok dito ang maundan ang balik.
13: Pero subo palang dungon nga ang kadtong maong pasyente, pag-abutan mo dito, mura naman og kuan rubukap. Ano nga rubukap?
12: Murag natukap.
13: Kaya ang katong iyang steel plate naman sa gawas.
12: Ay.
13: O niya gipangutana ng mong pamilya o gipangutana sa doktor. Eh. Mana, ang doktor may nangutana yun. Ang ato ang gikan sa City Health. O asa man na gipupirahan nga nung ingon na man ang tubag sa maong pamilya sa dito man gipupirahan sa Dao.
12: Na.
13: Ng hospital.
12: Pamilaing
13: hospital na sa Dao. So, in fact, ang maong samad nagsugod na og nang-nang.
12: Ah, nag-gangrene na.
13: No, hapit na mag-gangrene. Mm. Itong gi-advise sa doktor nga, kung mahimo, adto ka dito sa
12: Dao.
13: Balik sa Dao. Ipatanaw sa kinsa may orto para ma-check nga nung ina na ang nahitabo sa maong imong operation para sa mauli ang imong nabali nga batiis. Kana siya, ha? Factual na. In fact, nakoy picture sa akong cellphone na. Ikaw ang yun ako picture ang maong
12: pasyente.
13: Ikaduha, mga usa ka semana na po ang milabay. Adunay pabilya gikan sa lungsod sa Aurora, dili na ko i-mention ang family name. Niani nangayo og tabang na nahibal-an ako, una nadungog na ko ni sa Facebook, and then adunay tagtungod nga akong nastorya. Kay according to them, ang maong pasyente kaning siman ni siya, siman nga mo abroad na nagpa adto sa ospital kay magpa-opera lang sa gallbladder. Kay lagi before mo sakay sa barko, ma-operahan na niyang gallbladder. Tuwan man, gidala sa ospital, na-admit, and then na-schedule na siya for operation Mayura.
12: Then,
13: pag abot dito, na-schedule na ang adlaw, gagayapun sa Dao. Naabot na ang schedule sa iyang operation, niagi siya dito sa nurse station, na ay nurse on duty, gi-injikan siya ag atong murag muscle sa tong klase nga
12: tambal.
13: Relaxant. Before the operation. Dito, inject ba na siya sa
12: operating
13: room. Ano, dili sa operating room, sa nurse station.
12: Ah, nurse station pa.
13: Pag-inject ka ron sa nurse, dito sa nurse station sa maong nurse,
12: yun.
13: Nitikig ang maong pasyente.
12: Uy.
13: Natingala ang mga kuan kay nagisingot o balog-bugog ayaw ang pasyente, then ni collapse. Gidali-dali nilagdagan padulong kuno sa operating room, dayon girevive.
12: Patay.
13: May nalang gani, kaya na-revive.
12: Oh,
13: pero then, ang nahitabo karon nagkoma ang pasyente.
12: Until now?
13: Yes. According sa atong nastorya, mag-usa na kabulan kapin ang maong insidente. Pero ang akong pangutana...
12: Ah, mauna ka itong na-news na...
13: No, na-news na, dayon na nag-post sa Facebook.
12: Mm.
13: Ang akong pangutana,
12: Unsay gibuhat?
13: Unsay gibuhat sa provincial government?
12: Yeah, kana ba yung anak no na siman ka para
13: nawala na yung breadwinner ka sa pamilya.
12: Breadwinner ka sa family.
13: Oh, nawala na karon niya ang pasyente karon, ang pamilya sa kung na di ato maningi nang mutana ng pangutana ta unsay ni nitabo. Ang tubag sa pamilya hangtod karon under investigation ng gihapon. Nga mag
12: so, usang nakabulan ng tapin. Tabang, dadu na lang na sa kanabitong balay tambalanan nga like sila mo gasto na lang mo shoulder dadun baka dito adto ba St. Luke's bu doctors or bisan sa Maduna diri sa
13: Cagayan. Pwede siguro unta na nilang himuon pero ang sulti sa pamilya base sa unay nabi ang maong pasyente na ra gihapon diya karon sa hospital.
12: Mamatay din na din ha, o ilan ang iba dahil?
13: Itagaan nila ang pasyente, ang pamilya ko noong 25,000.
12: Uy, ginoon sa
13: may mga na may assistance. Pero usa nakabulan kapin. Dahil nangayo sila sa maong og report, murag medical history ba na, kay para, na ilang tanaw, usi kahimtang sa ilahang.
12: Nanong gitago man na nila, o dili na kaya sa ilahang, ilang kapasidad, ilan ang i-transport og lain na hospital?
13: Oh, ako nakita ha, di man tama masahil.
12: Kaya mahita mo man nag-malpractice good, unya, saving the life
13: mga
12: first.
13: Mga posibilidad na mong ganyan ito,
12: Mayor. Oo, posibilidad.
13: So, ako, posibilidad nga, di nila gustong mapublicize, ikaduha.
12: Nga, at the expense of
13: ilahang,
12: the life.
13: Ilahang gusto nilang tabunan na hito mong insidente, Okay, maybe tungod nga adunay nahimong sayop o kakulangon ang maong nurse ba or ang attending physician or supervising physician, supervising
12: nurse.
13: Di
12: siguro mo hatag ang nurse at itong atambal o wala'y order sa doktor. Sa kuha lang pa ni interpretation natin.
13: Dili man may tabo nga ang nurse mo
12: magpagawas o
13: perform o sa kakuan kung wala'y
12: wala'y kanang resita sa doktor.
13: Oo, wala'y kuan order sa doktor.
12: Kaya ang igor man siya mo administer pero under supervision sa doktor.
13: Oo, mauna siya karon ang kahimtang. So, naluoy kay ko sa pamilya ang akong nastorya pero biyan naman gud sa ato ang kuan sa ato nga natay ma nga mo take tag action kun dili ang ato na lang ginon nga sige atong paningkamutan sa pamilya nga ma-address ang maong problema sa ato ang kasantangan na munuan karon sa probinsya pero according to them igo ra sila gipatawag og marag conference na ako no ang doktor o ang mga legal officer sa probinsya dayon ang tubag simpler kayo under investigation sulod sa usa ka bulan kapin dayon nasuta pud nato dito nga ang maong nurse gisuspended na dayon
12: unsa man di siya kanang permanent employee
13: kana mo iwa nato may balik
12: kung dili siya permanent employee dili siya pwede i-suspend automatic revocation of contract
13: no then pero ako na ibalan is bago pa daw to naka duty diha magduha ka bulan pa lang. So, pero dito na ito, takabalo ko.
12: Oh, di kita kayo mo
13: regular employee ba ni siya? Casual ba? J.O. ba? Or C.U.S. ba?
12: Mabita ako dyan tayo no, sa, during my term, di manikalikain, mahisgutan ni nga nung ipasarta sa ONA o SGLG. Kaya naminaw dyan ko sa ONA sa DILG sa ang ako mahinumduman nga ako adyonggi paminaw ani ang kanang Kapatagan ba? Municipality of Kapatagan, katuyang spokesperson nga mo invest gyud og human capital. So unsaon man pag-invest na to human capital? So katong mga deserving nga mga empleyado imo ginang i-provide og security of tenure. Kanay mo gisgutan sweldo. Kinsa may ganahan mo duty nga night shift, may ngana unya imong sweldo di papud ingana kadako unya bahal-bahal pa. So dapat ang mga items makuha din. Dayon tagaan gina sila og kanang maayo bang ang dako kining kakulangon ni Dr. Natsuki, di ba siya may administrator di ha? Aside sa gobernador, ako mo mention ko ani kay kanika pila naman ni nga issue. Di ba nga nung nabutang na si Dr. Natsuki, di ha? As far as I can remember, bago pa kong mayor adto, katong namatay itong igsuon ni gobernador, katong diha, giopirahan o kuan man siguro to ka ng gallbladder stone ba to o yung anak niya diha namatay niya nagpost guys siya to nga dili na ni mahitabo sa uban mo ni mo na daghan to taas kay nga kon pero nga ano man go gahantod karon na ba mani nga mga circumstansya although di na kalikayan kay hospital tower biya pud no na magi mamatay ang hospital na magi pero at least baka nang wala ba na pabayai bitaw kay kinabuhi manggod kay kini manggong health services. This is the very many pinaka prime basic services kay panglawas man gyud ang number one tayron, di ba?
13: Okay na. Mo nang akong tan-aw. ako akong akong perception ingon ani. Kana sigurong mga nag hospital chief or whoever is running the hospital, I do believe sa kadugayon sa ilang experience nga nahimong doktor.